Mamedi o re baya metsotsonga e le shumba le metsi robonga ka mora hora ya bobedi le Sedi FM. Ke meja ara why I love you. Jalo fana galaba ka monneno re itse ha ke kopana le wena ke fumana lerato le nna ke ile ka ithuta ho ithata gore ntho dingata tse ke di fumaneng ho wena mona ka nnete ngwana mme ke ka hona ke o rata. Dumela hle momamedi wa tshebeletso ya lesedi, kgwedi ke ntšha e tlhola letsatsi ke ya bosupa lemong se hodimo sa 2026 e bitswa ka gore ke Phupu ngwaneso go jwa mo leng teng ena chifty tsamaya jwang kgweding ena e ntšha he momamedi ke a tshepa ntho di tsamaya monate. Tshebeletso yona e bitswa ka gore ke lesedi e hasa ka maqhuba FM 87.7 le bajoloman 106.6 lenanao lena le bitswa ka gore ke dikalaneng re tloa gorenyana ya bobedi re ya gorenyane ya botlhano ka jeno nna ke mvololo ke outhia strata re ya leboa ngwana mme ke ponto wa celeb bitso ha tsumane mamadi obile le wena ka kgitla o tla go renya leshome le metsemmedi o mphata botsena gorenyana bobedi tla kopana le ena mafelong a beke nanong la diaroropa itsa ke lethagola ka jeno moamedi a mantle a re moratiwa Jezel Brothers woza lwandlonkulu a re mnakwethu a teenager a re why I love you mamadi re tla utlwa mametse le Sedi FM le go kae ka jeno mme merero gao ya tsatsi lena ke efe ntho di bile jwang mo leng teng maobane mamadi o tla nqoqela ka nnete mano 086 000 3084 08 mvololo WhatsApp ke 079 7585 5066 re ke re utlwe fela ntho di tsamaile jwa mo mamedi maobane mme ka nqano ho rana boraro re tla di sheba he ditaba tse itlhommeng pele re boele gape re beele setlhogo ba golang ka jeno kgweding ene ntšha ga re kwala lenaneo le bona re tla o fa monyetla o ba kopele e be moruti matebesi wa halakaje o re kwalela naneo lena ka mafube mamadi taba tse monate he go ba kganneng ka jeno kgweding ene ntšha e tlhola letsatsi re bone jwalo petrole e theoa ka kgitlamane 93 e theohile jwalo ka turan ati a le 95 e theohile jwalo ka 196 cent. Banna ke taba tse monate ka nnete re qala ka taba tse monate kgwedi ena ya Phupu mamedi re bone mohwanto maobane march to march maaforika borwa tswile di-provinceng tse re bong ba ipiletsa gore melate e senang ditokomane ga ba gutlele lapeng dinageng tsa bona ba tle ka molao ka nnete re bone kgotso mo mamedi mo ke neng ke le teng ga ke ya bona letho le lebe e ne le mohwanto o tletseng kgotso bogolo go potolwa le naga le go jae re utlwile mona le mane ba sepolesa ba re fa ditlalebo gore go bile le ditloko tsebe empa re ya le boasepolesa sa Aforika Borwa ba ile ba tlhola matšato bano ba neng ba tlhile bang ka monyetla ba ile ba kwallwa jwale ileng ya ntshosa ke ya Freistata mane mo go ileng wa utlwala gore e mongwe wa balekane ba moetapele wa dipolotiki o tshwerwe le ena mo mamedi ka mora gore a fumane jwala kwaletse melate e ka fetang 20 go tse ding tsa di-guest house tsa gae mme melata ena e senang ditokomane ke molekane wa moetapele wa dipolotiki Freistata mang mme setšhaba sa Aforika Borwa se leka gore dintho di tsamaye gantle e a tshosa mo mamedi bang go na le baetapele ba eteleletseng setšhaba pele mo iphumanang go ba le diketsalo tse tsena
fela re tla di sheba nna le wena re tla bua mo mamedika jeno ke laboraro kgwedi ke entšha re bitse jalo Black Five metsetsong e mašome a mabedi a metsomene ka mora hora ya bobedi le Sedi FM ba re pula ya dumela.

0: Simunye Thomston e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Thomston e tla o sebeletsa.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Otloa kama cheke, upita li inna.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ela, abo ke a strada.
2: Ela, nka dile ka ngwana mme.
1: Ngwana
2: Yesu ke pitse hantle ntate ke mangwe letsa le kae? Ntho di tsamaya jwang Durban-e moo?
1: Ee, mawane lolo o benyana mantsibuya mona ke bone difleke tsa tle mona maponesa a tletse le batho ba na lo ongata mona ele o no kgoma setubia fela mawane.
2: Hai bo.
1: Loojenana ke bona fela o kgotsitse a tletse maa maponesa ditleleng moo.
2: Empa le kgona go sebetsa le tsamaya hantle tseleng moo. Mwana mme ke a leboa tsamaya hantle ga o mametse lesedi. Eitada mamedi moeng dumela
3: le kae mo lolo
2: dumela mme ke a phela o petsa ntle
3: a ke petse hantle ke mme malibu go mokeke bona zalo ko mo mathabeng veli
2: mme malibu ru dia jwa mvelo ko mo
3: mametse ka 89.4 veli ke a leboa o tswa
2: ke a leboa mme malibu ru le sedi mamedi dumela
4: dumela
2: ngwana e supetse
4: ke petse o kholo go ene
2: ke petse ma nati ke mangwe le tsala kae
4: ke kholo ma ditaba ka mokhe
2: kana ma ditaba di a jwa mokhe
4: a ma ba ne di kholo go ka hantle le hantle ne ke le ka go lwa mo hantle o e tlile hantle bona 100 cities ka ba ka lo fitla mane mkhata municipality ho le hantle ma ponisa ka ne ta tshile ka makatana mane le ba ba shuba le teng ka nnete ha re fitlhela tropong masole le ona ke a le teng ya ba mohanto go tsiteng wa kgotso ha re sere le mono he ga o ntse o bua ba tsaya go tlo bontse o na le ba tswileng ba tla tswa taolo mane ba etse le gata go na bagaleme re ka bina kaofela ara go no buang kaofela go no utlwane ke tsamaile hantle ka nnete ntate
2: o empa ka kakaretsong kgone ma ditaba ntho di tsamaile hantle
4: di tsamaile hantle ee ke laka basia tlala e se e kene kgono a sa kgathetse le makoloi a tswileng volisto go tho ga o kgathala o kene koloing ka nnete ebile mosebetsi o motle gagolo
2: ae re a leboa o le jalong kgone ma ditaba a re o reng ya botlhano lesedi FM dumela
5: wa phela vele
2: ke a phela mme o petsa ntle
5: Kesan,
2: kesan. Amanat. Ada
5: yang mati dalam mapeng. Cuma mesu 88.4. Alu wana cerita maya hancak. Kamu nak mati dalam zeli. Kesan wana kani terbiun seka hancak hancak. Kani tinurut.
2: Hawa gaba hawa lemu firfir.
5: Akan itu beda. Akan itu. Ini lebih macian ni. Tekan dah. Hawa living tu. Hawa balut.
2: Mana mereka lebah kajira gaskui?
5: Thank you,
2: bye-bye. Let's say, did you mela? Let's say, FM, do mela?
6: Madam Zololo.
2: Nda, dig ya pela upezant?
6: I'm not. We are much anxious to get in a kapela kwezi.
2: Eh, nda, de?
6: I'm not.
2: Ntho di tsamaile ntle vepenara ke a leboa ntate mojantšia mamaditsero ma metsesong e tsheletseng a pele wa tla gora ya boraro go gotla o le jalo ka nnete ga re re mohanto ko a kgotso mme ebile ditletlebo tsa rona di utlwala gantle ga o na le kgutso le kgotso re ya leboa ga o le jala kutlwa bamamedi ba kenang kwana go lesedi FM ba ra emvalolo ntho di tsamaile gantle maobane mme re na le tshepo re ka mora mona go ya pele mmuso wa rona o tla etsa mosebetsi mafapha otlhe a nang le maatla le taolo a o re ba shebana le ditaba tsena kapa le dillo tsa rona mvololo bana beso ba tla etsa mosebetsi.

0: AIDS ke yona fela ntho ma Afrika borwa a e kopa mamedi dumela
1: ke dilo dumela morato
0: wa mme ke a phela o bitsa hantle
1: ke tshe
0: hantle ra tlo ke ya
1: nna ke mona Bloemfontein ipa he ka nete ha ke utlwa dintho tse ngata ke ya teng mona Bloemfontein mara ha e ke ra mmolitsa ke ikhumbe 1923 mona sna
0: re a leboha mme Masimema
1: thank you papa
0: bye bye mami le seriele
2: ma volivoli
0: ngwaneso
2: ha mona dilo ga di polo
0: ngwana mme ntho di ya hantle di ya jwang wena
2: ka so tho ka mona ma volivoli spoko ka jwane hane a tswa mo sebetsing wa bona bo Regina Montu mona ho tsama ka bo Moroka police station ka mona na nne ba hle ba kwetse go ha ka tswa mo sebetsing ma police ana ana ke di a re tsama tsa ka a re gauntisa ka bo white seat re tshwantse go lopota police station ena Moroka ka mane se re tlo kenela ka mona ka bo shawela ka mona na e hle ne ba kwetse ene ile gona mo hanto o no a buipela etse o no jwale ka sa ditsetsa bo propia sa ho ka mona wa bo ba le mo ba le ka ba di simbaleka ha bo ba le mo ba ba thubela mbona matswakantana bana ba ntse di spasa monana ba khaketsa di spasa tena tsa bona ba ikaba ka di jo mono ba ikaba ka di jo di mono tsena bo podi ka di ho simona ho no hle o thotse mo bonolo ho kwetse ho itse tu no bona nje go tsela hai e hle ma mo ha tsane le a mishile mo bonolo
0: empa ke a tsapa re spole sa sile sa banka he ba o ba neng ba ipa
2: Supone sa se le sa banka mbonolo sa tlhasetsa mosebetsi bo mapetla mona na ho ntse ona le bo leng hore ba ile ba tshwarwa ba ba neng ntse ba le ka ho ipha tse leng hore ha ba tshwanela ho ipha tsona ba ha o tsama bo tabula de money money ho no tshile o thutse ho ba jona mo ihle le mo ha ntono le bisi ya ho no tabula de pela police station mane project mo tabula de mmolo bone ne kwetse le te mbonolo di mmolo mona ihle o no thutse ntse tu tsa tsinyana la maobane mbonolo
0: Mwana mme re le boe ha o le jwalo re ya le boa ngwaneso.
2: Ke le buile ho lo hlamo bone bone out of strata.
0: Hala la. Mamariki tsa uri taba re nke ba bahlano ba o qedela le sedi.
3: Yalo yalo yalo out of strata.
0: Hela nda dedi a jwang mwana mme.
3: Ai di subile ka mona ka katle ka mona na ha di a tsama handle dintso.
0: Ho etsa tseng ka tle mo.
3: Ah ka mona ka pamrichi tsena go ntse tsa mauwa ka mohanto jolo jalo wa sa ya kole ya tswa ka ntla mane mzan bigima ya ha ikubuta
0: ke ha yetsang
3: ke ha ikubuta ke ha iphetola ntate go bona
0: ke eng ona ja ile motho
3: a ona sa ja ya ona ihlaela ka ihlaela a besa na mamane ni jole itena kwa ka batla ho feta a chika nete ba kwala ba tla futa ka nkana a ka nete ba la ba mothula ba ikumubuta
0: a ho ba na sita ba dzima na ditse ho hem
3: a ka
0: mo fela ha ba molematsa
3: ifila ela ntle ka tongwe ntwa ya tsama hantso ba no ya ka mane ka bo Mandela ka bo Ntlapo ba la ba etsa ntse ditwa luthi ya ba ke ha ba kheketsa shop wa Pick n Pay
0: ai empa re a tshepa re spole sa sentse mosebetsi ngwaneso bano ba jwalo ba nkuwe ba tshankane ke tse ai mamedi wa utlwa he empa ha di aba ngata di tlale o tsena tse jena fela re a tseba he mamedi ha o le jena bo mmaminyetla le bo ramenyetla ba iba teng hey le se di dumelang
4: hai
0: dumela mme
4: amna tlhokaitse
0: amna di khaitse da motho ke mangwe le tsela kae
4: Bel mam rena malukas mene zin se ke tabanchu.
0: Me mam rena malukas, di ajwan tabanchu.
4: Zin kusir kal kule it 7.9 mene zin se ke tabanchu. A e zin, mun har no no le stil. Mune tupi yite tu bin tut zama ka tren lo wana ru.
0: Nto di zama it zahan.
4: E, musna di zin tupi mi se le sere tali. Marke sa tu bin ka trupon, banan ka baka ka trupon gine ki tara zin.
0: A e. Fela re ya le boa haona house na letho le lebe le o lutlile mme wa ka
4: e ke le bo le di ta ka le di ta ra ta se
0: o ratwa ke nna mami bye bye le se di ele
5: hi loy
0: dumela ntate
5: eh ha mo ku ina ga mona ga bula ta ka di matla ta ga di huri mo mami ke ai ta tsila ga le di le monate loy ke ntse ke ituletse ai mona go ile le tsane
0: Unole drang gogo mo nonale mo hando ga bono sna lido.
5: Achi lo iuro sna nexi gilaka kaya ubu luka mbusi kwa na ai uno itule tu uli mna tizi limo na kia tizi ni tizi minga gogo gogo ho.
0: Ah eh, reale bo agwe na hauli var.
5: Tangi loi.
0: Le sedi FM dumela.
6: Kenika tade.
0: Ndade.
6: Tade ni kumpa pelori. Go shebwe di homa fetse tlan ka ofe pele ba thoa tsa mae ba bitsa ba thoa phumile mo ba sa di ding ka mo
0: a go tswa tsa banda de mahala wa wa hlaga
6: ke re ke kopa hore di homa fetse di shebwe ba thoa ba ba patile ka mona
0: ba ba patile ho kae
6: ba ta homa fetse mane ba ba ba ke ba ipata mona ho a o tshola homa fetse mane ba lo ba ngodisa.
0: Ah, okay. Reale bwa namme.
6: Thank you, Daddy.
0: Hey, ntwene ya upadali ya namme, mamiri vyalo. Kiboni mani Northwest, kiso hai, na hirile, melata, esinandi toko mani, eka bangle shumele musulmong, kapa ufeta. We, mamedi me, onale batu beile mbalo maa, se police le bana ba huma fetse bo riela a ke li lo sheba ka man le bana ba le fapala ba sebetse me aba fitla he ka mono ba fumana re ka nnete se ho isena ba sebeletse bana ba haye ke melata e sina ditokomane mamedi ba bankile le yena ba monka ba be ba motla ka fine ya 250,000 memo mamedi le wena ya hirisitseng melata bana ba di tech shop mwana metsa bonnete ba re wa netifatsa hore e fela bana le ditokomane tse dumelletsweng tsa ba Afrika boroba nei ha o ka wa fumana mo mamedi fine ya 10,000 e bile o le ba chankani. Hari thuse mbatswa di ba rona re a tseba makeishineng a rona metseng ya rona batho ka nnete ba le ka hore ke ba hirisitse mona empa nnete fatsa hore batho bana bo ba beileng jarting ya hao bana le ditokomane tsene pa hetseng iphena go re tlisa o ye Home Affairs uilo netefatsa hore ke go balekele le kule mona hore motho yona ke mo file bodulo na o ne pa hetse tokomane tsena tsa hobane mamedi o tlalla ngwana mme hobane wa bona ho ho be jwale ho ho be bibi mme bile le muso re re lomengtsebe e bang o bona hore hona le kampani hona le motho ya sebedisang batho bana ba tswang ka ntle o belaela gore ka nnete bana ditokomane loma lefapha la Home Affairs tsebe la basebetsi le sepolice ke bone ba batshwere bo Bloemfontein mane bana ba kutang mo mamedi ba senang ditokomane e meraro metsotso ebile ha malao thohemine ka mora gore na ya boraro dumela ngwana mme ke laboraro ka jene tlhola letsatsi kgwedi ena ya bosupa ke phupu le sedi FM ke mo releng teng nanke hlomedi ke yala boa ka mona ka four ways le wena Dix Modie Maziboko Vanderbilt Park empa o relapeng ke mane Heilbron a re mvololo ke teng a o mema semema ke a bona o ne o ngoletse mona empa re yala boa o kene mane mohaleng Makatle wa le khosi o mane matatiele a re mvololo ntoritsa mahamonat me ya thone mane ntate tisetso tekete a ra mvolisto ho jwalo le nna ke teng mamedi re ya le boa arbitse jwalo John B mana hole sedia fair our love hurts.

Mamedi metsotso e mashumo a mabedi a metserobedi ka mora hore na ya boraro Tony Braxton are why won't you love me the way I need to be loved. Arendredza motho wa ka ho sinyeile kae ba ke ya bona hore dintho di fetuile ka nnete ha o sa nthata jwalo ka pele. Na ke sele ke aparang ka yona, na ke wiki ena ya ka, na ke makeup wa ka ke batla ho tseba la ha ile ntho e bohloko. Fela ke batla o tseba gore go ile gwa fetoa kae. Tibile pine na momamedi ba nako nngwe re re kopane motho a le motle o ithata vele o le a buti a aparang gantle e ra o qeta o nka ngwana batho mona a bone motho e mongwe ya fapaneng le yane a ileng a kopana le ena pele a bona solo motho a itloetseng fela o solo motho a maoporong mane jala botse ngwana gore a kgona motho ena o fetile ke kopane le wena o le motle kgaitsedi yaka o le motho a ithatang e ra se re le mmogo mona e be ka hora leshomele metsommedi ha tadi a nyesa motsheare o ntse o apere gown mathake ona strateng mona o ya leshopong ka yona jalo ngwana batho a ipotse gore banna ga ke ile ka kopana le ena le motle a ithata ntho di fetuile kae jale bineng ena Tony Braxton ore ga re di bueng banna ntho tse jalo be motho a o fatshe gore mm baby king o na le stress e baby o gane yaka e bua le nna obane jwale o fetuile ke gotla ka tlong ka mona dijana tsa maobane di le teng se ke tshaba le gotla ke dintho tse re tlamang re di bue tsena he momamedi bathong ba rona nneda o rata motho se ka thola fela wa ngala e re la o ngala gore ke ile ka o beya fatshe ka o jwetsa motho wa ka gore a ke rate 1 2 3 4 ke kopane le wena o sa rwale ka osibeke ka o fela matsatsing a na o rola seeta e kanka gola ka kenya semonkwana go a senyeya ka mona ka phaposing ya rona o ne o le motho a ithatang fela bona ka osi a o e jwang e a ema a o e rola o e tshetlha ka lebota ke dintho tse tshwanetseng re di bue tsena gore go fetuile kae no le motho a lewang a le motle fela bona moriri o na o jwang kgaitsedi aka motho wa ka baby nka tšhelete ke ena o ko o ye saloneng o lo lokisa mašome a mabedi a metserobo mamedi ke metsotso pele o tla go raya bone moruting thapelele Caiphas Mathabela Palesa Ipeshu John Bing Love Heads are lerato lona ka nnete le monate fela ei le utlwisa bohloko na le ke Regina Bell kapa ke Petty Labelle banna ei ke Petty are a lerato lona le ka onka la o beya mane wa ikutlwa o le le godimong la o khutla la onka la o tlisa bohloko ya ga o chaisitswe ke koloi a o bana mamedi dumela hle bangwe tsa zo bulela mesong ena ya laboraro ena ke sebeletso ya lesedi na no lena kidikalaneng ra mogatlheleng wa bobedi wa lenane wa dumela ngwana mme re la bawe ntse gethwene pa hetseng ya o tobetsa 87.7 le ba mana 106.6 SABC Plus mamedi ke a tseba we mamets mamedi re sheba heritaba re bone sepolesa se re sentse setswela pele ho etsa diphuputso ho thungweng hwa General Feroz Khan ya neng a lebeletswe o tla teka bopaki mamedi ka pele komišene ya madlanga
me on zales petlele a re tla bona di nthoditsa majwa feta mo mo me di reboni mayor general leseja sinona ene le hloho ya di hawks manu kwazulu natal rutle di tlale tsa re witukulotse mo sebetsing ka la bohlano beke fitile manna ho thata mamedi hubi mamedi se hlong sa rona ga jeno ke batla ke re tlo bua nna le wena hore na sena se re se boneng maobane me ho ntwe fa paneng ya melate se nang ditokomane ka rona ya Afrika Borwa na ibang mafapha anang le tukelo mo mamedi a o botsa batho gore bana le ditokomane le fapa la Home Affairs la basebetsi sepolesa jwalo jwalo e ba mo mamedi ba ka etsa mosebetsi ona e ba o etsang ha jwale ka mora re megatlo tswanang le March to March ba kene boipila etsong ba o ri a kopa amela DNS na ditokomane a e gotlelela peng mme re a bona mo mamedi ke mona ka nnete ba bangata bana ba borona ba se nang ditokomane jwalo ka dina tsa bona di ntse di le ka o ba thusa gore ba gotlele lapeng na e ba mo mamedi mafapha ana a o mo president a itseng ke wona fela a nang le tokelo a o etsa sena e bang ba ka etsa mosebetsi ona mo mamedi na re ka bona phetogo Afrika Borwa le hore ho ya ka wena jwalo ka moahi na o ka lakatsa hore sena ba sietse beke le beke kgwedi le kgwedi kapa ka mora kgwedi tse tharo ka mora kgwedi tse tsheletseng selemong na e ka re sebeletsa banna re bone di-provinceng ka o fapana sepolesa ka nnete se se re se tshwereng boramosebetsi ba bangata ba ile gore re bone ba hirile melate e senang ditokomane re se re bone sepolesa se tshwere melate e senang ditokomane ba rekisang dithethefatsi ba hwebang ka dithethefatsi mona Afrika Borwa na mo mamedi mafapha ana madibohong mona ga ba ka etsa mosebetsi wa bona ka kotlologo jwala ka re bone ba etsa bo maobane le matsatsi a fetileng ka mora gore mokgatlho e tshwanang le bo March to March bo tutula ba re utlwile ka nnete ga re na kgethollo fela re re bana ba borona ga ba kene ka molao mamedi ka re sebeletsa ke bone maikutlo a batho maobane a maAforika Borwa ba re e bang sepolesa se ka etsa tjena re ka ya hole di-taverne di-club tsena tse rekisang jwala bo semolaong ba fake mo mamedi ba re e bang sepolesa ba ka tshwara tjena gobane re dumela gore ba tseba gore bana bana ba borona ba senang ditokomane ba sebetsa kae ba etsa eng go na le ntho e re ka e ngolang ka nnete gotso le kgotso tsa ba teng Afrika Borwa nthomelele maikutlo gago mamedi mano 079758 5066 o ntitsetse go 086 000 086 00 3084 mo mamedi mono wa ntitsetsa he re ke re utlwa gore wena o e bona jwang tabena mo mamedi a maobane na mafapha nang le tokelo ya o etsa mosebetsi go tswa mmusong Afrika Borwa ga ba ka etsa mosebetsi one ba neng ba o etsa maobane le nako e fetileng re ka bona phetogo Afrika Borwa mamedi ga kena mona o itse fele o ne o gotsitse go le gotle mme re a bona bana ba borona ba senang ditokomane le bona ba bua ditabeng mona gore a re tlile re sena ditokomane ka nnete re tlo leka bophelo Afrika Borwa jale ke nako ya gore re gotlele lapeng ba bangwe ba re ile o lokisa dintho re tle ka molao ba bangwe ba ra che re sebeditse Afrika Borwa e le a re fa nako motho o ntse o keneng
o ipalametse ko ena ntho tsa ba hantle fela ke nako gore he re la pe Harbitse Keith Martin metso sengena mashuma mabira metso medi mamedi pile wa tla go ra ya bone mesong ara go tla nna le wena re jalo kom mona Keith Martin mamedi or if love feels so good why does it hurt so bad

0: Mamedi lebitso la haye ke Keith Martin. Are if love feels so good, why does it hurt so bad? Le shumele metsiro be di metsotsu. Pele wa tla hora ya bone. Oh yes. Tsebe motho ya botsa mpuso tsena tse tsena. Are if love feels so good, why does it hurt so bad? Ba ile ba raspera he pilwe na ha wi life a motho a fosa etseng a inka ire a sebetsa ga yona with Neo Steno Gilarium kana ringina with Nevana Milena wi hana pinena ha ba ne ba mo fa yona mi kamra hore Bobby Brown a raspere pelo ya hae ya ba o ya ho David Rem na mphepini ya no ngotseng ke nako ene pa hetseng ya wibina yena ona re why does it hurt so bad mama dia re qoqe re jelo komo misongo mona ho le Sedi FM
1: ke nako ya o tshohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela
0: le shumele metse sele tse metse so pele wa tla hora ya bone mame di moeng dumela
2: am police
0: khotso
2: le ba mutu
0: ke a pele nda di wa pele kwa tsiba u buela fatse jwa ntato ka ka le gefela hanyane re tsebe u tswa daba tsa hao
2: ke le tswe ve se mo matsa
0: e ya ngwaniso
2: police don to we bua le yone e ne ke tswe re mo ba ba bona mmuso a ke yo ga mmuso go ga bona sa palela sponsor
0: wa se
2: confer.
0: Mm.
2: Ke mmuso ga wa se ke. South Africa na le order.
0: Mm.
2: Ba se tsaka le met. A bona. Le tlo pa ya rona ka ha di di ke se na ba hlaso.
0: Mm.
2: Ba tsaka sa se ke tsa bu. Se na le o ma fes. A bona. A re ite wa se ke tsaka le met ba tlo la di tjotjo ja ntse wa ka ba bona.
0: Ei ngwanesu ei
2: wa bona mbono story ya bona o tlalela ka
0: re a di utlwa ngwana mmele mona ho madlanga hore hey George o sentse na
2: ha ba bona ya e mo tsala di tsalo ni mona vena mo e ema e ke tselete mo di se go ipotsa ona sa go le ka di kopana la ni ga i wa le bundi ni wa ma pata la ka ntle ka e
0: hai ngwana mme ku tlile maikutlo a o ke a leboga Mamedi ntate o bua ntho ya bohloko a re vele botshepei ho mmuso wa rona basebeletsi ba mmuso ba nang le tokelo ba fuwe matla wa ho etsa mosebetsi ona ba tlohela ho amohela dimtjhe tse tsamayang ka hara di-ambulance ba tlohela ho nka tjotjo ba tsamaisa di-drugs ka di-container ba tloela ho ka tjotjo di tavening le di club onse re tsandjwa la bo simola wo ba tloela ho ka tjotjo madibuong a rona re ne re keke ra fumana ho tswa rabisi etletseng lo feta dikano ya bana ba bo rona ba sina ditokomane re re ya ho mongwamedi dumela
3: o ya tshitlo
0: Khoso ngwana mme wa phela.
3: Ah ya phela nta.
0: Ntadwak.
3: Ah ina ke nna ka keta pele ya rona. Keta pele ya rona e re feitse ke tsule re feitse. Nna ke ipotsa hore ha ne ile hore e ka sentle ya mash and mash tse ka o fela ka bihlahelletse.
0: Hmm.
3: E re feitse keta pele ya rona e re feitse haholo. Ntle le hore ntho ya mash and mash e bile teng. Nka be tse tsohle di sa hlahella dingata nna ne ke lakatsa gore ntho e ka nna ya tswela pele nne e etsuwe ntho e kwisa motlhoko ka go fetisisa countryng tsa bona batho ba ga o kene ha bonolo pitsolo ke ne ke etsa cross border ka pampirinyana fela e tlamehile be o e tlatsitse ka pene o itse kore o tla feela gore ga mona ke fatsheng le lengwe
0: jalo ngwana mme go ya ka wena o ne o lakatsa gore mohlomong mmuso tabena ba e sebetse jwang kgwedi le kgweda kotara kgwedintse tharo ba o etse mosebetsi ona ba ke ba tswe letsholo ba shebane le bona bana bana ba borona ka bebe ntho ya beke le beke
3: ga e bentho ya beke le beke kesolo ga e bentho ya beke le beke le dipolaseng mogo ba kenelele re tsamaya gona ke ke bua ke le wena ke le Kimberley lapeng ke tlase mane tala botšha mane ke tlase mola ke bua ke dipolaseng mona bo go ya bo Kapa kwana go ya bo Cape Town go sebetsa bona batho ba ga o ka lebelela dimine tsa ka mona dingata dimine felang ka sebedite ka mabitso ga ore wa sheba ma-security a sebetsang moo ke batho ba ka ntle ke ipotse gore anti South Africa ga rena batho ba nang le di-qualification tse e ka bang ma-security mo dimineng
0: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa mamedi ke tseo ditaba lesome le metse mmedi pele wa tla gora ya bone ngwana mme a re ei o boima le go jang pitsa botsholo mona a re o boima mvololo re a bona mo mamedi le lefapha lena la basebetsi a e sale le kena letsholong la o batlana le dikhamphani le o sheba gore na re bontsheng banna gore basebeletsi ba lona ke bomang ba bangwe ba ne ba ipatile maruleleng godimo ba bangwe ba kene ka di-fridge re ile ra di bona mmamedi seno se bontsha gore ha batho ba molao ba tla o baleya ka mantswe a mangwe ga o molaong go na le phoso mme jale ke entle gobane dikhamphane le batho bana ba hirang mmameding kotlo ke e maatla gobane ba hira bana ba borona ba senang ditokomane ba ba patala tšheleteng e seng yona ba ba etsisa mosebetsi jo mongata ba tseba gore ga gona moo ba ka llelang teng e be motho ka mane ena wa matha o ja tšhelete mamedi ke ya gotlo

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
2: Ke nako ya ho tshohla tse molemo. Lenaneo la dikalaneng fela. Di theoha dikalaneng le mvololo Autia Strada. Ho lesedi FM fela.
3: Mamedi metsotso e tsura mahwiro bong pele wa tla hora ya bone re ronke lesedi. Mamedi moeng dumelang.
4: Wa phela fe.
3: Ke a phela ngwana e sopetsa ntle.
4: Ke phetse.
3: Itadia.
4: Eh ya seven. A mfelele so motho ona tsamba ke ka di dipeng. E bile nna le ke ta go thaletsa gore bo se ka nnete go di engwe le engwe le engwe. Ke bona ke hlokomela ba thona ba tsama ba ya ha bo bona gore ba ne ba le ka di mo le go gona.
3: Butle.
4: Ke a jo tsa dilo tswa. Ona ba so tsama ka go tsela ba le ka di mo go bona ba di. Ba tla ne ba ba gona ba thole le matogo.
3: Jale muso o etse mosebetsi wena gore kgwedi le kgwedi a ba etse mosebetsi ba shebane le taba ena ya bana ba borona ba senang ditokomane
4: ga monate jang kannetebole and ba itsamaetsa gantle ga ba ska pua ke ratile yona ntho eno moo kgwedi engwe lengwelengwelengwe ke a tšhakotsiwe mosebetsi wathoa muso se ge kadile tadie ka le dintho ntle ga kale ga ba ye ga bo bona kannetebole batho ba ka godimo go gona bona ke ba bone gantle maobane
3: Ona le motho monga ila tshwalo ma media ra ikona ara ga ra shebisa le dipalo palo ka nnete batho bana ba re feta hole le se di dumela
5: go tlo go ndate nne le kae
3: ke a phela ngwana mme o petse
5: mana re teng ndate ma
3: e itse da ndate ke mangwe le tsela kae
5: ke ma tshesa mona ka nkomo
3: e ya ngwana mme o re ngwana
5: e wa tsoba ndate wa ka nnete yona e hlake fela go baneng batho bana ha ba tsala hore ba fukotse ke mara mo re bulelang hore batho bana ba ka bona bonyane mosebetsi ba ka ufumana ba na bona ka ofela u bua ka hore mesebetsi ha iyo mesebetsi ba tsepisa mesebetsi ha wa sha go tletse batho bana ntate bana tsala ane ditsela e ka bateng ha tsela mmuso ene ke mmuso ke ntwe go itse ba nyene ha ba ka sheba ka madibong ka monna go se bitse tsa batho ba mona ha se go ha bana le hloe a botata fela go re wa ga nete ba getha mara ba getha ha e ba tswedi molemo e tswela batho bo ba tsagite molemo
3: jwale ho ya ga wena ngwana mme o no ka lagatsa hore muso tabena o shebana le yona na tsa tsile le tsatsi beke le beke kgwedi ka mo ga kgwedi tse tharo jwalo jwalo
5: wa tsaba ga tene ke tahana gore di sa tsebeng go na muso lona o le wa le hana ba ka re fela bonyane rimpere tsa mega di ID nna go yena ka tsa go dikga o tseng go go net fela go lubiso ka maramo ba ka ba shebo gona ma M ana a mona tsa tsena go tso ba jwa go utlwe ke na ha ka go le tsene se ke ra mmuso a ka dula fa go utlwe go ba bona botlhata ba mmuso bo bong go go ntse ba re bana ba ba liela kae kae kae ding tsa ding tsa ding tsa di a ana ba sa ID ntse tsena tse tswang ka bona botlhata ke botlhata bona bo tswang
3: ba ne ba kena ka molao
5: bana ba kena ka mona ene ba etsa molao le magazine nna ba sa iwa
3: ho na le ntho ya bohlokwa e buile motswalla ka ha hore mohlomong le mosebetsi ga buile ho bana jwale re bona e sa le tsholo lena le qala fa pelena la mosebetsi bo di plasi mona re ya utlwa hore ho iruwe bona boholo le di company tsentseng di hlahela mona fumane ba hirile bo magolo a mabedi a batho bana ba ile hore ha bana ditokomane
5: ke hala mo motho da de mamela ga de bene ka mana di tse tsileng tsa batho na di ga ke ni sibi ke ni ka e sha di ngana ke ka batho bona
3: mwana me ku tlile ke ya le bowa
5: thank you mwana
3: tsabele tso ke le sedi mo mamedi mo yang dumela
6: e la mveliste
3: nda de ke ya pela ngwana so apela
6: a ja pela ke mo robe robe robulation ka kutano
3: mwana me
6: nna mveli sonare ke ka etsa ente e etsa hale beke le beke ba kaka a teng di koe ha ka etsa hala ka kgwedi batho ba ne ba bamba ke ba tlo kgona ho kena ha ka tsela tse itseng go bana le madibohong a gona mo ke bothata

0: botse bo le teng ka bakala bo ditjotjo lo ona ga sekega ga sekega ga bela ka thoko ene hape na ntwe ke eke lebohela ke lebohela batho ba qadileng ka o ietsa taba ena because muso khaletse hlokometse gore bona le ntwe tjena etsetsa hala ga go no thotse go fitlhela go ba le batho ba nkang gatoge go etse galetse le tjena because taba ena ya macha se taba e ntsweng ke mmuso ke ntsweng ke batho ba itseng ba ile ba bona ka nnete gore mmuso wa rona ga re se re sheba ka tsela e tjena le ona go na le motso na le manyofonyofo ga re ka taba e tsena tsa bomadibogong
1: ai manna ai o bua taba botlhokwa man empa he ga re tshepe ngwana mme obane ke mona le mmuso ba ile ba thea komiti eno ya matona mme ba bontsha gore ba tla tisa le melao e itseng bakeng sa o e lwantsha tabena ya melate e senang ditokomane
0: ga ke check-a gape le ka bo Pitoria ka kwa kekela ke a phela nakoenyana ka Pitoria ka kwa ka Pitoria batho ba bangata ba check-ang ba ma-security ke batho ba tlhagang ka ntle ana ba sena ditokomane le teng tšhelete ya bona ba e fumana ga ba fumane tšhelete e dibankeng ga e fiwa ka bo matsoko jalo jalo because ga ke re ba tseba ga bana ditokomane e ne batho ba ga bana bo di-provident fund ga bana bo di-UIF
1: so fela ngwana mmetshepo e teng gore go tlaloka
0: ga o tlaloka mvolisto ke moreberebe revolucation ko jano danko
1: tanki moreberebe mamedi meraro metsotso pele wa tla gora ya bone ke ratile le gatwenang e nkuweng ke mmuso jalo ka re bone Bloemfontein mane re utlwile le ka bo Germiston ka mona gore go na le batho ba bo rona le ba bang ba tswang ka ntle ba patang fumane motho ke ramosebetsi o nka batho bana o ba patile kae kae ga ba tswe mono ba emetse gore ntho ena e fete ena ya maobane ya la mashoa mararo mme ba kgone go gutlela mosebetsing re itlwile le eo momamedi ba patuwe kae kae ke ka gona ko o botsa mpuso ena gore nna e be mmuso wa rona jalo ka re bone maobane a ba kena mona ba kena mane ba fumane ntho tse ngate gobane jale bana ba ba patileng ba na le tumelo gore ae ke nthwanakwana fela re a tseba ke mollo wa parafini wa feta e tla re ga o qeta go thola gore re a le ntsha gape le gotlele mosebetsing o tshwere molekane wa meetapelo ya dipolotiki Bloemfontein a e ntse jalo re utlwile Germiston le ba bang ba fumanwe ba ipatile mono go ntse ba isetswa dijo gore ga re reke nako go tlabe o loke ga o phola gore le gotlela mane ga o sheba momamedi ba bangwe ba batho ba ietsa nthwe ke bana ba borona ba etsa tlolo ya molao ga re ikwale mamedi dumela dumela ngwaneso ke a phela ntate wa ka o phetsa ntle eitada ke maoletsa le kae
2: ke Joshua ka mona ka Chipkin Park
1: eya ntate Joshua
2: ke mbololo wa bona ntho ya matšhini ya sebita ngwana mme ya sebita ntshonela gagolo ke ithutsa gona bomphaka gobaneng ba ke batlhomonela Chipkin Park mo
1: go jwang Chipkin Park mo
2: wa bona ngwana mme mo na le ke hotspot ya batho ba hantle ba ka ntle go na le poleke mo no thing ke tridele mo ke di host ke o kere ke dipoloto makgona ntle di-company mo ba gaile mabota makedidi go dula batho ba malau fela mona go dula batho ba Zimbabwe ma-South Africa bo gore babedi re bararo mo a efile batho bano fela go sebetsa ka bone go kwalwa di-gate o seka kgona go kena ka ga dijarete dihuno tsa mona bolonotho mo le maponisa a mona na metro a ke ya mona Gauteng ga ba batla tšhelete ba tla mona na ba tsong ka di-1500 mo mathuo monana bokwe tšhelete monana ba balelekise batho bana ba bankele tšhelete ga ba keta ba kene kgeding ba tsama ba ba sia mona dolong ha go gono tsa masterating ke mathata fela
1: empa ka ba ite e ngwana mme kere empa he ke mona muso o entse hore ba nna re lomentsebe mo re sa boneng le bona la o sa ipulele bitso e re tsebiseng hore a ke letle ke na le gwao ya hore mane ho na le bothata ha re etse jwalo re sebedise monyetle ka reng eno ha o bona hore e hlile mona e ka re ho na le bothata
2: bolo ha ke ba tlile go nka nna ka itse pata le bitso ke nthe e motho e molemong a llang ba mo jalo ka maobane o go kwetse mo nana go sina batho ba sibitsa mo nana di shopo mo nana di kwetse gore o a bona shopo tsena tsena mo di sibitsa ka batho ba tla nka ke se e fene tse mo go bo wa hona mo tla tla mo na go fitiwa go le kwa nana tsa maelo thoko kwa aba ka ba tle mo na ba ka tso shopo bana ba gona ngwana mme bana pitse ba buti ma hai kwa nana ba sibitsa ke ba tshwana na ba nketse ba nketse mo sibitsi mo go bo
1: ngwana mme ke ya la bo a kutlwe maikutlo ha
2: Ho lukile mfalalo thank you ngwana mme.
1: Mama di kitlong ka ba bararo ba o katela ri ne le matsometsing lo na ba rometsing di WhatsApp ei bale ke re ke a bula mona veli a o mamedi. E ronta fela. Dumela mvololo. Muso o dule o tseba hore crystal drugs di etsiwa hona plus mona. Even now batletse ba bangwe ba tlile ka di taxi maobane ka di placing hotle Free State mona e ba ntu ke malaitswa mo mamedi mona re a evele jale ga re ba balela di placing mane he bana dumela
3: o ho tsogela mpa
1: ha tele ka kwanisi
3: ba dumeli
1: e itada
3: e a biluna na na go ke ntheka tswang mo kamogabe ke tsepedi jalo kamogabe ke tsepedi
1: e ga se ba ile hore
3: e ya le jalo ka ile hore ene ntse mo bana ba ba patile then mo hlaba ke yetse ape ba ska ba gelisa
1: oh ba fitse tso
3: e ba fitse fela tso ke le bona ba tlo ba tswa go sa ka ba ba ke tsantsa ba to ba pata go ka ba ba pata le e ya le lugwa le mo fike ka plastic mona
1: ke ya le bo apoka le se di dumela ngwana eso
4: o ya pela motswadi
1: dadwaga ke ya pela o petse va ngwana
4: ke petse hantle bua le mojale fa mane ka mo ka breakfast wa tsama wa na motswadi wa ka nna ne ke re ntse ba yetse be ke le be ke bona ntse na le bana ba ipatile mane wena motswadi wa ka so e ka no tsena ha lo ga ba lo mo se di wa sa na mane mo tsire tsa ntse mane ke do ya ka e tsene ba le bangata ngata ngata mara no tse ka ntse ke ya di mulika ha ke sho wetsa la ngwe bana le di pampi ka program mara e tsene ba le bangata ba lo ga ma
1: jale beke le beke muso o sebetse o etse mo sebetse ona o sheba hore ho etsa la mona
4: hantle wena mvolo
1: mwana mme ke utlile ke ya le boa
4: ke le bui
1: mamedi king go qetela dumela
0: Ira volule le mavolobulu.
1: Ngwana mme.
0: Mbolitse kana kana ya khetule kana ka partiti. Ntle le jo bo khide ho le ka budikente ho bona ho ma pasimo. Na e ka ba ona di tsene le se tsotsi steng. Ke ho le la bona bana o tsile pasimo le ka tsile le ka ba ona lo. So ka ba ne ke tsile ka mo le e risiyo. So ke nana mo tsoka ka go di go di police ya ba molao. O tiri ya mo molao go di ka fetwa mo go ne.
1: Mm.
0: Go di di. Ha o re di go bona ona e ka ba ka go metse sina ona bona. E ka ba ha o na ba tsebe ba le mohlomo. Ha o la ba tsene ka mo o se o tsene mo lawa na mo o tsana ntse o tsana ka ditse tsa gago. Ona ha o le mo Africa bo tsana ka ID. Ha e le mo se ke ka go ntara ka tsebe bo ka molao. Sama ya di pampiri tsa gago ga e di mola go e di mola o go fatsparen di bona o go le maponsa a e tlaba bela ba o ka tsama se itse o futse o bona ke nana tshono ka ba di tere go tsoba ba tsana ba loma ba loma ba tsitsela le sekolo ba sekolo sa ba le sekolo sa ba loma ke bona ka di tse o go itse itse itse o tsotso ke go tsotsa ka se tsena le se a go motla ke yena mela te tsena ka re ba ba fentle mo na
1: sho ngwana mme e go utlwa hantle e o tshoe ga re sebeletsa ka nnete kgwedi le kgwedi mebile ke bone mo mamedi mong are re a tseba le bona ba sebeletse ba mmuso ba nang le tukera wetsa mosebetsi yona re dula le bona mbona mvololo ba tsiba mo nang le bothata
2: ba tsiba mona ba tsiba yele ntse na hai di mo re fetile e nne mela ya parti ke e mo dikana ka parti le ya fetu ba mo se e fetu ka phoso ba ile se di tsa so ke nna ina ya tsama ka tokoma o tsumo tsama ntle se kolosa se se stopen se any time ke nna ntle ka foko tsa mo le tsone nna go go le nyane tsama ka tokoma le tsa ha o le mo Afrika Borwa tsama ka ID ha bo tsene ka tsa nna tsa Afrika tsama ka tokoma tsa ho se e di mo le go ne ke tsile ntwe go le go ile mo ka pali nna ntle ka ba e ka foko tsa mela te ke ka ra futa ntle mo na go buisa
1: mwana mme ke le boela maikutlo a go utlwile
2: tsane go hleng bo le tsone
1: mamedi ho fetseng ke nako melaetse mengata mme ke a tseba le wena o ne o lakaditse gore o ka tshwela setlhong sa rona ka jeno fela re buile mo mamedi nkinele matsogo metseng ba romeletse melaetsa go WhatsApp le wena na lakaditse o kena mme re na le tumelo jalo ka moporesidente a ile a bontsha gore maAforika Borwa tabena re a utlwa mme re a e bona ke ka gona ke theang komiti ena matona a fapaneng a mafapha a fapaneng gore re bone re nka jwang le o tisa melao mme go a bona la teng mo mamedi gore bothata boteng mme go a bonagala gore masoba a ile a bulega nako e telele gore bana bana ba borona ba senang ditokomane ba iphumana ba le teng re a bona mo mamedi bo Durban bo Cape Town gotlhe mona ba batlang go gotlhela lapeng ke magologolo le diketekete mme ke beela ko fa keletso wena ya feeling bodulo bana bana ba borona nka kgato o ba botse nke ditokomane tsa bona ile o netefatsa mafapheng a nang le tokelo ya golo lena la taba tsa selegae gore ke file motho bodulo o hirile go nna mane e ke lenshebeleng mona gore nna tokomane tsena ke tsa nnete di mo dumelela gore a be Aforika Borwa di mo dumelela gore a be le kgwebo gobane re tla ba bona nako e tlag wa utlwa re a e bua mmamedi go na le batho ba tlabeng a lla e nna ne ke sa tsebe ne ke ba file bodulo goba ke ne ke lapa tlala ke na le eng empa ga re a utlwa tlala re a utlwa eng ga re etseng dintho ka molao e qala ka nna le wena jalo ka moAforika Borwa gore re be le lerato le go boulelela le o tshireletsa melao ya Aforika Borwa le naga ya rona na e nngwe le nngwe mo mamedi e na le molao wa teng mme ga o ya moo o tlame o tlhomphe molaong wa naga eo la o ka ba ba le tšhelete kae o tlhompha molao ga o kena molao naheng eo go thwe molao ke ona o tlame o tlhomphe molao e le yona ntho e re e kopang go bana ba borona ba tswang ka ntle gore tlhompha molao wa Aforika Borwa mme ena e gutlwela mmusong gore re ile ra iketla gagolo melao e teng empa e kenye tshebetsong ke batho ba tlameyang gore ba ikenye ba tise ga ba etse mozambique o keke bo a tsamaya fela mo mamedi mona ebile rona ba ba sweunyana ba o lata fast re mona bona vene eme a maponisa mono gore re fe o na le matsatsi passport ya o ekae a o ngwaya nko o ngwaya tlhoo e ke isile hoteleng kae a ba re ngwana mme re ya onka o tlaletsa o se o letse banna ke ya police stationeng e itseng kopa le tlise tokomane tsaka go bontsha gore ke na le matsatsi ke molao mmamedi ga ba e kwa lekwa lekwa mamedi metsotso e tswera magwele shoma e ka moragora ya bone re wetse mokgatlhelong wa go qetela wa naneo lena la dikalaneng e tlhola letsatsi kgwedi ya phupu 2026 ke selemo dumela ngwana mme dumela hle wena ya kitikantsa tsela ola tswalo ka jeno re happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy mana ke bitsa malaika ba re matswana

0: Mamre bitswa ka gore ke skim sa Ubuntu band ba tsama jalo le malume vector ba re wena mna a skim sa be ba nanjaga masabo motho a ke ba u bitsa njaga masabo fela fela mo mamedi o tseba molemo ya hao are mo nompo na gile jena a njaga mna ine ye maizwale na e waizwale na I want to check out with Zansky Misaga fell a fell. Never. Mordimus was so much of a serobong hunt like Amra Horena, Yabone, Masuale Malaika, Kimanya Holanga Geno. I did one such July.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mvololo
0: 086-000-384-079-758-5066 le sedi FM dumela
2: allo mvololo
0: shapo jwa ngwadis
2: go tsile ngwana mme
0: a monate ngwana mme ke ma o letsa le kae
2: ntate mthoro ka mona ka culture v
0: ntate wa ka batsoe
2: Eyo
0: shapu wa ngwanes.
3: Eh o tsoke na mjele pa hata ka prank pa nema.
0: Shapu ngwana mme.
3: Ke re ke ke mathe ka tsotso ka mani ke tsusa ba tsiki bana na mani. Ke mamjele pa tshaba la ka section 4 Mandela Park ke le ntate tshaba la section 4 Mandela Park ke tsoke le ngono ka tsa sa sekolo sa tshibullo mani na lady mani ke ga ke ba rata hore aba tsoe.
0: Ngwana mme ke le botsa tsile mona tilwe.
3: Thank you bololo.
0: Shapu ke tsona le sedi FM mo yeng khotsa.
4: Bolito
0: ela ngwanes
4: o pele ke ngwana mme
0: ngwana mme ke a phela o phela jwa ngwana
4: ah ka mahau bolito gore ke ba kene gore ke re o mjuni wa le bakanya ka tlokolani ke re mamruti wa le bene la mawesele ka bo tlokong batlan ke ketele ka doctor mutapi skola nyane ka panda bay park a mole ba ai botle ba london skola nyane tlokolani na o nes london tanko
0: Kila bile skola nyane shapo ke tsona ngwane so le sedi eleo
5: ngololo le kae
0: ngwane se ke a pela opetse
5: amla a dizeli
0: e itadia
5: e boel mo fugeng ka blessing ja mashe mona ve
0: e ya mo fugeng
5: e ya le ya go ke ke me tshela ka tola ka mo mogoma die ke ga le tsetse le monate ye ba se le tsi mmoho ke le pheku situwele e le phole mo fugeng ke ba le tsetse le monate
0: Mufugeng ke ya leboa ngwana mme.
5: Thank you bololo.
0: Mamela ine petse super na go tla o tsibisa fela re metse o tsuma shuma mabedi a metse mara roga mara horra ya bone. Le se di dumela?
6: A o tsira ta go pitse.
0: Ngwana mme ke ya phela o phela jwa ngwana.
6: Ah ke mo nate o tsia ka bana gore ke ba tsetse le tsatsi ngwana mme.
0: Ba ithadia.
6: Le rato mo tjejane botshabelo section C2. Shambala la iwa botshabelo section C2 the reverend muruti mathaba le yena ntate ka C2 bona ba itsotsa tsena tsentle ke fusi ba phakisa ka post town thank you ngwana mme
0: shapu fusi shapu ngwana e
6: e thata so
0: shapu da le se di FM le u
7: ka boi
0: ndade
7: wa pila
0: ke a pila ndade o pila ba
7: ha ipile tsa mo hauta ba di
0: ndade kwa ndade ke ma
7: ndade mo hlatsi ka dinwe
0: e la ndade ma hlatsi
7: Munebwe, Pagai, Velu Salte, so get a mona, Mamasa, Timan, Pogister, Mamasa, so get a legama patata mona. Cosa Tagle with a belly.
0: Calabo and Dadema Sazi, Zilemanat.
7: Obey, you are of the leaf, bye bye.
0: Allah, la. Lesedi eleo?
8: Bolol.
0: Ela ndade?
8: Ege, ubori pule mabena ka bona ka busabelohle ya o bana.
0: Ndade mabena.
8: Ege. Ere ke makamane ka hop house ka re ke re me mamulo itswa swa o phasime ke khukela ka busabelo ka bona ke re fusi maphakisa ke re swa swa o phasime e bile ke ukhule re utswile. E ke ketele ka mfumadi wa ka e ke moratang ga ro no dodi mabena the one and the only ke re a se a phasime. Ege.
0: Ke a lebo ntate mabena tsatsi le monate.
8: Lwena fela jwalo hle.
0: Tshebeletso ke lesedi mamedi dumelang.
9: Ke
0: a phela ngwana mme o petse ntle.
9: Ke petse ntate o bua le bonolo le sue re so vele ke ntse le ke ke re ntate.
0: E ithada.
9: E ha ba tswe ba tlo kgile ke botsa santa de ba ba le sue ntate wa ka so vele ke se makhiso mang ku di fu ile mata ka. Monyane Petrus lifu e leng a butwa ka a ya ke antla samana a ke.
0: Ngwana mme ke le botsa tsile mona de gere. Mamedi Dr. Nhlapu o teng ka jeno re tla bua le yena o rekile nako mona go dikalaneng go le Lesedi FM go tswamane go Nhlapu Pharmacy etsa bonnete ba rotaba tseno a di o fetetswang dihwai hemo mamedi tla ke re tla o sheba ditaba tse pedi tse tharo re bone moporesidente maobane o entse phetogo kabineteng ya gae jale re bone le tuna la timo John Steenhuisen ha isa le tuna la timo mo Afrika Borwa le Lesedi FM dumela
10: good morning baby
0: dumela khaizeria motho
10: ya o bua mo le bo nke nka mana ka tuma le pareng
0: khaizeria
10: ka se le nka di wane ho hola no msama se buka ka mana ka tuma le pareng ke happy birthday girl ke so seme estara mangalo ke re o sikile ka Balfour ke tega mo mana ka mo ka go tsi tsi ke tlo ka go tsalo ka mo di mona re ne ke le bona go go ke le tsi di mona
0: le wena fela jalo ga itse ya motho ke le boa
10: bye
0: bye bye le se di ele u
10: le go lupe di ka ntse ke
0: me ke apela o pela jang
10: a ne na ka ba tsika ka mena ka phase
0: a mana ke
10: ke ke tso se bona tate bana ba maga ba mogatlo wa maga ke ntate re se tla ma kha tsena welcome ke tso se ntate ke se batlabe yena o mitirante e ke tla nka tsita tem pa tsena ho hloga go go tsa le ba bo tsa ke nna ka
0: me manga ka tsa tsile mona tem me
10: thank you tata
0: a re nge ba bararo ba o qetela le sedi
11: a mo na tinta tem le dikai
0: ke ya pela me wa ga upetse
11: a ke tinta tem le tsiro makale
0: e ya me magabelo
11: tem le ya ba tswe ba thutle
0: a ba tswe me
11: a ke tso se gauta ma go se tso se tate ke tlile ke se ka mala ba Tony ke ho sima mutina ka me ya Tony ke ka ho sima ka ka di shago ke tlile ka ho sima funta ka ka thokoza ke a le bohle ntate mo le tsa tsile mona teke
0: tsa tsile mana di le wena mme
11: thank you pa
0: bye bye le sedi
12: hello ntate
0: dumela ntate
12: ke tlile ga ipa
0: ke a pela ntate wa go le wena ke a utlwa o petse ntate ke ma
12: ke ba tsima phakisa ba tsho tsholwana
0: a ba tswe ngwana mme
12: le dikopela mo le tsima phakisa ka cross tata ke go ga ke re selo mogele le di tsakala ka sekolo ya nyane ke ba tsima phakisa ka sekolo ya dipa
0: ke a le bo ngwana mme le sedi eleu
13: am bololo ka se strati ni khoto
0: yela yela
13: ka mo le ka ngwana mme
0: ke a pela ndate
13: ya ke ba dinga ka mona ka phulo ga feli yena man a ke re mo go tshe ga mafoya na tsa patime ke ntano re mara ma joang ka ris pak be ke re mamotse yena ka mona ka phulo ga feli yena man ba tse ba patime mamotse ga ga tse ya tsa patime nangu
0: ke ya le bua ha holongwa na mme le sedi dumela
14: Auto strada.
0: Ela ndade.
14: Nika auto strada.
0: Ke a pela pela ba ngwana mme.
14: A no tsaite.
0: Ei tada.
14: E o tsere mo braga ka bona ka. Ka bona ka matate ntsia me bi.
0: E ya my brother.
14: O go nge ke so se ba hanni bana. Ba tsane taxi association ba ke ba ratang ba nthusa ngaholo vele ke ka obane ka nnete ke motho ya nka tlholeya go tsamaya jale ha ke a se ke le kwana ba ya ntisa kamane ka thebe kamane ka Christmas ke nkime ke khobedi yo se ke re David le selo ga tebe bana ke ba gani bao ke ba gatang haholo ba siame taxi association ha modimo o ba tlhola fatshe zeri bana ba kopelwa ke maepogala ka moya ka matateng siame b ke ne bule pedi
0: shapo ke tsona my brother tsatsi le monate ngwana mme
14: danki ke ngwaneso
0: mamedi ke nko qetela le sedi fm dumelang
15: o tsatsa
0: ngwaneso
15: ke
0: a pila ka gabope tsiba ngwana
15: ke tsitsi mana
0: e itada
15: o tsiri se ke ne mase ntse ka mme ke ga nna tlo po rata o tsatsa a ke ke tso se bana ba latlang ke re o smari ya mazwanga mona ka risipa ka ke re morang ga ntse ba ka hola Kimbali ke re o se ntibidibi ya tseba ya le monga mono ka moka ga melodi le ka go la Virginia ke re go bona ga batsoe ba phakile ke ke go itse o tsatsa
0: mwana mme ke le botsa tsile mana dia ke re
15: a ke le bo
0: mamedi re le bo wa ma show mararo metso tso ga mara horena ya bone mona ho le sedi fm ho sa no tla ba teng mo tsho moratuwa le go tlile le yena o tla ba boloka ba nang khono bekeng yena ka se ba tla sebetsa hantle ya lo tla ba lwana le la bohlano mane lona lena la dikalaneng mamedi ke le boa ya le rai tlopa re se re tla fie fie la fela vele re ke re shebe fela mamedi tse pedi tse taro mona ho o tsohang a dihwai ho le sedi fm mamedi bona la jwalo dihwai tse a tsehleng di sebetsa ka nama e kgubedi mona Afrika Borwa ba sebetsa hantle obane ba etsa bonnete ba hore mosoma wa tle mane nama ya rona ya fitla le ho jahe re ntse re lwana le lefu lena la mokaka empa dintho di tsamaya hantle mme ebile mmamedi ho bonahetse kgweding ena e fetseng maobane ya batjha gore ka nnete batjha ba ikagala ka setsotswana ho tsena tsa temo mme ebile mmuso o ntse o ba kgothaletsa gore banna ga re keneng mona temong jwalo ka batho ba batjha re ya leboa ka nnete mmamedi ga o bonala dipalopalo di ntse di hlile di nyoloa mona temong ao ke taba tse manati ka nnete gagolo batho ba batjha ba kena obane motho ya motho ba kena ma ba kena mmamedi jwalo ka lefapha lena la temo ke lefapha le hlahisang mesebetsi mme le hloka gore motho a sebetse momamedi jwale re bone le maobane he momamedi moporesidente o ntse phetoho kabineteng ya hae jwalo ka ne re tseba gore letona la temo ke mohlomphei Steenhuisen mme re bone he ha jwale letona mono e se le mohlomphei Vele ao camp ke yena ya ditshwereng jale re ile ra bona Steenhuisen le yena a bua mona gore e ke tlositswe ke a tloswa mona temong gobane ke ile ka hana gore tse ding tsa dikhampani kapa ba bangwe ba basebeletsi ba khampani e le gore modula setulo ke moetapele wa mehleng wa ANC a Mvololo wa DA hei laka bana le batho bona modula setulo wa mehleng wa DA Tony Leon o ne a batla ke buisana le bona ba kene mona lefapheng jale ke ile ka hana ke ka hona ke tloswa mona e bile dipolitiki di thata mo mamedi fela re bone o tlositswe he maobane se le matlatsa le tona mane ho trade and industry arbi se jalo hitha hitli mashuma mabedi a metso supile metso supile o tla ho ra bohlano or a four ways from a heartbreak

0: Happy birthday. Lesedi FM ke molelwa.
1: O ka di ntse re go sebele pinyane.
0: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Go fihlela re isa masapo go beng.
2: Mamedi nna le wena re felela mona ka jeno go lena la dikalaneng a re kopana gape nakong e tlang mananeong a tshebeletso ya lesedi. Re ya go morutila kaje Matebesi wa gala kaje Mafube ka Pina Manate Profiti ore a ayo Manate Pinina Mamedi ko sia ka yona. Bye bye.

dollars.

khoso mo mamedi ya reng khoso hoen seng hona ke wa wa ka mehla matebesi wa halaka a re bone palo ya lentse buka ke a johanne khaulo ke mashume a mabedi hare bale te maneng ya le shume le metse miraru are ho yena musadi o lelang are hona ke ka ho bane ba tlisitse morana wa ka ne a ke tsebe mo ba meilente mo mamedi wa le sedi re kopana o seng hona le Maria Magdalena habale libitleng la Jesu haba fikile libitleng manyeloi aba bontsha hore le sela le neng le beile o di mahlo le sele sa bewa le masela mang le ne se le putilwe le beile ka thoko le le nnotsi morutwa e moya le nga

0: Amedi hara ditaba tseo retla o fatsona ha lana no lena la mokhumanelentse le hatela pele mo khawa ANC le batweng la fezile da bi Free State ore o ananetse qeto ya morang jena ya o kengwa tshebetsong ha taelwa le khotla la dinyebe ya o qhalwa ha masipale wa le hae wa ngwathe ho ika mahantswe le karolwana ya bolegolo mashume a mararo le metsorobong section 139 ya molao wa motheo e re masipala o be ho tla satsa maiso mo gauri o hlompha tsa maiso ya molao le qeto ya le khotla la dinyebe le ha ho le jwalo mokga o boetse wa hlalosa ha o tla tswela pele ho itsa bonnete ba hore phano ya ditshebeletso ha e sitisehe ho ba a e bangwathe ke tla buisana le ANC le batoweng leo ka taba ena a thotse ding komishini ya naha ya ditokelo tsa botho e phatlaladitse tlaleho ya diketsahalo tsa ho hlekefetswa ka thobalano dikolong tseo ho tlalehwang di ntse di hlwamekwalaba naheng ena Afrika Borwa. Tlaleho ena e tswetswe ke ditherisano tse tswetsweng pele tse mabapi le ho hlekefetswa ha barutwana ka thobalano ke matitjhere a bona le barutwana ba hlekefetswang ka thobalano ke barutwana mmoho le bona. Komishini e ile ya mema baemedi ho tswa mafapheng a fapaneng a mmuso le mekgatlo e fapaneng ya setšhaba le mekgatlo e ikemetseng e nang le seabo ditabeng tsa thuto ho tshohla bothata bona ditherisano tsena di susumeditswe ke tletlebo e ileng ya romellwa komishining ka ditlaleho tsa ho hlekefetswa ha barutwana ka thobalano ke matitjhere a bona le barutwana ba hlekefetswang ke barutwana mmoho sekolong sa St. John's College se Mthatha Provinceng ya Eastern Cape. Ke tla buisana le komishini ya naha e tokelo tsa botho ka taba ena e reketse tjena.
1: Wa tseba maikutlo ane mos o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: fitness. O ka ikhapela 1000 rand pa ke sa skolto. Sa sene se seng so se lefa. Ke keta ho lefa la dikolto tse pedi. Jela nka khutshisa 2000 rand.
1: Wow.
2: Ke mula madness eo. Ha akamens fela. Khona le dipehelo. Baneng o reka di data le di voice bundle le ka bong ka Telkom data ya bua fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya ho sa feleng e o fang di video le di voice call ha mo le voice minute tsa ole letsa network efe ka paipi ka 37 rand fela na ibe network ya ho yetsa seo dial star 180 hash kapa download my Telkom app hona le di behelo Telkom possible begins here.
3: Samente ya ane cheap ine ika kia makhonte hau jwalo. Hufihlela mapatso wa bona hala. Pili mafelo wa beke afita. Bare hahotse fumona nditunusi itse. Mibane pili. Ka Afrisem, watle hadisa tloha hau aha. Hubane ntotse cheap haditswarele. Hape, mafelo wa beke kia dipraye. Iseng hulukisa me ahobocha. Atle hadisa tloha ka Afrisem. E tseditwe maimo Afrika borwa hore tswarele. Kopa Afrisem, the A1 choice.
4: Weetbix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa ho hapa 5000 rand kontane le Weetbix ya selemo ka ofela. Romela voice note o re phethele pali ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
5: Lesedi FM ke molelo.

0: simbonanga. Sebelisonga le Serie FM tumela hlamamela sebelatswa le Serie Mpume Mavundla le Jabuhlongwane a simbonanga itusing se ke wena sebelatsong ya le Serie FM. Ke sentse ke hwa madume la ka le bitswa ke monono ke o swela khaza metsinga le shimela metsi supileng ka morao rabo tshelela au bana kgwedi ntsha kgwedi ya busupa ya twasa ka jeno ke la pele mamira tsebele tswa le Serie FM kgwedi ke July 2026 ele la boka etwasa ele la boraro mme re sentse re wa mala jolo ka diatla tse mofutu tha kwa breakfast show ba letswe ditaba ke tsietsi mohala di re le bohle kgaitsedi aka ka boela khutla hape o renya busupa pele o yena mo informa kumane ba tsamela le wena tla o renya bohlano ba disile kwa no renyena ya abu ya butselela ba ntse ba sheba diketsa halo ha ho lotsa maobane mo eleng re bone mikoloko e fapaneng di bakentse fapaneng ya buipelaetso gahlanong le taba ya melata e ka rana ha es nang ditokomane tse ne pa etsentsa ho bakwano ba mira tsamela ya le Serie FM re teng ka jeno mo ifo feletse twasa khada chepart jonito le rona ga tshojalo re hokela ho ba fitileng re tla be a hantle ho renya borobong hallo
1: Africa bra so tsone fela jalo le shomela ba se robedi fela ba se tso re fela tso ra ga ba tselela the biggest one to drive ke tla go breakfast show re teng ho di ngentsha ho di ga bo supa ya selemo selemo ke sona sa 2026 re teng ho tlalo renyane ya borobong ke le bo go lohle mo ifo ma kumana mona le mane mo sebetso mo tla ka mehla le mehla ba tla khutla se ba khutla hape ho sane ke a tshepa lona le tsatsi la maobane le maile hantle me a ke letsatsi le letsha kgwedi ke ntsha ka jeno ha o re kena ka mafolofolo selemo sona se a tsama se le kgwedi ya busupa ya selemo selemo sena sa 2026 arbe moho joli tote jolo ka mohlopisi chepate twa salem kaka re bane re tla nka ukhlo re nyane ya borobong ha ntse di betsana mona mo pengwa le fatshe o bana ke bone nthoma o bane le bona jolo ka bafana bafana fela ba khutlela la peng bua jolo ka Ivory Coast haya ya sebetsa hantle maobane ya shapua ke na ene ke sana ha ne ka nete hore ka ba fa mathata fela o bane bolo ke bolo ba ba fela jolo ba beya ka ntle no way ka ntla tse pedi ho lengwe Africa borwa re mo fela re ga borobong chapati lena o satsa le teng wa motseba ke motho wa dipapadi le lana lena la thagwa chapati tla go rubela seboso wa kale kae ka jeno
2: moro chairman moro ka mo DJ le wena comrade Jonito ka mo hauli kae ka je
0: antho di lukile chapati re ya leboha ela chapati ke tsebe na o ikutlwa ke bona dipapadi tse ding tsa bafana bafana ba ntse ba kopa mong ha di brosi o raska ba sa tsama
2: hangata ho ba jwalo ngwaneso empa wa tseba hore re tswele pele hona le tse ding tsa dintho ile ka hopola ntho eno ha ke bona mokwetlisi yena wa Netherlands a re ke beya meja fatshe ke ntse o le ka empa he ha o ja o tla tsama o ya ka ko ha o ja o le monate o ja o sina motho a o hlopa
0: a ke re motho le motho mosebetsing tshwantse a ja
2: a ke na bothata le nna ke qhekwana le ha le dule le je ale
0: chepate ai re le bo chepate re tla bu
2: ke yota
3: ha ho supermarket e chipu feta you save ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 500 gram ya Rama original 70% fat spread ka $24.99 le 10 kg ya Uprint super maize meal ka $69.99 fela disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha you save ho fela mo dijo tsa meme di bitsang Hanyane, kamisa.
4: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka pama tshidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong. Godiseha, di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Helang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao. Empa o hloile ho ema sebaka. Se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hang hang hohle moo leng teng. Ho bobebe jwalo fela, jwalo hobaneng o qeaqea. Efe monyetla o kgone ho fumana ditaba ka ho panyaha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Beke yena ka ofela re tlisitse bana hore bahle batle batlo iketla re lakatsa utlwa ka lona bana nakong e ya Maria hona le mo letla etela teng ka Paula peng ka pa mohlomong lwana o no ile San City mafelonga na beke re ke rutle hore le etela kae e mong ke bone hore o nka bana ba hae o ba isa mo seo mawatle re ke rutle hore wena nakong e o tla bolela peng fela ka pa lwana hona le sebaka se batswa di ba itseng re ya ho sona re ke re lo iketla
1: It's a jolly little 086-000-0084. Ke bona batho ba re batlang buisana le bona etsa jalo go letsetsa 0860003084
0: nana batswi
1: a se
0: ba sa iskolonji la sa iskolonji
1: a re utla ga tla utla bona etsa jalo go letsetse re qoqele wena o lesedi fm ya re utla mo no lesedi fm tumelang lesedi tumela
0: nana ke ngwana
1: a mwana ka ba sa dubedi sitse ga itse
0: ya. A ke ba sa dubedi.
1: Fela o bua eng o ka fumana hore ba ntse ba
0: dipo.
1: Ha ba dikwetse dikolo, ha dikwetse tshe na wena ga itse dia ka o sa ya kae, o sa tswa o ya kae. Fela ha rupe. Me hala yona ntse ke na le se di dumelang.
0: Hello.
1: Mm.
0: A ke tso ka mahala.
1: A rutle le se di ya fa mtumela.
0: Ka mahala.
1: Mm, hobane kena e thotse tu a poso ka rona wana mmamedi re tla leka ke mashoba mabedi a metse mine fela betsotso go faletse ora ya botshelela banais a re skega letsa jwalo mang le batla go jwetsa go le ntseletsa eng jwalo ka dikolo dikwetso tsena e le ke hape re bona gore na re ya le fumana o bane jwale mohalona ka re ke poso ka re ka rona ka mona poso ka re ka rona ka mona ke mashoba mabedi a metse betsotso go faletse ora ya botshelela di bone tsa match and match maobani di baka ka o fapana Freestata mane ke bone KwaZulu-Natal ke bone Gauteng hono le fela jwalo Northwest hono le fela jwalo di province ka o fapana ka nete di province ka o fapana ene ntse le yona mekoloko eno le se ditubelang
6: lese
1: ha i ho jwang sharp sharp o ya kae o sentse
6: Mseng.
1: Ewe ya kai.
6: Botshabe.
1: Oh, wena wa chaka.
6: Ada.
1: Ho bani munna. Dikolo dikwetse.
6: Ha ke sona.
1: Ye bani le bitse.
0: O lo etsang botshabe.
6: I'm going to go to the bandage.
0: I'm going to go to the bandage.
1: Listen, hello. Listen, Jumela. Listen, FM, Jumela.
6: Jumela.
1: Ah,
6: no.
0: O so tswile ka nakwe.
6: Eh, ma ka go tsosa o se, ya mse di.
1: Oh,
6: o se.
1: Jalo bo etsa ngwena ha mama ya mosebetsing o etsa.
6: Ke di latela.
1: Oh, le ho kae re bua le bomang?
6: Di re itshabele le go tsala.
1: O ba ne le sa chaka, nna ke na ne le tlo chaka.
6: Ba le le go tsambane.
1: Oh, ha le a chaka lona ntse le le hai.
6: Eh ya.
1: Oh, hey. Oh,
0: a bonjwe le tlo jang o sentse?
6: Botho.
0: Mhm.
6: Bisi.
0: Ka le bisi.
1: Ya, ke tsona tsa o sentse.
0: Ke dimon.
1: Ke tsona tsa o
0: sentse.
1: Tseo ke tsona. Tseo ke tsona.
0: Tsho.
1: Le ho kae? Le phone ya le kae?
6: Ka tlo.
1: Ka tlo.
0: Ka tlo ya
1: le nto. Oh. Ah, le dile monate ka tlo ka mo le skela hatsela. Bye bye.
0: Le bona gale gata.
1: Le bona gale gata haholo.
6: Hai, hai mmo.
0: Bye mere a le bua se o roba fe mohala. Ei, ya WhatsApp tswa di re a le bua ka nthwene le etsang. Le bana re a le boha ka nnete. Mo yeng o le sedi dumela.
1: Nno ka tlile.
0: Hello. Ho Juan. Ha le nna ke a phela bitso la ha o mang?
1: Oh, wena o phone o lo kae?
0: O orange fa.
1: Oh, ha wa chaka wena?
6: A ho ka chaka.
1: Mbaneng.
6: Eh, we try. Ha. Ke ka chaka December.
1: Okay. Jo le tseletsa nga dikolo dikwetse tse o bapala le bomang.
6: Ke
1: ba tlo le ba khotsi ba ka le bana ba ho. Oh, di ba re di bulwa dikolo ba o jotsitse.
6: Eh.
1: Neng.
6: Ba di tsendiwa July.
0: Oh, ai. Ya, no, santsa no tlo dula ane.
6: Eh, ke sa dula le ke thabile
0: ha ho. Wena o jile eng o sentse ka pa o tlo ja eng?
6: Yo, ke tlo ja breakfast ya. Burrata.
0: Mhm.
6: Kastia.
0: Mhm.
6: Karama le paloni.
0: Ah!
1: O ja monate jwa monna.
0: O ja ha monate o re hopole ha o ja utlwa.
6: Eh, ke le rata.
1: Re o rata le rona. O itse le bitso ke mang?
6: Busiso mafoko.
1: Ah, busiso re o rata wa utlwa.
6: Eh.
1: Bye bye.
0: Ba
1: tswile
0: batho
1: ba
0: ka. Botse ba kile ka ba.
1: Ke rona fela bana hana mo.
0: Ai kile ka bona mahala bona.
1: Ah ba di ga ile ba tswana. Le sedi dumela a re le ke o mo ka bona. Le sedi ya fam dumela. Hello. Hello. Hello ntate.
0: Na mo founela.
6: Hello.
1: Hello, ho Juan.
6: O tsang.
1: O ntswetsang.
6: Ke tsaya.
1: Ho o tswa o sentse monna.
6: Ke dira
1: dikubong. Oh, tsone ka dikubong.
6: Eh.
1: Re bua le manga ka dikubong yo.
6: Samukela matika.
0: He samukela go botsa ha di futhumetse ane.
6: Eh.
1: Ya, no ba tla o joetsa ba utlile radio ngo bua radio ngo le ka dikubong.
0: O kana sekolo ka samukela.
6: Ntse
0: ke mahwe. Oh, jwala wena ho itse o gutlela sekolo nneng.
1: A ba tla mo.
0: Di bulane, di bulane, ho tlila na di bulane.
1: A tla mo jwetse.
0: Asani.
1: Ah. Ha o santsana le ka dikubong ka nnete bo iketlile. Fela ke a tseba ho monate ona mmamedi ha dikwetse tjena. Ne nne re ba hlokomela ba gotsi bana ba rona jwalo ka dikolo dikwetse tjena. Eh, ho monate, monate. fela he bana ne ba batla o nono ba belisa
0: poloke ho khaitsedi aka ha holo thepa e setseng lapeng batswa di beleng gore bana ba sala ba le bang re a tse ba re ho haetsa hala re tse monete ba rona le motho a moholo antseng a gona o ba bea lihlo mana re aisane mona re tse monete ba hore ba bolokeile le mo ba le ntentikulo ya bona e bolokeile e futhumetse di jwa tsa bona di dule hantle tsa motsiari di jwa tsa bona tsa o fihlella be re gutla re etse bonnete ba hore ba tshireletsile kana go tsoa
1: betsa rona di betse ba shoma mabedi ba sorobedi fela betsa tso ga le bile tsholo re ga bo super the biggest one drive ta kwa breakfast show a kala boraro go di ke chan chan chan chan chan selimo kgwedi ke ya bosupa 2026 the biggest abundant drive re ya o chepa teka dipapadi.

0: Ibang unahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Breakfast. Hey, ena re buang ka yona ena. Nka thabela le utlwa maikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya on racket ke yaka. Jalo ka motho e molemo. Jale, ha e ka se tshwaro ke mang le mang ka nako e motho wa e batla.
2: Ha re qale hana mo, ha ke a e rekela enjoy. Ke reketse molemong wa ka le polokeho ya hae. Ke sona fela sepheo ga ke
3: jaka. Nna ke dumela hore ha o le motswadi, you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao. O ka se rekele ngwana phone o bo mo fa yona hore a sebedise the way a batlang ka teng.
4: Hai, nna ke hanana le yona nthwena ya hore batswadi ba fatafatane le difounu tsa bana. Ke hopola hore dula South Africa ho na le the Bill of Rights. Wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana, o ile hore ha o bua le ngwana o bua le ena jwang. O hlokana batswadi ba no ba ma 2000 o be le relationship e sto. Batswadi ba kgale ba na le nthwena ya hore ba be very strict.
5: Re utlisa haupi ufi le morethetho wa setso.

0: sekele se FM tsa kwa breakfast show tsantsa mafu a reng funu mandela le rato la ka di tshepe LR tsa bana sekele se FM ka tlhong wa bobedi wa tsa breakfast show July ya no e tsola letsatsi ka jeno mna bana ba santsane ba tla dula di matsatsi a mashuma mabedi ana le motsolo mong pele ba gutlela dikolong a ba santsane ba tla dula phela matsatsi a mashuma mabedi ana le motsolo mong ke beketse thago tse felletseng jwale o tla hlobe monate mme re tsebeletso ya le Serie FM ho ntso batla o podile fela he ka nnete matsatsi nga o feta ho no batla o futhumetse mme ke lakatsa hore ke le bohe boholo ba mekoloko ya boipelaetso eneng e tshwere o patlala le naha boholo ba yona ka nnete ho bona la ntho di tsamaile hantle e laba ya kgotso fela he ho na le ho qhoma ha merusu mona le mane mme motho tswa ka tsona tsena tse bohloko tsa bese e utlwahalang hore e la phethoa ya ba bolaya mokganni eneng e hlile e tsamaisa jwalo melata e utlwalang e tswa ka mona ka KwaZulu Natal le mathata na ho qhoma ha dintwa ka mona ka Alex kgaitsedi ya ka ha ke tsebe hore na jwalo ka ha batho ba tsoa ba re sa le dithunya di gabola bosiu ka ofela batho ba tsoa ka hore ho na le batho be leng hore ba chapaletse di bakeng tse fapaneng ke tshepa ka nnete ke tshepa mpebe jwa le se ba phuthua tsa ona ntwe bohloko kgaitsedi ya ka ho seng o tsamaya ebe jwa le ntse o tlola ditopo tse le mona ke ntwe bohloko ka tsela e makatsang empa jwalo ka ono hlalosa maobane di molo tsengata le ha di ne di butsi ai ono le bodutu maobane ono bona la hore batho ba bangata ka nnete ba dutse malapeng ho ha ibile ona le lebenkele le le kene ka rolona ka utlwa hona le a letsetswang a tsekiswa gore dibese di tlisitse batho wena ha o atla bothata ba ho ke e
1: ya kgaitsedi ya ka maobane hlile ho ne o sa sebetsa le jwalo ka mehla le mehla dibakeng tse ngata jwalo ka kile ka tsho le dimolo tse ding hlile mabenkele a mang hantle ntle bane ba hlile ba kwetse ke le shoba le botsi supile betsotso ka morao ra ya busupa re di utlwile ditaba tsa ka mono ha o lokamane ka Alex ka re ho na le mola sa mathata nyana fela he re tla nne go utlwa ditaba ha ba ntse ba di latella hore ho etsa la jwang ho etsa etse eng maobane o tsebe ha ona le mesebetsi ya mofuta o tjena kapa dintho tse tshwanang le boipiletso ho tswa setšhabeng ho na le batho ba nkang menyetla ka dintho tse jwalo fela he maobane ke tlhokometse go dibakeng tse ngata sepolesa se ne se le gotlhe mona go leka go etsa bonnete ba gore dintho di tsamaya hantle ke leshoba le motshe o supile metsotso ka boraora ya bosupa the biggest one to drive at a Hua breakfast show o le Serie FM re tlokela jalo tlhodisanong ya rona re bone gore ke mang ya lehlonolo ya tla tsamaya ka matsebetsebe ka jeno e itse di ipetsa ditaba di le ngata le kamane ka Bloemfontein go na le ntse ba ka ditaba ga itse di yaka ya motlatsa majoro ka mono o hlaloswang jalo go thwe monna wa hae o tshwerwe lo hlongwa jalo dipotso ka lebaka la gore e hlile menyenyetsi e re o tshwere jalo le batho ba leng gore kapa go fungwane jalo batho ba neng ba sena ditokomane tse ba dumelelang go ba kanang ya Aforika Borwa guest houseng ya hae mane jalo re tlatla go utlwang tate ka re ke ntate wa Nigeria fela o nyalane le mme wa Aforika Borwa e leng gore ke motlatsa majoro ka mane ka Mangau Metro Municipality jwale e bakile ditaba maobane jalo ka one o na le mokoloko ka moo ka Bloemfontein fela ke la ka bona e le yona haholo e hlileng e tletsetletse ena ya go tshwarwa ga monna wa deputy mayor ka mono ka Mangau Metro Municipality le yona ka tlabe ya leitlho re bone gore o etsela jwang le o tlhongwa dipotso ka batho ba fungwaneng go ditlale o di tlhalosa jalo ba fungwaneng jalo ba sena ditokomane tse feleletseng ba le guest houseng ya hae ebile ditlale o di rona ba patile guest houseng ya hae jalo re tla utlwa gore nnete ya taba tseno ke feng yona ka tla e sala morao re bone gore dintho di tsamaya jwang jalo ka ke tsho kere go ne o na le mekoloko Bloemfontein maobane mo lo uwe jalo premier office mane empa ke la ka fumana ena e hlile e bakile ditaba haholo feta ya batla e kwala taba tsena tsa mekoloko ya maobane ka mono ka Freestyle
0: kgaitsedi ya ka di a tshosa ntho tsena fela o tla ikarabella ha ebe nyaneng ka nnete o lo hlaela lekgotleng re utlwe gore na taba di hokae
1: ha ele taba di hokae obane jwalo so tla dintho tse ngata kgaitsedi ya ka fela he re tla di beya leitlho re bone gore di felela kae metsotso e metšhela re utlwe go sepedibete se mešwa ka re gutlwa be setse re kena jalo tsane tsa thudisano ya rona 5000 rands re batla go utlwa ka nnete gore fe o qala letsatsi la o jwang re ka thabela go utlwa dintho tse ntse re sa tlwaela go di utlwa ko wena a tsebang go le qala jwang ka nnete mamedi ba bangata ba le ba batla ba bua ntho e tshwanang ke ka go re kgethang eno e re utlwang gore a ene ga e tshwanele tse ding ka nnete ko wena a tsebang gore ya tsheisa ga e tsheise ke wena a tsebang pale ya gago o ko re letsetse ka kwano re utlwa gore wena o le qala jwang letsatsi lao kgona go tsamaya jalo ka 5000 rands bana ba Weetbix ba re ebile ba tla go fa jalo di Weetbix tsa selemo kao fela go utlwetaba tse monate jwalo marikhang so kauteng manga o metro municipality go utlwa tsa pele di ba tsa spirit house marikhang ho renge ditsa majwa ke tsa bobedi bile ditsa majwang ho thagwa breakfast tsa spirit
2: I'm going to go to the city of Joburg. Go pa bagani ba hlokomele dibakeng tsena ba etse bonnete ba gore ba fokotsa lebelo. Sephetephete se matla go M1 North, Hara Crown Interchange le Smith Street of Remka Bramfontein, go jala le go M2 West ya go Heidelberg Road Exit, mane Soweto, sephetetsane go N1 le M12 Legally Disclosed Interchange, go Clipspade Valley Road le M17 Circle ka Orlando, le go Soweto Highway le Poisons Road Reserve. Karo report, sephetephete se matla go Elias Motsoaledi Road le Main Reef Road, go jala le Manefelent ho N1 North le 14th Avenue Exit. Athe ema bona ala olang sephetephete ya dzile taolong ho Klipfontein Drive le Impala Road ka Kibla Park. Ka Rempart Ridge a robehile mateanong a Christian de Wet Road le Besnadier Drive. Mane Foways ma bona a dzile taolong mateanong a Witkoppen Road le Cedar Road. Go jala le Manitobic CBD, Hara Elof Street le M2 West on Ramp. Go pula makhane ho sebedisa ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa onke molao wa di-points nen.
0: Ke ga le tsho tshe tshe tshe reng ena batho ka le tswa sa re le bahe JR e ka tlhale ho ya. Re hle re kopane le gaitsedi ya ka. Go be di mogaseng rutlwe ka mona ka ikurulene di tsama ya joang. Ke nge o yetsang o seng ho lukisa wena. Wa bona? Hore ho rena letsatsi le otlela ka eng? Le o fumana o tsitsitse ntate. O tile o sa o sa o sa tsikinye. Ah mama di mihlala menga ba bang ba matha o hlapula kelello ba bang ba dula ba iketlile ba thotse ba itse tu ho le ka o bopa mehopolo ya bona ya go letsatsi le tshwanela letsa maejwang ba bang ba dula fatse ba ngola ntotse ngata fela tse telele e le hona ho ikimolla maikutlo a bona le menahano ya bona ha ke tse borna wena wetsa mfela ha o ka re phetela pale ya hao ge tse be hutlwa hore na di utsa maela joang go be di mogeseng gaitsedi ya ka ho etsa lang ka mo ka ikuruleng
3: ke a leboga gaitsedi ya ka motating wa jale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Palm Ridge mona ke tseleng ya Phongola gaufinyana le gotleng la dinyewe hlokomela moganneng mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwao la o emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena.
0: Tla bula khaitsedi ya ka mamedi romela di voice note to tseno 0797585066 ringke di ho kenela ha ha o ka mora.

0: tsona tsa ke le se dia fema mme ratse ba tswe se nanta ka rena le matso metsinhle ho re be thurisano ha ya ba kana ko e o tloetseng ka yona re ntse re rarolla bothatanyana bo bomba tekhniki fela ka nete di voice note tsa tsona di ntse di kena tse re jwetsang ka ditaba tsa tsa o seng ha fela ntwe di lukile re tla be sentse re kena ho tsona o se ba utla bohloko fela he ha o le tsena ke nako ya hore re tle re kena ho tsona tsena tsa dipapadi re o fe tsona jalo ka ntse di etsa la ke bone ka nete ro tsena tsa tennis le tsona di sentse di ka di le di papadi tse fapaneng di bakeng tse fapaneng ere retse tjena re atla
1: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: WeetBix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5,000 ranta kontane le WeetBix ya selemo kaofela. Romela o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka WeetBix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: Ena ke nako ya ho thakgoa ka tsa dipapadi. Manta ho isa ka labohlano ho lesedi FM. Hashtag ke molelo.
0: Mamela tsebere tsa lesedi metso tse di lahantle ho ya le shumela metso robedi e pele hora ya robedi re na le moeti ka jeno re tlo buisana le ena re tlo shebana jwalo le taba ya Sipiwe Tshabalala foundation e seng ena le dilemo tse le shume e matlafatsa batjha ka boiphihlelo ditabeng tsa thuto ditabeng tsa dipapadi kgolo ho ba le tshepo ha moho le ho sebedisa menyetla e hlahellang e le hona hore motho a tla ikahele bokamoso bo tshabileng mme re tlo shebana jwalo le ditaba tsena mo e leng hore re a tseba hore dipapadi tse hlahelletseng ka mahetla hangata ba e ba thehe mekgatlo ena e leng hore ha e etse phaello hakalokalo empa sepheo sa yona ke ntshetsopele ya setšhaba
4: khaitsiri ya ka kasela sebaka sebile re na le moeti ka kwano ya tlatlatlo go hlalosetsa ditaba tsena ka ofela gore hantlentle ho etsala eng ke Patrick o tswa o Simphiwe Tshabalala foundation ke Patrick Murwanyane Patrick Murwanyane o tswa ka mona ka o Simphiwe Tshabalala foundation Patrick pero mapero e roa mo le boso wa ka le kae
5: are teng le ga bro wa ka mane le khaitedi ya ka kamoka ka studio le ga ba faithu
0: ha itse ya ka ntwa di lukile ra leboha
4: ye se le 10 year sentate tse matha ntwe ya Sipiwe Tshabalala foundation tournament
5: ntate o re 10 ke gere le monsa le shumele motho o le monse
4: hey na go ya tsamaya yong
5: Aya yem.
4: Ha ina go ya tsamaya. Ha ke tsebe Selimon said in 20 tsa majwa le se le qadile o ko fa mmamedi wa le se di fa me ditaba. Ho etsala in Selimon se.
5: Ah, re ke ngemo yeto na pele ke dumedi se ba mmamedi ka ofela Freestate yo ka ofela mo tsebeng le se di la fitla. Go bane le se di fa me ke kobo ya rona ka ofela South Africa mo. Ha ona mo se fitla ya ka ga e fitile ba ke bitirelo e lukisa. Sipiwe Foundation is for 11 years. The tournament ya yona e tshwerwa ke ntate wa rona Sipiwe Tshabalala ya le mosa re go lona ke ya holo tseleng ka pontsa re di fatsa ke getlile mara tournament yona ke ena ya mathaka mona ha ena mathata ha ena next ho tlo ho le o di tlhopatse 80 le mong se fitileng re matho 104 mong teng di division tsa rena le tona ke under 15 under 17 under 20 se bana na ba teng bo kgaitsedi ba rona ba teng bo thwasa thwasa ka tlo rena to ba palo se ba tshwa hle motho wa modimo
4: yeah a ka tla a tloma pa ha re ke shebile le di tlhopatsengata le sebetsa jwang e sebetsa ka lebala le leleng mabala fapane e sebetsa jwang
5: ntate lebala le leng ke lebala le uthong ke khotso ground le pela khotso primary school ka ra motse wa rona wa phiriso wethu mo ra motseng ditlhopatsena ka ofela rena le ditlhopotso bo Freestata, Vetleme temona ke bone, Stains Resisi temona ke se bone, rena le ditlhopha ka bompumalanga ka mona ho thuke bo Amori, rena le ditlhopha ho tswa KZN tse seleng ke bua le wena tjena bao bahe ba tseleng ka ofela KZN ya bona ya palama ka jono ya atumela. Rena le ditlhopha ho tswa Western Cape, rena le ditlhopha ho tswa Eastern Cape. Ngwaneso Gauteng le yone ha ya ipeya fatshe re tla ikemela ka ditlhopha tse ngatanyana ho feta tsa di-provinces tse.
0: Ke gola kutle tournament ha sena le dilemo tse le shome ho tshore le sedi ka yona se le batla le phatlaletse batho se ba batla ba tseba hangata le bone boingodiso ba dihlophatse fapaneng jwalo ka ho hlalosa ho tswa di province tse fapaneng le bone boqalaneng ho bane ke dumela hore le phatlalatsa selemong sena ho bana ba teng hore le mosetlang tournament e tla qalaneng
5: Mwana so ha o se tlo di tepe di pele tsena te thago ba re tla ntse re itukisa go re ha fela ke ka itlo fela ona tshe rona ga sala re itukisa ka hare ha ntse re itukisa ga kwala mona re na le diphoso teng re lukisa phoso tsa rona then selo mo ha se qala re ipa go di tharo ene ya bone re phatlalatsa re menya go ibutse
4: ho fitla ha ka e se ile dilemo hangata di tournament motho o sheba morao o tla supa hore he re le buile mofokeng o tswa mona ka Paola Matha tournamenteng ene ya rona tsikitsiki mo kula Matha Godfrey Moloi games man bo tsikitsiki bo le kwelea bo gift le remi ba ile ba iketsetsa mabitso ho Godfrey Moloi games ka Soweto ka mo the godfather of the tournament jwale luna ka mo ke bo mambele ngore Soweto ha se bua sere hey wa bona ke hopola re ne re tloa Clef Spreit man Pimville re tsamaya boss ha re sheba fixture ga gege hey Makarena wa bapala Black Poison tsikitsiki wa bapala ka mane ka moletsane ke bo mambe le ngore ye ntate batho ba rwala dieta ba re mamangwa bapala ka mane ka Ospio Chabalala Foundation Tournament
5: Ngwaneso, ya re ke se ka ga isa hole, ke re fela ke nwele ka nkgo, ka inwese ka nkgo ho Godfrey Moloi, ke ebile ke nkile maele a ka hona moo ho etsa di-tournament, ke graduate-ile moo.
4: Yeah,
5: ke graduate-ile moo, jwale ha re a lahla fatshe, ntse re tla re mathatsona, nka se supe motho ka re motho eno re montshitse straight tswa ka ga tournament, empa nka o bolelela fela hore ho se hlotshwana, ba hlotshwana ho ya ka hodimo, ho lo fihla hodimo kwane, ba ntseng ba nkwa ke dihlopha, e re ke o bitsetse ngwana a tummeng haholo South Africa mona, ke a bona matha ka mora rele, ha se ka hodimo rele, ba re ke obrigado,
4: vilakatsi.
5: Tournament ena o e bapetse, ke a kgola lemo tse tharo ho isa ho tse nne, ge re be le moshimane o thwe ke Mduduzi Shabalala. O Shabalala ha ke tlhabe ho bua ke be hlo ya ka tikere Shabalala ke e mong wa batho ba qadileng tournament ena Mduduzi Shabalala do or die ke yena re qaletseng tournament ena ka under 13 pele re tshintsha re etsa under 15 ho fikela ho under 20
4: he ba Mdu ba petse under 13 mo
5: o ba petse under 13 ha re sa iqala ka top 4 ho ka fela bo re qadileng ka top 4
4: yeah tsona dithotse re batlang ho di utlwa tsena ebile e kgothatsa le ba bang boso ya ka hore batle hangata di-tournament tse tjena ha di le teng makeisheneng a rona dihlopha di sheba jwalo nna nke ke kgothaletse ke re tlisang bana ba tlo go bonwa ke bo discounts jwalo batho ba shebile tšhelete ore e first price tjena ke re nna ntho ya bohlokwa ke ha a le mong a bonwe ke Swelele a bonwe ke Skukuni a bonwe ke Pirates a bonwe ke eng di a tla discount ka o lona ka mono ke a dumela le ya di mema di tle di tlo sheba
5: ba ya Atlanta te di coach tsa bo botswana re tla re ka tshabe u bitsa ye jwale ka ngwana la ping gore le yena ka mfumana ntse le teng le ma voice le nna ka fihla mona ba fihla ka bo ka fopana ha bona ba bang ba kene ntse ba thotse fela ba ite tube ba tsere sa ba bona mara go go so thwe he la ngwana ke yolo mathaka kwana DDC nya ya Pirates ka bo DDC nya eng fela ngwana so re ba le bo ka ofela ha bona ba ha se re le hara mosebetsi mona se re se na di leng fela ke talenta hore re e bone
0: ke gola kutlwe hangata re a tseba gona le dikolo tse e leng gore ba fa bana ba na le boiphihlelo dibazari ho latela talente o ngwana nan le yona mme re ya tseba gore di tournament ntse tsena o tla bana be leng gore malapeng ka nnete o fumana gore malapa bo bona ba dikujwana di mahetle motho tla tlo bona le kana ko ngwe le ka mogho motho a pereng ka pa dieta tsa ba palang ka tsona gore hey ba banke le ratola bolo empa mo motho tswang teng ka nnete ho thata tsamerisano mo e joang pakeng tsa lona le dikolo tse leng gore ba na le menyetla ya gore bana ba katla go bona ka dibazari tseo bona ba fanang ka tsona le tsa ditshietso tsa ditšhelete bana bana ba tle ba tlo dula sekolong e be o santsetsa dithuto tsa high pele e joang tsamerisano mo pakeng tsa tournament tse ka reng e ya lona le dikolo tse joang
5: ngwane go gona re ntse re kopanya makhama le bona batho bano because ha re qala ba ile ba ka ba hulela morao ba emela morao ba batla go sheba ba sa golwe or in 2018 yen.
0: Mm.
5: Jwale ya bona le monse na gapa le monse tantla le gona go ipitsa sfuba re re a eh. Ke se na sekolo seng ka ngwana se mo isa sekolong ka tshelete ya bona ka everything ya bona. Ntate Shabala la hantsa tsa make na a tswa kokota menya go ntse o bulela. O wa di bua ntho tse o wa di bua le dikolo. Hona le mo se mo ne se a tsatsa bana go thotse sekolo se se tsa so pula. Ai, ene le gona ka Haro Foundation re re rentsa tshelete ge isa ngwana sekolong. E tsa re fitla re thola go player ene re shebile go thuke play of the tournament e sa kgethong ke re re thuke batho. Ba ne ba tletse mona. E tsa re mo fa ke tlo go a ngwana o ngile ha more le speaker ka coacher ya hae ba bitsa ntate ba kokotela jwale monyetlo wa feta
4: he bana fela go le fetola tournament e qadile ka pa ke hona e tlo qala e fela neng
5: re qadile ka Saturday ka 27 tsa June re lo ma ka ofela ka 19 tsa June ntate wa ka re qadile ka 24 Saturday 3 Sunday mo bana ka re di la setse di le dile 6 ho ya pele jwa le re tla ba mathata bo 678 ntle ha ebe ho tla ba le mathata jwa ka maobane ho ile ha ka ba le mathata ba thogo ba fitlhe ka mabaleng dihlopha sa Alexander le Satakane ha di a finyella ho fitlha ka mona ho bane ne ba kwalile tsiditsela ka baka la nthwena ya match to match e nang gore ha ire tsitsinyi le hanyane bothong ba rona ba polo empa bothong ba rona ha se ga dipolitiki ga di bonne teng ba taba e tla re tshwaetsa kae kae
4: ya fela he le bapala joang mohlomongwe bapala division e le nngwe ka letsatsi clear di kwa ya ditswakanya mono e sebetsa jwang
5: tati nna ga yono e tla be under 20 fela
4: ya
5: tati nna ga yono e tla be under 20 fela mara empa bonnete mba taba ga di tswana tswakanya mara ka bona under 20 tlhopha tsa 2044
4: yeah
5: re itse ba feletsa tsila ka jeno le tsausane gore be bona fela ba tebuka ngwane se gore re fokotse nomoro ya bona ha se hore ha o fitla o wa o ka dog beat wa tsama a eh o nga mo nyetwa bo be di ha ba re bitsa first and second le go under 20 ho under 15 and 17 ke mo re tsama ka round robin mo gona go iteka le teng ha be di bona ka group mba bararo o ba pala ke imitse pedi ha o hlile mo ngwane sa ha

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: La a hla shapua mokgahlelong wa pele fela fihla fela ka nnete o fumane kamohelo e mofuthu hona hona ha esale ka mona ka Wimbledon. A shapua jwalo ke Maya joined a hle a mootla ka mona ka 6367 6863. Fela he ka nnete letshwele le mothabetse already lemong tsa haetse 44 o gotlile mme o sebeditse ka thata le ha e le ore o hloleile a lwantshana le sebapadi se e leng gore semonyane ho yena ka dilemo tse 20 ha na tsamaya mona dilemo tse ka bantse nne tse fitileng motho no sa lebella gore e be Serena Williams o tla boela gotlela hape as di ka dikwense na sa tennis a tlo bapala batho ba ngata le nna che ne ke nahana gore se le ha beile meja fatshe fela he o bona Laura ho han fela o ikemiseditse o gotlile ya no. Janik Sena le yena ho bonala ihle ala ba le botata lwantshana jwalo le Meomir Kev Manovic fela he o la feta 4664676263 Novak Djokovic o la bella wu ya binka thuko ka di sete tsenne 6457 6464. Le rato ke le bitsola na pina boom shaka tlisa no ya with bigs re tla bona ka nqano hora ya brobeng.

0: Breakfast show.
1: Kana tsekela sa FM ta go breakfast show ke na kwa re re kopane le Dr. Ntabise Matla. Hi wa chisa mogotsi. A ke tsebe hore na o bapalla meeting ha kae? Fela ke a tseba hore nna jwang ka pa jwang ke tshwanela hore habedi ka letsatsi tshwantse ke poto bane. A ikona na le ntotse tshwantse ke ditlo.
2: Ba tsa Dr. Matla ga le melena ya habedi ka letsatsi.
1: Ka ntwe na o ya ha kae ka
2: ntwe. Wa kana wa.
1: Meeting. Wa kana o tswa ha kae?
2: Hangwe. Dr. Matla le kae?
3: Ke
2: tlo mo kae batukara. A re
3: khale meletho sa o senya metsi. Ka ka ka o shapa ha nata ka letsatsi. E bile ha ho ne pa he tsuno o no tshanela hore bonyana a tsato ha be jinsa ha ga go. Beke.
4: Ee, thasa le kana. Re le batho ba tsaba metsi ke mathata. Ba nkile monyetla o tlo hlapua o o.
5: E bang ona na o ruke ka wa khona o lefella lekwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kaba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Now I hopula air fryer ela o sheba nkhafetsa website-ing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka disolutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e fumanele twin tub washing machine e grey ya 16 kg ya Hisense ka 3999 o buluke 400 o bueke tele mahala le Huawei Nova Y73s ena leng di buds tsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana o fihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo.
7: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate.
8: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng go di sisi.
7: Le go fa maikutlo a o begang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: e nngwe dipina tse leng gore di hopotsa ba bangata kae kae mehleng ya bona. Black Box sebeletso ya Lesedi FM pele mona re bapaletse Bliss ka Tyler. E ke boneng gore o sona le mabenkele a mmalo a rekisang dikipa tse nang le setshwantsho sa Tyler. Ke a ipotsa gore na tumelelano tsa gae tsa kgwebo di tsamaisana jwang le mabenkele a jwalo. Bana batho ba batšha ka nnete ba morata Tyler o na re Bliss. Mokgatlhelo kwa o qetele wa Thagoa Breakfast Show, dutse le Thoa Sale Bathukada ho Thagoa Breakfast Show.
1: O bua ka Tyler gaetsedi ya ka ebile ke utlwile Rock Nation yane e tsamaisang jwalo ke Jay-Z ba mo tekenne ba mo signe jwalo ka sebini sa bona Rock Nation. Tyler ebile go thwe ehlile ke tumelelano ya tšhelete ngata haholo jwale e se e le sebini sa Rock Nation. Ha re bua tjena Tyler a tsebang ebile a ratwa lefatshe ka bophara, re la ka mmona ka lehlonolo ga re ne re le kamane ka dipapading tsa mohope wa lefatshe o na le teng Tyler. Jwale re a utlwa gore e se e le sebini sa Rock Nation. Leshome la botsheletseng fela betsetse go feleletse ora ya borobedi, the biggest one in drive, Thagoa Breakfast Show. Re mokgatlhelong wa boraro ebile e le wa o qetela wa Thagoa Breakfast. Re tlo utlwa ka basadi in music awards, ke dikgau tsena tse etsagalang selemo le selemo le selemong sena ka lehlonolo. Re na le kemedi ka mono Lebo Mawela ke mosebetsi mmoho le rona ka kwano, ke e mongwe wa batho ba e leng gore ke bathongwa go dikgau tsena tsa basadi. Jwale o tlo tlhoka tshetso ya gago jwalo ka mamedi wa Lesedi FM. Nna nka thaba ka nnete, ke a bona batho ba tlodisanang le bona mona o na le monyetla gore a ka tla ka yona. Go na le sebudi sa 5 FM, o na le sebudi sa 94.7, o na le sa Metro FM, o na le sa Motsweding FM. Jwale Lebo Mawela yena kwa Lesedi FM o tla go jwetsa gore ke mothongwa category thing go basadi in music awards. Jwang kapa jwang o tshwanetse re bokgethe wena mmamedi, re tlhoka jwalo tshetso ya gago a kgone go tla ka yona. Re betse bo 947, re betse bo Metro, bo Motsweding, ka ofela re se re shape bo 5 FM a tle ka yona a itlise lapeng ka kwana.
0: Lebo Mawela kgotso wena ngwane so, ke a dumela o tswile wena motho a re a thella
2: batho ba tsa go dumela
1: chapuse tsaitse ya ka.
2: No, ke le bo go bana ba se tsasa le batho ka re ka re lebe le nna ho seng hona but in the biggest breakfast show
0: darse
1: sa jwa le bitsa jwa lo gaitse ya ka. Ke tsena di basai basadi music awards o re fe hanyane wena wetsala le le mo safety leng ka opola ke sa rona le bothongwa hona di khauntsena ha ke sa fose
2: o jwa le sala gaitsena motho e ya hana ho taba sadi empa he ba kentse happiness le monse na kentse ke tontse me ke tontse jwa lo ho a category ya entertainment presenter of the year jolo ka so bolese ba kana ka nnete ke di station tse no tse ding tse leng hore re tontse le tsone
0: a go tshe he wa kengwa mo ka pa wa kenela o go tlhalosetse mmamedi hore ho tla jwang re be mothongwa wa basadi music in music awards.
2: Wa tsebo tsa Simon se dang ka refela ke mo ha wa ntate modimo le badimo ke mo tsadi belang ho badimo taba ya tsa hetseng ke na di Simon se pedi tse fitileng ke ile ka campaign ya hore ke kenele ka mantsa mang wa campaign ya hore batho ba o votele empa Simon se ka ba ke ipolella a ke di kenele ho ba ke hlotse ha be di ya wa tsena fela ke ile ka fumana mohlolo mong o makatsang ya ba bang romela email ba njotsa taba tsena ke ne ke sa kgolwe ha ke a kenela ho hang fela
0: Sure.
1: Ha o taba tsa bona tlo ena gaitse di yaka. Jwale ke a bona o tlodisana le ba bang o tswa di radio station ntse ding. Ha ke tlo ba bitsa ka mabitso ba tla ntshwarela gaitse di yaka. Ha ke re batla di vote.
0: Re qetile ka
1: bona. Re ntwe re batla di vote. Jwale ho etsala jwa mamedi hore a kgone ho kgetha ka mone o tle ka yona gao yena le Sedi FM le be motlotlo le lona re etsa jwang.
2: Bana ba se hore ke hape ga o ena mo medio le Sedi FM o tsanela fela o SMS le ntse radio presenter me radio presenter ga tsaba ke ba tsama bedi fela mona wa le kopanya ka mantsoe mang ke radio presenter e ba go space o ngwala le bitola ka Lebo Mawela me Mawela ka ke ma oela Lebo ma oela ho 33329 di ka o re 33329
1: ke 150 fela SMS ona mmamedi hopola hore tsa mahala ha di sebetse ke 150 cent ha re tseng jwa lwatle ka yona
0: ke rata tsela e o peletang sefane sa hao ka teng o re ke mang
1: ha o batla di vote
0: ma o ela ya ke le bo ma o ela
1: ha o batla di vote tla peleta sefane
0: Romela di SMS no se hle o sa tshula re ke 3329 nomoro 333 ke di 3 tsa tharo
1: yes
0: e be o qetella ka 29 me o hlalusitse hore radio presenter ke lentswele le leng ho le kopanye e be he o qetella ka lebitso la hae mokito ho shebue go tla tshwarwaneng lebo mo leng hore ho tla ballwa ka pa mme le tsona di vote tse di kwalwane
2: di vote di kwalwa ka di 18 tsa kgwedi yone ene re leng ho yona e ketang ho thwasa mme di awards hangata di dula di etsahala kgweding ya basadi ka August jwale di vote tsona Mohammed a hlaqalelle a kenge di vote tsona tsa fela kgethe mono ho fihla ka di 18 tsa July
1: Mohammed tsa fela jwalo ka kgetha hangata ho ya ka mo batlang ka teng o ka kenya hangata fela ho ya ka mo batlang ka teng 150 cent fela ha re motsetseng kgaitsedene ya rona kgaitsedi ya ka mahlonolo fela he ke ba tshepa ba Mohammed ba sena station ba tla etsa fela jwalo o khutle ka yona basadi music award
2: I think you will have the biggest break.
1: Yes. Jalo lento. Thank you. Thank you.
0: Rao lebo hela lebo.
2: Ke
1: le bua ba dabe. Are le bua holo. Mashuba mabeda ba se mele betso tso fa le so rabo robedi ya ge tse jolo go moghethe ga itse dena ka a tle ka yona semmamedi 33329 SMS fela radio presenter le libitso la hae le buma wela o 33329 jwale. Ke kana tlisa no. Ke a tseba hona le ba se ba rometse di voice note WhatsApp ya rona ke ne re fa mathata. Ntho re tlo yetsa ga tlo enka ka mehala. O go reletsetsana jwale ha o batla o tsama jwale o be mohlodi tlisanong ya rona ya Witbigs 086 000 3084. Witbigs breakfast club 086 000 3084. Matsibitsibi chelete re tshwere 5000 randa. Re tshwere le hlasa go metse voice note e re fa mathata ntse re bula ka kwano. Ke bona e ka re dikena di lengata jwale e ba mathata jwale ka kwano. Fela he relates to 086 000 3084 086 000 3084 with big spray.

0: Bula 88.3 kapa downloader SABC Plus app.
1: Ipehe monyetleng wa o hapa 5,000 rand le di Weetbix sa selemo ka ofela. Romela voice note ho Weetbix Breakfast Club o re kokele ka moo o qhobang bophelo ba hao lehlanahlaneng la hoseng. Le ho qetella tsatsi la hao o ntse o le morolo, o ka iphumana o le matsebetsebeng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Mamela tsamela so ya le sedia fema re tsa tsena re sentse re kena tlhodisanong e o e rata tlhodisano e buang ka dijo tse monate tsa hoseng e hle e shebile jwalo tabatsena a tsa phepo o ntse o polahle mamela tsamela so ya le sedi hore botswe re botsang kena o qala letsatsi la hao jwang na le qala ka monyebe kapa motho wa gym pele le qala kapa o motho ya utlwang ditletlebo ei kapa o qala ka o khutsa with big start mamela na ubama lalala utse bakeng sa sefe ka pa sefe hopola hore o ho with big's breakfast club me kwano he ka jeno re yetsa ka tsela ya fapaneng hangata re romela voice note fela he ka jeno lena re kopa o tlo letse 086 000 3084 re tla re tseba ho utlwa pale ya hao o e otle ka bogotshwanyane fela o skankana kwe telele me o re qoqele hore wena ke nge o ietsang ho itukisa bo wena mba hao hore ho sa gathale go letsatsi le otlela ka eng o tlo gone hore ebe o matlafetse o tsitsitse o gona ho tobana le diphephetso kapa dintotsa monate tseleng hore di ka o hlahela ipe monyetleng wa o hapa 5000 rand cash me o ka boela wa fumantsha jwalo di Weetbix tsa selemo ka o fela qala letsatsi la hao ka dijotsa o sentse nan le phepo tse hlabosang qala letsatsi la hao ka Weetbix ka the Weetbix way ho pula hona le melawana le dipehela
3: are tse fela jolo 086 000 3084 086 000 3 084 the Weetbix breakfast club competition kaba ka opola mtswalo mongwa ka competition
2: ya ka
3: competition ya o tlaba bonate ha re se jwalo mohlobong ya lohlo ko wena le hlono loka jeno a tla sa majolo ka 5000 rand
2: wa batsa batho ba reng ha tswa o seng ha tswa re mahala
3: ya ba banga
2: are mohala o mofirikanya maiko
3: ba banga
2: ha ka qala ka ona
3: ba banga taba be ke batse banga tshonjwa lo are ha ke batlu
2: next
3: ya ke batla o qala le tsatsi go thotse tu a o kena mohaleng ke ditaba ka ditaba le sedumela
4: kada master le thosa
3: yes sir re bua le mang
4: Jimmy ka mo bente
3: mang
4: Jimmy.
2: Thank you, Jimmy.
3: Oh, Jimmy comes to Josie. Jimmy comes to Josie. Hey, tell us.
4: Yeah. I had a cut and with Dixie. I sit our kid breakfast to sell a consulate. I was to sell a hajitu under the jaw, Tarakurita. Mara holo holo ke a di enjoya ka so se nga je tuwa ha ke motho la re ke re tlokala ka meno eng ha ke tlala ga na kwa di jo ke a hlapa ke tota ho hlapa pele ke tswa ke a bolaya ntate 6 ya o di
2: thank you Jimmy tsara jwalo o tsara mohala mme di hopola hle hore ho hanga se taba tsa
3: papatso ya
2: se taba tsa papatso se taba le ba
3: a o Jimmy ko thabetse tshele se di dumela yes sir
5: ke pelo major ka bepena
3: yes sir
5: na ke motshelo ro seng lukisetsa letsatsi la ka ha ke tswa ke nwa metsi yana le ginger le lemon
3: highway where that man
2: and dane
5: ka mo ramo ke le ba le mari ke fitle ke pote di rounds o ha ku tlore metsi sa e futhumetse ba le ke mathela thabeng ke betsa phele re ditang ka gore ke cross country
2: eke ebe
5: ka morabo ra ke khutla mono go utlwa re mmelo wa ka o phuthubile ha ke fitla la teng ke fitla ke etse breakfast ba ka ba di Weetbix ka morabo ke hlate
2: ga itse di aka wena o mang ka lebitso ho kae
5: ke pello majoro vepenar
2: pello majoro vepenar
5: eh
2: pello majoro tsara mahala jwalo re nke nomoro tsa ha wena ga itse di aka
5: okay
2: ska ba o lasa
3: re le rutlo mo ga itse di aka rutlo mo khutla ba somphentwe ke batlang le sedumela
6: Hello Karas.
3: Yes sir.
6: Shapo Jean Karas.
3: Monate.
6: Ala ala tsasa. Na o seng tsheki eta nya pele. Ku tsuwa ke ke exercise ke tsene pele ke je o tweki and then ka tse o tsuke tsa hore. Ke re tshe ke tsebe ke tso tala ka ya deli tabe ke tsuwa we. Tweki le tsara ke tsara ke le ina le na ba nwa Karas.
3: Ai le seli jima ka ofela le la la re shasha ya.
6: Ke tsaka with me ke tsena ya dura ga nete ga
3: tsena bona. Ofela batswa.
2: Thank you papa ga le boa. Ga
3: lalo. Eh tsaka jwa lo re ke di nomoro tsaka jwa lo re ke di nomoro tsaka jwa lo re ke di nomoro eh a reng ke o motho a sa ina kutla ba se o bane le sampe a ina
2: mamedi moyeng dumela
4: le kae thosa
2: re teng le kae moratuwa
4: O go refentwe re so yutle.
3: Hey.
4: Ke tla be ke mametse dipalitse tsa di-TikTok tse e leng gore di a kabola di o thusa gore le o na le depression e theowe so ke tsoa tlage ke se ke na le energy ya gore ke ka tobana le letsatsi and then breakfast ka ke normally ke sebedisa di-bar di-energy bar tsa Weet-Bix
2: re bua le mang kae? Non, ha ke ba mamela ba le bane tshe jwalo ka re bankile o pola tsadile ka Jimmy ka mane ke tla tsa male motho wa ginger le lemon
3: ai man ya chisa
2: ke tsa male motho wa ginger le lemon pello majoro
3: ah mofe mofe
2: pello majoro a ka nete are motho are motho are motho
3: rena
2: ra mofe ai khona ai khona ai khona
3: mofe
2: kutla etsa ntho e mphango re wa tsa e ka nna ba
3: mofe
2: Hello
3: 5000
2: butle ken mamedi ntho o pola re watla mogwa yona ka di voice note fela he ka jeno re tshwanela ronke ka nnete
3: ba
2: 5000 yona re ke be ratsa maka yona he pello gotso gaitse di aka
5: gotso itswasa
2: ho jwa
5: ba itokela itswasa
2: ah wana gaitse di aka ba with big si ba re roneletse 5000 rands o seng hona
5: 5000 rand, papa.
1: Weet-Bix. Ke a uthagola letsatsi la hao Tafeleng tsa Braka Fese. Ho sengwa letsatsi le ikelang hantle le ha nthodi sa tsamae ka tshwanelo. Bakeng sa di whole grain, fiber e ngata-ngata letsatsing le leng le le leng. Bakeng sa hao, ba lelapa la hao le mang kapa mang. Ho ipebofaletsa dintho ha o ntse o phetha mabaka. Empa he, haholoholo dilemong tse lekgolo tsa ho seng ho hong le ho hong. Mo nthodi kalang ka tsela yona ena. Weet-Bix. Zila ya ho qala letsatsi la hao.

0: ra se ke le se dia fame ma shuma ma be di metsotso pelo horra ya borobon ta go breakfast show ke le na ne ontso dutse le thwasa le batukada ba me di ka jeno ho hola ela gandhi ne ke ma tubele ngo re ke mo itse ke me ke mo lwanedi wa tabatsena tsa tukuloho le khotso mme bile ke setlogolo sa Mahatma Gandhi wa hola ka jeno mme ka nete melaetsa ya ditakaletso tsa mahlonolo ke yona yeo mme le sebini se tumeng Missy Elliot motlaopola hore mrepa yona ya itlaka ha hapa di gautse ka reng bo Grammy ibile le mongodi wa dipina ke mongwa batho ba ratwang haholo sticker dikweng sena sa mino wa hip hop Tuli baby o santsa le tengkwano re tlo utlwa hore ba dipanne jang ba dipanela itlhabolle ka jeno Tuli dumela wana ngwane so hujwa
1: ho shapo jantsa
0: a ntwe di lukile man Tuli
1: hey
0: Tuli ntwana ya matsatsi a tswalo ha re sege le bagolotsi na ntse le nthwe bohlokwa kapa ikila ka ba nthwe bohlokwa bana
1: ai jo thwa sa e bohlokwa hampe letsatsi la tswalo
0: eh
1: ai na ke a lekete ka go raketse phoso
0: o ntsa chelete pokothong
1: Hona le bohlokwa hlokwa ka tsela e makatsang ka nnete ha ke tsebe go batho ba bang empa tjhe nna ka nnete ke ke bone le le bohlokwa ke le nkela hodimo ho feta matsatsi ana ka ofeng
0: ho hanka ka lebala thulwana o ntse ba ke le mosebetsi mo o ka ba utlwa bohloko
1: Kenkele ka utlwa bohloko ha fela nna ke ithabisitse ke thabile ho wena o ntibetse ha ke ka o putsa ka o putsa ho
0: ha ho molemo ha ebe nya ne wa itetsetsa ka taga ya ho boja e fela
1: ha ke itetsetsa be ke ja e fela
0: straight ho ba ne ho le baleya ma wa tsanele hona ke ma ba mona ntse ke bua ka hore ka di 26 ne tla be le tsatsi la mme wa ka latswa
1: ei
0: Elona ke lelo ke mohulo ke mokana ha ke soka ke hopola tsatsi la mme wa ka la ntaole
1: eh
0: ho gantle ona tswale jwale ke le ka ona hana ka hlonya ka ka ke re magale ena a sonketsetse padi
1: achi bo nnete fela nna ke bane ba re thabise wa tseba ine le letsatsi le ha bane ba sina chelete ka lo ya hore re thabe ka mo hore batla mothaba ka teng empa che nna ka nnete mme wa ka ona hopola ka nnete una etsa matsapa a ka mpa ha monate fela ha jwa ha monate
0: hai tuli eno ne letswetse pe kona kelelo e tshika ga ne re le mogaonyana ha utlwa mthotsena tsa bo ketika tsatsi la tswalo hona ho kana ko nngwe le hana jwale hona le ha holo ba ba semba tlotse bo 39 40 41 ha re mo etsetsa party wa o tsekisa abe no wa o tsekisa a re o tlo sebedisa bokae mphetchelete
1: eo eh
0: tsela jwale ha e sa ba le moelelo wa na go fa chelete ya yona ha e
1: sa
0: ba le
1: pattern tone ba tla o yetsa ya o mothabise eh
0: ke tshwana
1: eo impa ba jwale o bua nnete twasa ha ba sa e batla
0: ai khona ba nna ba lwantsha basadi
1: o noto o tlo sebedisa mokae
0: 10 tsia chelete eno kwa 10 taut ya kwa hey hey fela ona letsa bo di 50 taw
1: hey
0: o bona go patiena ka go monyala mo
1: bana ba etsa bo ma 50 bo ma 60
0: ha ke
1: tswa se sebedisa chelete motho a iketeka
0: ei go tlile ntate mo nganeletsa mohatsa e 50 taw ga ne ke ga ho etsa 50 taw ke o sotla lo ja le bagotsi ba ha ka re bana ka nako no metse di tse party ya 200,000 ke re
1: jo
0: no na le batho ba emeng ha ntse le fatse
1: no na le batho ba emeng ba ka tswang
0: ha ba tswe bo pelo tula ha ba tswa ho ha Tuli baby re go tsagetse di fiwa nakwana suka jeno
1: re ke le boe ba re beso ka jeno re tla ke re kene di tabentsa di maraka mo re tla shebang di ntwana e ba bitsang return on investment re shebe hore na e be ho baneng e le bohlokwa hore o e utlwisise ha ho le pele o tsetela mane ho di maraka ntle le mone he re tla kena di tabentsa tsa GBVF re ke re to buisana le mosebeletsi wa sechaba mabapi le tsona ditaba tsena ka monaka malapeng re ile ra bua taba ya bohlokwa bekeng e fitileng mo reneng re bua le momamedi hore na ebe nthwena ya bophelo bo tlamang hore o ichebe o shebe le bana ba hao o shebe le batswadi ba hao e o amajwang ha o tlua ditabentsa di chelete le bophelong ka kakaretso ka jeno rena le setsebi setla tsa seqhaqholla taba eo mane ho bana re tla ke re tlo bua le bona jwa le ka ile mona dikolodi kwetse ba ke ba re qoqele fela ho rena ebe o kile a ka ya detention nna hona le phoso e o a yentseng sekolong ke tsona thwasa bana ba se tse o re di tsoreng ka jeno
0: Kala wile tuli baby
1: Unari wou
0: Hululo Amara tsebele tswale seri FM Osetimizu tswale shumele mitsumithano Pelo hara Yaburubonga Takuwa breakfast show

0: bana mafana ba ile kena tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.
1: Re motlotlo ka sena re le setšhaba, ga re eme mmogo re ba tshehetse, re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla. Aforika Borwa, lefatshe le ao
2: ananela.
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Marisa wa bo so se le ha ka le
1: king. Ke ngata ho le fa dikoloto tsa ka ha a kamela.
0: Ke hantle ho bona
1: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se so se le fa. Ke ngata ho le fela dikoloto tse pedi. Jwale nka khutshisa 2000 rand.
0: Wow.
2: Ke mola madness eo. Ha a kamela fela. Hona le dipehelo.
3: Batshong ho buima matsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona me di kgwedi ha ditle ka o tshwana di kgwedi tse ding di betere ho feta tse ding me ha tshelete e haella gatello e bangata ke ka lebaka leo haufinyane re tla be re qoqa le ba Metropolitan ka no lapse funeral growth plan encha insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o gona ho eketsa ha o na le tshelete e lekaneng le ho hodisa tshireletso ya hao hana ko se iya dula o theile tsebe
4: ba a iba so wetu
5: so wetu
4: ho ulanga le kubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le se di FM ke mo le wesu tshetwe ke ha kopi ya die ka pakofi
5: se baba so se baba so
3: Mamedi re setsa so he mona mo re reng ha re ketla ha monate re bapalle mo mamedi dipina tsa hetse pedi tsa itsenga ke batla ho iketla ha monate le wena Thuli le wena hle mo mamedi wa Lesedi FM ka kgetho ya dipina tsena tsa katse pedi Teddy Pendergrass is it still good to hear music soul charge half crazy re le bahle wena karabelo sinyani mo mamedi mo hle o ka tshwana le yena o ka mona ka Kuma Stilfontein dumela hle Kuma tsile hantle ka jeno ba re thuli re tswila monati re mametse le Sedi FM le wena o ka tshwana le yena qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ena ya WhatsApp ya 0797585066 ke nomoro ya rona mo karumelang dipina tsa hao tse pedi me mantaha le laboraro ke teng he mo ro thabisang ka kgetho e o yentseng ya mino mabedi motle re tlokena mesosong e mashima mararo ka mara hora ena ya borobong mo re lebeletseng hore ntate moruti se re mafojane o tla re fa sinelo sa tumelo me o santsa le teng ka jeno he o bala bukeng ya Amose gaolo ke ya bohlano o tlo bala temana ya leshume le metso mine a emise ka temana ya leshume le metso e mehlano ke mo a tlo bala teng ha eba mohla mongwe sontse o dutse ha o file bibele ya ha o phetla mono he o shebe a mo se gaolo ya bohlano temana ke ya leshume le metso mine ho fitela temaneng ya leshume le metso e mehlano athe he metso le ya rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno o batho dumelang hle dumelang le tsile joang hle he le tsile joang di ramentse kana kana mongara tuli na ke sutle ga mesena ke dutse ka dikobong dulang ka dikobong le tloele ho ya strateng ntotse strateng kwana dina le mathata dina le mathata jale ka jeno he ba tlo shebana le sehlao sa bohlokwa ba bua ka thuso ya pele le dintotse o balokelang ho di ela hloko o ske wa feto he wena motso le waka ke yona taba ya bohlokwa eo batlabeng ba bua ka yona ntate makwe masilela le yena o teng ke stock broker re to buisana le yena ditabeng tsa rona tsa dimaraka mona mo rote sheba hore ha ba bua ka lentswe lena la ROI return on investment ba bolela eng le hore e bohlokwa ha kakang hore motho ya qalang hore a tsetele mane dimarakeng tsa rona a utlwisise o tlo ske wa feto he mo mamedi motle re keng ke pina re itukisetsa o kena senelong sa tumelo Sipho Thula ka matsatsi.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la tsohang. Leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Lenaneo la kajeno re tlo shebana le thuso ya pele mmoho le dintho tseo re lokelang ho di ela hloko. Thuso ya pele ke thuso e fuwang motho e mong le e mong ka nako ya lefu la tshohanyetso. Kapa ha motho a tswile kotsi ka tlhokomelo ya ho boloka bophelo. Ho etsa hore boemo ba bophelo ba motho eo bo ntlafale le hore a imolohe. Sena se kenyeletsa ho ya ngakeng jwalo ka ho etsa ntho eo re e bitsang ka hore ke cardiopulmonary resuscitation kapa yona CPR. Ha re sa emetse koloi ya bakudi. Hape sena se kenyeletsa ho qeta meriana ya hao jwalo ka mokudi. Le hona ho tlamella leqeba ka plaster. Thuso ya pele hangata e etswa ke batho ba nang le motheo wa thuto ya mantlha ya tsa bongaka. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re cheke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathe.
0: He! Ke le hopotse jwa mfela. Le ntse le phela jwa nhle metswalle.
1: Re thabetse go bona le tena le na hape mme Mathe.
0: Ke a leboha hle metswalle, ha le tsebe ke thabile jwang. Helang. Ke na le sehlo se monate haholo bakeng sa lona bohle ba mametse lena neo lena hohle mo le leng hona teng. Ka jeno he, re bua ka first aid kit.
2: Ah, mme Mathepi. Ke lona le boko solane leo ke le boneng ka phaposing ya ka borutelo ka ga cupboard. Le nang le sefapano se mmala o mofubedu ka hodimo.
0: Eh, ya hloni, ke lona leo leo le boneng ka moo ngwanaka.
1: Ke a tseba hore na ke eng ka hara yona mme Mathepi. Ke masela a tlamang maqeba. Kapatsana di bandages mme Mathepi.
0: Wena kananelo o bua nnete ka hara lebokoso leo la thuso ya pele. Ho kentswe di plaster kapa ona masela a tlamellang maqeba. Ka boholo bo fapaneng le ka dibopeo tse fapaneng. Ke di ghost dressing tse nyane tse mahareng le tse kgolo. Metsi a sterilized a mahlo, di bandages tse kgutlo tharo, di crepe rolled bandage, safety pin, glove tse sterilized tse lahluang, mahare, dikere, di wipe tse hlwekisang, le sticky tape, thermometer, skin rash cream, e jwalo ka hydrocortisone, kapa calendula cream, kapa spray. Ho tlosa ho longwa ke dikokonyana tse tshwanang le menwang, le antiseptic cream, dipilisi tse bolayang mahloko tse jwalo ka paracetamol, kapa moriana wa bana wa motjheso. Aspirin eo e sa fuweng bana ba ka tlasa dilemo tse 16, kapa ibuprofen le moriana wa sefuba. Metsi a hlatswang mahlo le dipilisi tse fanang ka matla. Iphen nako ya ho dula fatshe le hona ho mamela pale ena ya rona. E le hore le tle le tsebe hore na thuso ya pele ile ya etswa kae le hona neng. Sebokeng Selokwe o ne a tsamaya hara pula ho tloha mosebetsing ho ya lapeng ha a ne a tjhaisa. Ha a tla bona monna e mong a robetse ka thoko ho tsela.
3: Ke ne ke lakatsa ho feta fela ke ikele lapeng hobane ho ne ho bata ka baka la mariha. Hape ho ne ho batla ho se ho le lefifi.
0: Empa Sebokeng o ne a tseba hore o lokela ho sheba hore na monna enwa o ne a ntse a le maemong a matle a bophelo na.
3: Ke ile ka ya ho yena mme ka re na o lokile motswalle.
2: Sebokeng bitsa koli ya bakudi hle.
3: Ha ke sa fumane karabo ke ile ka tseba hore ho na le se sa lokang le hore ke lokela ho bitsa koloi ya bakudi hore e tlo nthusa.
0: Sebokeng a shebisisa hantle mme a elellwa hore monna enwa ke e mong wa baahisane ba hae. Ho ne ho hlile ho bonahala hore o ile a thella mme a wela ha bohloko ha a ne a hata mahlaku a neng a le moo a tsamayang teng. Hoo e neng e ka ba ka tlase ho mahlaku ao ho ne ho ena le lekgapetla la banana. Ka ho hopola thuto ya thuso ya pele eo a ileng a ithuta yona mane mosebetsing, Sebokeng o ile a hla a nka kgato ya pele.
1: Ke a tseba hore Sebokeng o tlo kgona ho thusa monna enwa ya wileng.
0: O tla mo thusa hlekane. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Ke ile ka mo inamela, ka mo sisinya lehetleng ho bona hore na o kgona ho nkutlwa. Empa o ne a sa nkutlwe. Ke ne ke kgona ho bona hore o ntse a hema. Ke ile ka leka ho mo robatsa ka lehlakore le hona ho phahamisa hlooho ya hae hanyane. Ke ne ke hlile ke sa tsebe hore na leqeba la hae le ne le le leholo ho lokang. Empa ke ne ke kgona ho bona madi a etswa ka mora hlooho ya hae ka baka la hobane moriri wa hae o ne o tletse madi a ntse a tswela pele ho tswa.
2: Ke sona ka moahisane wa Sebokeng o lemetse.
0: Se ke wa tshwenyeha hle hloni, moahisane yona wa Sebokeng o tla fumana thuso.
3: Ke ile ka hlobola jeresi ya ka mme ka e sebedisa ho thibela madi a neng a tswa hloohong.
0: Ha ba ntse ba emetse koloi ya bakudi o ile ha tla monna e mong. Sebokeng o ile a mo hlalosetsa tsohle tse etsahetseng le hore koloi ya bakudi e tseleng. Ile ya fela ya fihla.
3: Basebetsi ba koloi ya bakudi ba ile ba nteboha ka seo ke se entseng. Ya ba banka moahisane wa ka ho mo isa sepetlele. ha mo jana wa ka khutla spetlile o ile a tla ha ka ho tla nteboa ka seo ke mo etseditseng sona o ile a boela a nthekela jeresi e ntsha ho nteboa hape o ne a re o ntheketse yona bake sa yane ya ka yo gile ka sebedisa ho thibela madi a neng a tswa hlonya hae ka yona
2: o ke a leboa.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Tse kopi ya kofi e tjhesang, mme e se motshetse maotong mona. Ka lehlonono, ke ne ke tseba seo ke lokelang ho se etsa. Ka ha ke ne ke sa tswa phethela dithuto tsa thuso ya pele ka masea le bana ka setsi sa Red Cross bekeng tse tharo pele ho ketsahalo ena. Ke ile ka nka ole matsohong a ntatae, ya ba ke mathela ntlong ya boithuso ka yena. Ke ne ke batlana le metsi a batang. Ke ne ke etsa sena ka hobane ke ne ke leka ho laola le ho theola motjheso leqebeng lena nako e ka etsang metsotso e leshome. Ka mora nako e itseng, ha ke sheba mona moo ole a neng a tjhile teng, ho ne ho le hofubedu, mme letlalo le sa utlwa bohloko hakaalo.
2: Mme Senini, re a leboha ha o ile wa pholosa ole. Metswalle, ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlone. First aid kit ke eng?
3: Ke disebediswa tse thusang ho alafa dikotsi tse nyane ha o ntse o emetse koloi ya bakudi le teng ha o hlokahala me matshepe.
2: Ke dibakeng dife moo ho kgothaletswang hore ho be le di-first aid kit ho tsona?
4: Ke sekolong, malapeng, le bana le dipapadi jwalo jwalo me matshepe.
2: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

kena ditabeng tsa hora ya le shume hang ka morasona re tla be re kena mogatlelong wa bobedi wa lenaneo la e tlhabolle re bone kotsi e tsaetseng ka mana ka mosina mo bese eneng e tsamaisa batho ba rona bana ba tswang ka ntle e phetohile mono mmileng wa N1 mo motho a le mong a tlalewang a hlokahetse ba le shume le motsomong ba tswile dikotsi. Hora ke ya leshome, tshebeletso ke ya lesedi ho SABC, re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi.

0: Amiti rekena di tabeng sa botlhokwa go pela hleng tso mametse e tlhabolle ho le se di FM rekena mogatlhelong wa bobedi wa lenane o lena o ntse dutsi le nna tholwana moletsane mogatlhelong ona he re bua ka ditaba tsena tsa ditlhekefetso dipolao tsa basadi le bana me ka jeno he re bua le me Cynthia Khumalo re be re shebele hore na o baneng ha ditlhekefetso tsena di pheta ho tloa molokong ona ho ya ho omong re tla ke re tlo utlwa ditaba tseno ka botlalo yena ke mosebeletsi wa setšhaba ebile ke lenqosa la 1000 Women Trust o santse a le teng mohaleng kwano mme Khumalo dumela mme re ya o amogela kwano go le sadi FM mohala wa gago o batla o sa utlwagale gantle mme re ke etse tjena re lokise mohala wa gago wa gaua ka gotlhe gotlhe ga re utlwe letho moratiwa e re ke etse tjena
1: Basotho kopana
2: Basotho kopana
1: Mira in me re tlhaelane

0: tipo ya ha boluna le seri fm ke molelo
1: ha tsama he mamete motle re tsola pele ka puisano ya rona le me Cynthia Khumalo me Cynthia jwa ka ke se ke hlalositse ngwaneso arke o re hlalosetse hore na hangata batho ba sebedisa lentsulena la cycle ya abuse ba bolelang le hore mohlomo re bona nthwana e peter ho ya molokong o mong ho tloa ho o mong ho ya ho o mong ebe ho baneng ho etsana ka tsela eo
2: metlana se tlo tsa ka jo ko ke se sense long ho go se bohlokwa haholo o ba mamedi ba rona ke ba dumedise malapeng ha re bua ka cycle of abuse re bua ka tlhekefetso e qalang molokong e ya ho moloko o mo ka mantswe mang e ya potoloha ka hare ho lelapa lena meloko ka ofela e feta mona e ba ntwe e ka re se bile e le tlwaelo bana ba leng ho ba ho lelapeng ba le khalifo na le mogwa o wa ho re tshutifetse ke ntho e tlwaeleileng ke ntho e ba tshilang ka yona ke boitshwaro bo tlwaeleileng ha ba bone ho le phoso hore ba phile ka hare ho tshikisetse
1: a e hlakile me waka jwale ha re ke re shebe hore nthwena ya ditlhekefetso tse etsahalang haholoholo mohlomong ha ke hanke kinke ka hara malapa a rona bana bana ba hulelang ka hara tlhekefetso ena e etsa halang ka hara malapa a bobona nthwena e bopa batho ba mofuta ofeng ka hare ho bona haholo dikamanong tsa dikamanong tseo ba bang le tsona le batho ba bang re ke ebe jwang e
2: metran ena e ithuta ka dikamano batho ba ba hodisang hobane ba bona ho rona hore na dikamanong se feeling hantle le se fosahetseng ke tsa mofuta ofe hangate ke tsetsa malapeng a fapaneng le dikolong mona ha re fitla metholwana e be re bitsitswe ke matitjere fumane le hore ngwana ke bona o hlekefetsa bana ba bang ha o so o e sala morao o ya lelapeng o fumana le hore ngwana ona ke ka baka la hore lelapeng la tswang ho lona ho le tshikefetso ngwana o bone tshikefetso ka lapeng le tshikefetso e bone ka lapeng hobane a e ka tshwe ene ba hetseng lo re di kamano tse ka hare ho lelapa ho dula hona le khalefo hona le yona tikisetso eo o qetela bile a ietsa le ho bana ba bang le di kamano tsa hae o tlo fumana lo re e sele ngwana eno e leng hore o shekisetsa le ena a leng ka ho di kamano le yena ka mantomang maikutlo a bona re bua ka batho be leng hore maikutlo a bona ho bona dikamano tsa tlhekefetso ke ntho e tlwaelileng e leng hore bathong ba hae o bone mme wa ka le ntate wa ka ba phedisana ka tsela ya mokgwa o
1: jwalo ha ke nke bana ba babedi e mong ke ngwanana e mong ke moshanyana mme ba phela ka hara lelapa lena le nang le tlhekefetso na ba ameha ka o tshwana
2: ba ane ha ka tla tse fapaneng me etulana e ya ba to ane ha tla mangaka tla tse fapaneng ke e kupi bo ko ha go a tsitla go bana ba bashanyana go bane bana ba bashanyana ba hutuwe go pata maikutlo a bona metulana o tshimushanyana ke go monna ga le ke ngu a tsere rena le meetlo ya rona e re go disitseng ka yona mme ebe ngwana mushanyana u ke ka go yena o shebile nthwena ntse yetsa hala o bila be le gatello ya maikutlo ke hopola ho tse dintsa dikolo le ka fana ngwana ile hore o ta hona ka go go ja ke ya sekolo mme itse a se re sala mwana
1: Me Cynthia mohala wa hao o re fa mathata a gore ke bapale pina re ke re bone rona re ka lukisa bothata bona jwang bane ka nete ke rate hore motho a hlalosa mona mo mamedi motle o utlwa hantle dintlhatsa hae a di beya ka tsela eo Me Cynthia a di beyang ka teng re ke bapale pina ka mara mona he re tlabe re kgonne ke a gola hore re lukise mohala wa hae o ska tsamaya o ntse o gauwa Tazan, say nom nenikas.

0: Hamidi ke meso e mashimama beti le meso e robong ka mara hora ya le shume ha re tsapetse message ya ngwaneso kgetlong lena ha re qetela taba tsa rona dintho tsa rona ditlatsa mahantla ho lotabeng ya mohala ke gona ditlatsa mahantle jwale jwale ha re ke re shebe hona le malapa me Cynthia o tla fumana hore a thula ka taba tsa tlhekefetso ho ba le diphiri tse ba nteng le ha tlhekefetso e etsa etse ka ra le lapa jale dintho tsena di tswela pele hore di thuse tlhekefetso tswela pele ka tsela efeng me ha di etsa hala makunutu ana le ho thola ka nthwetsa halang empi o fumane le thotse le lelapa le itshwere ho lona mona e le lekunutu la lona e thusa jwang hore di tlhekefetso di ne di tswela pele nthweo
1: me rana ntho ha e thusi hobane jwale e bolela hore re tselisa pele tlhekefetso re bana ba dule ba tlhekefetsa re bomme ba dule ba tlhekefetsa ka tsela jwalo bile le sireletsa yena mohlekefetsi ena yona e re sa batleng hore a dule a ntse a le tlhekefetsa tsatsi le letsatsi ha lelapa ba le ditlhong kapa hona ho ba le tshabo ya hore ba ka bua le di-social worker tsa bona ba ka bua le seponiseng ka tsela jwalo le sireletsa mohlekefetsi ha re tlohelleng ho ba le ditlhong ha re ke ra ba le tshabo a ke re bue ka tlhekefetso mme ke a tseba hangata re tlabe ntse re re malapeng nna ke rutiwe hore mme matsale o itse ke nne ka bua ka taba tsa lelapa la ka mme e be motho o tlwetse ka hara ho tlhekefetso jalo ka ne ke re ngwana o la batlang ka bophelo ba hae ka baka la tlhekefetso ka baka la mme le yena a
0: jale ha re qetela fela ntho ya bohlokwa me Khumalo eo re lokelang ho tswela pele re rutana ka yona re le setšhaba mabapi le taba ena ya ditlhekefetso le dipolao tsa basadi le bana ke efeng
1: mme tholwana tlhekefetso ha se le kunutu ha re tlohelleng ho e etsa sephiri ha re thola re dumellana le tlhekefetso ha re etsaena ya tlhekefetso meloko le meloko ho skenne ha e ba le taba ya hore bana le bomme ba hlekefetsa bana ba ntate ntse ba hlekefetsa metholwana mme re ha re bueng thodiso e te metholwana ya maikutlo ke a hopola bana ne ba mpitsa hore ke mesinti ya phapisi ya maikutlo ke tsebe hore le wena o tsebe ho fumana thodiso le wena o tlo tsebe ho fumana hlompho le polokeho ka hare ho motse o dulang ka yona
0: Mesentsi ya Khumalo e re go lebohle me wa ka o belele satsi le monate ke ditaba tsa bohlokwa tsena tse o re lokelang hore re tswele pele ka mehla ho ruta setšhaba re le bohamme
1: ke nna le buile metholwa
0: thank you me Mamedi e mashume a mapedi le metso robedi metsotso ka mora pele hora ya leshume le mosumong e re go nkele pina e tla ka Yvonne Chaka Chaka kana u Chechema.

0: batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: bekeng e fetileng mo mamedi ha re kena ka malapeng re ne re bua ka taba ya bohlokwa re bua ka mo o iphumanang e le wena ka mona o jere bana ba hao lelapa la hao ka mona o jere batswadi ba hao ka mona ke bana beno ba sa sebetseng ba re wena mo mamedi o ile a ntsha maikutlo mabapi le sehlo sena me rena le setsibi se tlatla se bua le rona ka yona taba eo e o reneng re bua ka yona bekeng e fetileng me mona he ke maikutlo a mo mamedi ya ileng a letsa kwano bekeng e fetileng a bua le rona ka sehlo sena re re ke re utsipele hanyanyana fela rona ba ile ba reng ka sehlo sena pele re buisana le moedi wa rona
2: wena o imetswe ke bana ba hao bana beno ba batswadi ke muja ho kwa boma
3: ke teng be bana be so ba sa sebetseng le baka so bo ima thuli ka ne
2: o fumana ka ofela ditlhoko tsa bona di tshwanetse ditso mo putsong wa hao
3: ee ya thuli jalo
2: jwale o bona yo amazwang
3: wena o tsene tsile le wena o itibetse go bathonga tsela ga ke na le ntlha go nka ya para wa rata o qenehetse bona go bunyane bona ba be le hukudo
2: go utlwa hantle ngwane se
4: wa tswa se hlo se na sa o se bo hlokwa ha holo ka nnete na bana ba o leng gore ba setse ke bana ba moina ba ka o leng gore o tlhokaetse ka nnete go utlwa ke na le lelapa ke na le bana ke na le ditlhoko ka mona ka nnete le bona ka ke ba naganele ga o sena baswadi ke nne tlhokomela le batswadi ba ka le bone ba tlhokaetse wa bona ke ntho ewa jale ka nnete ntho e nna ka nnete o gang e ngwisa ka thata ke na le ditlhoko tsa ka mona ka nnete jale ka mme wa budeni ditaxi di nyogile ke mathata ka nnete petrole ke ena ka mona e nyogile ke mathata ka nnete
3: ya la ke nne la ga le nti
2: le wena ka mona siki ke na
1: mamedi ke ka bogotsanyane ha iba mohlomong o ile wa fetwa ke puisano ena ya rona le mo mamedi bekeng e fitileng ka jeno he rena le ntate Thabo Monyatsi yena ke psychologist ibile ke family law mediator ona le rona kwano ka jeno hore re tlo seka seka taba ena le hore mohlomo mo mamedi re o thuse ho tla ka tharollo ha taba ena e o imetse o sa tsebele hore na o imoholwa jwang o tswa jwang ka hara yona dumela hle ntate Thabo Monyatsi o kae ntate
5: ka di ya ka tshuli dumela ke phetse le ka ngwana mme
1: ke phetse ntate wa ka
5: ke lebuile haholo
1: ntate ke lebuile haholo re a mohela me re tshohla taba ya bohlokwa mona ka gona ontse o mametse ka bogotsong ene fela maikutlo a mo mamedi ao a ileng a hlaisa bekeng e fetileng ha re ne re bua ka sehlo sena mo o iphumanang o le ka hara bothata o le mong e le wena ya jereng batho ba bangata fela ke wena ke bana ba gago ke lelapa la gago ke batswadi ba gago ke bana beno ka mona mesebetsi ha yo ha ba sebetse ba bang ba gotlile manyalong ba dula lapeng mona o tshwanetse o bona gore na go a jewa kao fela ntho eo kao fela e dutse mahetleng a motho a le mong jwale a ke re qhaqholle taba ena gore na e be wena jwalo ka lekaka setsibi leitlho la gago ga o e sheba taba ena o ka re e bolelang
5: ke le wa tsidi ya ka re ke ka le pele mo feng mo ke di medise le ba mari di ba le se di SM sena se o buang ka sona ke mo o fumana ngore motho o iphumana e le hore o tlamele a hlokomele yena le lapa la hae a keteletse a hlokometse le dithotse ding tsa lelapa mohlomo dithotse na tsa lelapa e ka ba bana ba gaitse di a hao e ka ba bana mosomo ba ba malome ba bo rangwane ka ba mosomo ke batho ba baholo ele di gaitse di tsa hao ele bana beno kapa mohlomong le batswadi ba hao jwale o ifumana ipumanelo re tabaka la hobane ko wena ka mona ka lelapeng ya bona halang mme ke kenya ka masakane letswi leno ya bona halang ana le bokgoni ana le bohona ba hore a ka hlokomela lelapa jwale o ipumana o tlamehile o ipumane o fumana o sebeletsa wena o sebeletsa lelapa la gago o sebeletsa le batho bana ba ya tlong ipumana o patalela bana bana school fees e le wena ya fanang ka tsietso ya maikutlo ko wena ya nkileng boikarabelelo ba botswadi ga bana ba kula kapa batho bana ba tlasa tlhokomelo ya gago ba kula ko wena ba etsetsang di-appointment di dingata ko wena ya thusang ka ditšhelete mme maikarabelo ona otlhe a iphumana a le godima gago ka lentse le tlwaedi le la sekgowa motlhomong le ka le sebisang la strateng go thwe you are a sandwich child o generation ena e re bitsang a sandwich generation mo sandwichwang ke mona o iphumana o kene dipakeng tsa marotho marotho ana ke batho ba babedi bao a wantseng bao kentseng magareng a bona e le lelapa la gago le wena motlhomong le lelapa la gago le batho ba bangwe ba ka thoko jale o fumana gore gangata o iphumana o le emotionally financially practically o le a bridge between di-generation tse pedi generation ya gago e leng wena lelapa la gago motlhomong le batho bao ba fetileng gale kapa ba banyenyana go wena jalo o iphumana o sandwiches o kentse magareng a mabotlana a batho bana ba babedi wena gaitsedi yaka
1: ga o sheba diphepetso tse golo tseo ba teanang le tsona batho ba leng ka gara boemo bona ke difeng gagologolo e ba ama jwang maikutlong a bona le gore boikarabelo bona bo bokana bo e leng gore bo magetleng a bona ba le bang ga re tla kelelong ya motho e phetseng gantle e ba ama jwang
5: kele gaetsedi yaka e nngwe ya dikgatelelo se tshabeyang maikutlong a motho nthwene e re bitsang chronic stress e tliswa ke yona nthwene ya gore you are a sandwich child o ngwana eno e iphumana a le magareng a bophelo ba gago le bophelo ba batho ba bangwe kgatelelo ena e tlisa kgatelelo e phahameng gagolo ya maikutlo gobane o imetswe o imetswe ke tsa gago tsa bophelo ba gago o imetswe ke tsa gago le tsa lelapa la gago mme o imetswe le ke batho bana ba tlasa tlhokomelo ya gago ka nako e nngwe o ifumana batho bana ba na le ntho yano ya gore ba ikwatlhae gobane ba nagana gore motlhomong ga ba iketsetse ka go lekana kapa ga ba etsetse lelapa la bona ka go lekana ka baka la gobane ba na le batho ba bangwe bao ba tlameileng ba arolelane dintho tseo ba nang le tsona ga e ba o na le dijo ga se tsa gago le mongwe le bana ba gago go na le batho bo o tlameileng o arolelane le bona ga e ba o na le tšhelete ga se ya gago o le mo le bana ba gago go na le batho bo tlamehile o arolane le bona jale this feeling ya guilt e na le nthweng ya go fumana e o beya tlasa gatelelo gagolo iphumana o ikwatlhae gore ga ke kgone go tlhokomela bana ba ka ga ke kgone go itlhokomela ka lebaka le senang mme sena se tlisa le ntho e re ipitsang exhaustion o a gathala o utlwa o imetswe ebile o ba letshabo ya bophelo gagolo obane jale o nagana gore motlhomong ga o etse gantle ga o etse gantle o iketsetsa wena ga o etse gantle o etsetsa bana ba gago ga o etse gantle le wena go batho bangwe bo tlamela ba etsetsa nako ngwe o iphumana gore o tlamehile o ba shokise gobane o tla pele ke nnete o tla pele empa le bona bantse ba le teng jale gona go tlisa le ntho ne e re bitsang frustration o phumana gagolo o tlaletswe ke naga o gathetse maikutlo o nyagane jale batho bana gangata o sa ba fumana e le batho bane o tla fumana gore ile ba i-isolate o fumana e le motho a fitseng a le mongwe gobane jale o dula a tirisitse maikutlo ka tlasa maemo ana a iphumanang a le go one jale batho bana ba nka nnako e telele ba tlhokomela batho ba bangwe ketelong fumana gore bona self ga ba itlhokomele o fumana motho a segote ga nka sebisa lentswe leno empa batho ba tlasa tlhokomele ya gae ba apere o fumana yena ga a sana go itlhokomela o tlhokometse batho ba bangwe le maikutlong motho ena o imetswe empa batho bane yena ba ba tlhokometseng ke batho ba carefree ba iphilele ga monate sena se tlisa go be le nthone e re bitsang a burn out mo go yena wa gathala moyeng wa gathala maikutlong o teteletsa ba le bothata ba go robala di-sleeping problems ke motho o qeteletseng ngwana gore ga a fa tlhole a kgona go tsepamisa maikutlo ae o loser concentration qetelelong re ya ba bona ba kula mmeleng batho ba nang gobane jale go kula kelelong le go kula maikutlong go tlo qeteletse go ba le kgatlhamelo e mpe mmeleng wa gago jale batho bana ba tlameya ba ithute ka gore ba sebedise ntho e re bitsang an emotional balance o tlameha o tsebe gona o balansa maikutlo a gago o balansa bophelo ba gago jwang pakeng tsa wena le pakeng tsa batho bana bo ba tlasa tlhokomelo ya gago mme sena se tlo etsa go se ka ba le a disruption go se ka fumana go na le kgotlhakgotlhano e teng ya bophelo ba gago gobane jalo o tlamehile o se tlhokomele wena ka mona o se tlhokomele bana ba tlasa tsamaiso ya gago kapa tlhokomelo ya gago
1: ka letlhakoreng le leng ga o ntse o tlhalosa jena ntate Monyatsi o fumana gore gona jale ga re bua dikamano tse ngata manyalo a mangata dikamano tsa lerato di dukeile ka lebaka la boemo bona jwale mohlomong re etsa jwang hore le ha o le ka hara boemo bona empa o lwanele hore eske ya ba boemo botlo duka dikamano tsa hao tsa lelapa la hao di lenyalo la hao kapa dikamano tsa hao tsa lerato
5: thuli ga itse di aka ho tlhokomelena ya batho bana ba leng tlasa hao e tlisa gatelo e kgolo dikamanong tsa gago le molekane wa gago dikamanong tsa gago le bana ba gago gobane gangata ele tlo iphumana le na le ntshwane ya gore le lwanela tšhelete le lwanela nako le lwanela tšhelete ka gore tšhelete ne e teng ka gago go lelapa la gago o tlamehile o e arolelane le bana beno o tlamehile o e arolelane le batswadi ba gago o tlo iphumana gore le lwanela nako gobane ka nako ye nngwe o tlhoka gore o tsamaye o lo sebetsa kapa o lo spenda nako le batho ga ke le mosomong ke bana ba gaipedi ya gago gaitsedi ya go tlhokaetse o ba file ba le bang ga bana motho ba tlhokomelang ka nako ngwe o fumana o tlameile go tsamaya o sie lelapa la gago o sie bana ba gago o lo phela mono le batho bane nakonyana eite matsatsinyana jale o nkile nako ya lelapa la gago o file batho bana mme sena ge re se fumane le sona se tlisang gatelo gagolo maikutlong sena ebile se tlisa le kgatlhamelo e kgolo dipuisanong tsa gago le lelapa la gago bane jale go tlameya go be le nthweng ya communication dialogo yeno e teng e tla fumana gore e tlisa dikgotlhang o tlamehile o nne o itlhalose gore ke nkile tšhelete ngwana ruti ke nkile tšhelete ke file kgaitsedi ya kamaneng jale o fumana gore dikamano tseno le dipuisano tseno di batla di ba le kgatlhamelo e ntse maphelong a lona bana ba gago ga o le motho yeno a iphumanang a tlhokometse malapa a mangata le bona ketelong batlo ba le ntho yano ya gore bosomo o fumana gore ba complaina ka gore o ba neglectile ga o sana tlhokomelo godimo a bona gobane jale o na le di-responsibility o na le maikarabelo a bona le ya bana ba bangwe somo ke maikarabelo a bona le ya bana ba kgaitse jago jalo go ba le kgotlhakgotlhano pakeng tsa gago le motswadi le bana ba gobane jale o tlo fumana gangata ba bangwe ba llela ntho ne e re bitsang attention o llela attention gobane jale o swaefa motho a itseng jale batswadi ba iphumanang ba le moemong a jalo ba tlamehile ba ithuse ka gore gangata ba bone gore dikamano tsa bone le ba lelapa la bone ga di dukele ka gore ba leke go maintaina ntho ne e re bitsang a common familiar conversation go dile go ba le dipuisano pakeng tsa gago le lelapa la gago se ka etsa dintho fela o sa ba rerise se ka etsa dintho fela ka satse gobane ka nako o ba elelong gore go na le dintho tshwantse o di etsa ka morago ka mane o sa ba rerisa e tla tlisa ditaba tse se monate lelapeng la gago le ka gore ka nako yo nngwe o beye nako bakeng sa bana ba gago e tsa gobedi dintho tse e di bitsang di-one-on-one time with your kid ka nako nngwe ka ngwana gago fela o dile nena fatshe o ngwe ele leiso gore bophelong ba gago go na le bana ba bangwe ba leng teng tlhokomelong ya gago motlhomong ke bana ba gaitsedi ya gago motlhomong ke bana ba malome motlhomong ke batswadi ba seng ba godile jalo o ba le nako ene gore o be le ena ngwana gago o mo etsetse o mo feditaba tseno mo fe mešala eno ya bophelo boo bo iphumana le ka ga bone jale go arolelana maikutlo a nana a mean maikarabelana le molekane wa gago ke nngwe ya dintho tse dingwe tse leng botlhokwa gagolo jalo batho ba bangwe fumane gangata ba etsa nthone ya gore ba sebetse malapeng a bona ba sebetse malapeng a mangwe a ka ntle empa ba etsa ka lekunutu jalo ga o e etsa ka lekunutu e tlisa gatelelo e kgolo ya maikutlo e ba le maikarabelo a gore a golelana le molekane wa gago a tsebe bona ga kgwedi e fela kile ka romelela mme sekete mane gobane ke ne ke bona gore o sa imetse kile ka romelela bana ba ruti mane sekete gobane ke bone ba sena dijo e tsa ntho eno ka pelo e phuthulileng e tsa ntho eno ka ntho e re bitsang transparency transparency ena le honesty ena e tlo etsa gore wena le mokane wa gago le tshwarisane bothata bona mme ebile e tlisa gore o fumane o sena gatelo e kalokalo maikutlong a gago
1: mamedi e robedi metsotso pele gora e na ya lesome le motsomong jale ga re qetela fela ntate Monyatsi ke dintlha le fen tsa botlhokwa tseo motlhomong o ka fanang ka dikeletso go tsona gobane ka nnete ga re eno e qoba taba ena e teng re a e phela malapeng a borona bogolo ba rona re a e phela jwale o fana ka dikeletso tsa mofuta ofeng hobane jwale ka o sa tswa hlalosa motho o iphumana imetswe o dula o kgathetse o dula ngongoreile ha wena o le hantle o ipotsa gore na bane bona ba jwang mo ba leng teng na hona le se ba sejang hona le se ba se apang kore di tla tlhogong ya gago ka o fela dintho tseo jwale e be mohlomong keletse o ka fanang ka yona ke efeng mabapi le seng
5: ga se ya ntho ya botlhokwa momamedi wa wa tlameileng a e tsebe mohlomong ga ke fana ka keletso ketelo ya ditaba tsena ke gore amohela gore o ke ke wa kgona go etsa se seng le se seng o le mong kopa thuso re na le maemo tsa fumana gore ngwana ka gare go lelapa le ga e ba motlhomong a na le bagolwane ke digaetsedi tsa gae ba ka ba bane ba ba batlhano ka gare lelapa o fumane ke ena a le mongwe ya nkileng boikarabelo ke etse mosala ba o tlhokomela batswadi ba gae a moele go ke ke wa etsa sele mongwe a bolelana maikarabelo a na le ba bangwe ba ditho tsa lelapa bua le bagolwane bao bua le digaetsedi tsa gago dia le bona fatshe go bonang ga se nna ke le mong ke na le maikarabelo go dima motho yena mohlomong ke motswadi kapa ke ngwana ga itsedi a seng a tlhoka e tse tse jalo bua le bona ba utlwisise gore ke ke wa ba kgona le mo tsela eno ya go bua ya go imolola mme le bona ka nako nngwe ba kgona ba elelwa mohlomong o ne o ntse ikeditse o ikentse ntho nka e bitsang tshwa le maatla ba dentse banana a ya o a kgona ke ka go a sareng le tlhogone so letsatsi le o tla go bona gore bana beso ke kopa le nthuse mona le mona le mona ke a imelwa ke le mongwe e tlo imolola maikutlo a gago ga re etseng gape mohlomong re re ga re maintaine di-healthy routines

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Moo ke kengkeng wa kgona ho fihlela teng. Jwale batho ba bangata re iphumana ba le ka tlasa kgatello haholo ya ditjhelete hobane motho ha a tsebe hore no, motho ha a tsebe hore tjhe. Ha utlwa hore ga ke kgone hore nka thusa ho ya pele o ntse a petetsa fela a nka le dintho tse dintse ka tho fumana motho mo motho a teteletse a etsa di-loan fela hobane o bona e kare ke maikarabelo a hae gore a thuse bana ba leng ka tlasa tlhokomelo ya hae. Ho ngwe wa bohlokwa kgaitsedi ya ka ke gore batho ba dutse moo ba leng teng ba imetswe ba sa batle ho batla ntho e rekisang a professional counseling. Ha eba o ikutlwa o le ka tlasa kgatello ya maikutlo ka baka la hobane o iphumana o le a sandwich person, a sandwich child, batla professional ho thusa, batla psychologist dula le wena fatshe o mo elelise maemo o leng ona. Mme o tlo kgona ho bontsha dintlha tsena tse ntse ke bua ka tsona, mme o tlo kgona ho elellwa gatšhe ga o be gakalo ga fela nka kgona gore ke bule di-line tsa communication tse o tlhodileng, ga nka kgona gore ke tsebe go seta di-boundaries, ga nka kgona gore ke tsebe gore ke be le conversation e bonagaletsang a transparent communication pakeng tsa ka le mogatsaka, pakeng tsa ka le bana leso, pakeng tsa ka le bana ba ka. O tlo bona ga se ntho e boimagakalo, empa ga o dutse ka yena o le mongwe o sa kgone go thola dikeletso, o sa kgone go thola ditataiso, o iphumana o iteile tlasa kgatelelo, mme sena se tlo feteletse se lebisitse ntho e re bitsang depression, kgatelelo e kgolo ya maikutlo, ke a le fumana gore motho ga a sa kgona go phela bophelo ba gae ka tsela e phuthu.
2: Ah, really bohle ntate Thabo Monyatsi ka lesedile o faneng ka lona ntate ha re tshepe le hona ho dumela hore letla fetola tsela yeo batho mohlomong ba nahanang ka yona ba etsang dintho ka yona jwalo ka ho se o fane ka dikeletso tjena. Re lebohile haholo ntate.
1: Ke lebohile kgaitsedi ya ka, ke rata le go ke lebohela mamamedi ba lesedi ba mphile sebaka sa gore ke be le bona mona moyeng. Ke a leboha ngwanang.
2: Kgotso ntate. Mamedi re a ditemeng tsa hora ya leshome le motsomong. Aretha Franklin o tsamaya le Josh Michael. I knew you were waiting for me.

0: Mametse Dorothy Moore with pen in hand. E re be Mrs. Sungile Shume, kamora hora ya le shume le mosumong. Batung ho buima matsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona, mme dikgwedi ha di tle ka o tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha, insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa o batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka wona. Ha hona debit order, o lefa ha o kgona. O eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng. Mme hang ha o se o kentse 1.5 selemong sa hao sa pele, tshireletso ya hao e a notlelwa mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp. Mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse ho reka teng, ho kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick and Pay. O ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle eo o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo di-insurance-ng tsa bona. Na o batla insurance ya lepato e sa feleng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp ho 0860-724-724. Ke No Lapse ho 0860-724-724. Melawana le dipehelo di a sebetsa. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited, e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape e le mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng ka molao.
1: Tshebeletso e ratwang,
2: tshebeletso e ratwang.
1: Lesedi FM.
2: FM.

0: blind.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Na wa hopola air fryer ela o sheba nkhafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK Furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanele titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 e blo espresso double base set jwale ke 499 our best birthday your best life di fumana o fihlela ka di 5 tsa July hona le melawana le dipelo.
3: Le seria pele. A ke mo le. Ho metsi ho sonsona le motho ya ketekang le satsila ha la tswalo ka jeno thwasa la mputsa o seng rena. Le satsila tswalo e be ke leng ka ile la bohlokwa. Mina motho ha ka lebala hore a antumele molaetsa ka banketsetse ho hong nang ka utlwa bohlokwa. Nna ke a iketeka. Tsatsila ka latswalo le bohlokwa ho nna mo mamete motle ke a iketeka ha ke emele le hore motho a tlo nketeka ke a iketeka nna jale le bere ke a khola go lesa ha iba wa ketika tsatsile o ska ba emela hore o nnotlo ketika o nnotlo rekelwa enke mang iketike wena ithabise wena kana ko nngwe wa tsiba rena le ho itebala o fumane hore nthotse ntle tse hore ka iketsetsa ntsona. Re di nanela batho ba bang. Ha o inane le wena nthwena e ntlena. Fo, ha be the hanka morekela. Wena o tla ithekela ne. O tla ikitika ne. A ko ikitike hle manyo. Ka nne tsa ko ikitike. A ko ikitike wena ha o ketika tsa sila ha o latswalo. O ithabise. Wetse ntho tse ratwang ke wena. Tse thabelwang ke wena. Hm? Ha ho lu jwang ibile o ka o gona hore o ka iketsetsa seo. Ka nnete rena le ho beya batho ba bang ka pele ho feta rona. Jwale a ko ipee ka pele ha eba ke tsatsi la ha o latswalo ka jeno a ko ipee ka pele o iketeke o thabe ho be monate. Mona ke kopela mokgotsi wa ka ya holang ka jeno ke Mmamorena Molelengwane. Yena o kamana ka Kalip Motshabi Bloemfontein o kopelwa ke Pulane Monehi ya reng a hole a bone tse di ntseng ngata. Le Sedi FM mo mamedi kgotso.
4: Hi Tumi.
3: Hi me le kae?
4: Kiteng, ho tswa Thulana Moletsana.
3: Ho monati jwang my darling.
4: Ho monati, mona ke kopela Puleng Mofokeng. Mona di lueng, se re tsali yena mona go tsata ke hela ula ngwanana nte teng dino sona lo fatse. A o ke le tsela motedi teng a tangata, o kopela ke mama Hadimuloi wa Rates Maplasi. Kalambazo. Bye, Kiriza.
3: Bye my darling. Bye bye. Le Sedi FM mo mamedi dumela. Dumela. Mama di Dumela.
5: E da tudi?
3: Ha ntate.
5: E le ke tso pepe.
3: Ke phetse ga itse diak.
5: Ha mna di tsake mo rena ra ntse ka mna ka monya ke tse scroll. A ite ka mna ka Velcom ka thabo bitso wa ka wa hola na ke mo rena makhe. Wa hola ka mna ka Velcom ke a hola be le motse ke hola di hola se o bo le motse nga. Tsena ka di tshule ka le ba tshuli.
3: Ke lebile ha ho lo hlegetse ya ka ke a le bua le sedi dumela
6: dumela le kae tshule
3: ke monati le kae me
6: a ke tsene ka bona ko ni se le nako ya dikopo tshule
3: o monati
6: a ke monati o ke kopela molamo wa ka hlethuli ke a uslolo thethane so ha thethane ba tswala ha ndanda sedi le mo se ma shume a mahlanu wa nalo metso e tsadikaneng o kopela ke a uswa ka mo melodi e
3: ke lebile hle a u swa motho ka mo melodying
6: eh Ausmari Zanda ni hlatsili
3: thank you my darling bye bye
6: ke lebo wa tuli
3: asimo he le sedi FM mo mabedi dumela
0: mina tuli ka
3: ya phela me o phela handle
0: tuli handle tuli eh tuli ka tsena ke kopa go pela go tswala wa ka mahlonolo a letsatsi la tswa yena ke popinyana Mildred Magolwane o kopelwa ke Naomi Moreti Matsoso
3: ke le bile mogati wa sa sile monate utlwa
0: ke le bo tshidi bona pele sa sile monate ga go
3: hello
7: hello tulana
3: hello me
7: I'm not ga tulana
3: I'm not my darling
7: I'm not tulana tulana ke kopa nka monyetla ona hle ke kopele mme wa ngwetsi ya gona yena ke nne makwena mokwena o dula o Bethlehem Bakwena Street mogadi wa ke nthabise mokwena o nyetswe ha komane se go yena a hola hola bone tse dingtseng a tokopelwa ke mamisinatsi botshabelo mona di FA
3: Thank you my darling o beletsa sile mona a tlhoka
7: Thank you lwana tlwana
3: Hello
8: Hantle ga mantle
3: ha mona tse mogatsi wa le kae
8: a mona tse wa la gatela kae ke kopa ho di santa de thetile tipe le palisa tipe ke katelle ka o sima di tabana di tsa thank you ke leboa mantle
3: bye hello
9: Poor Tuli baby.
3: Hello, Ntati.
9: Hayi nokho sengamaza sibeka phambili. Hey Tuli baby namhlanje ukukhula umzukulwana wami uLisedi Boys in Mali. Uyakhula namhlanje naxa ndikude nje. Hey bakhula ndikude kodwa benza kahle. Kuba ipokoto zambe zizaba empty ntombi. Akwazi ndikufichane, abe zizaba empty ipokoto zami. Babhedi akahle ndikude.
3: Awukilebile hle Ntati Mali.
9: Ndiyabulela Tuli baby bene mina emyoli.
3: Thank you ntate. Jo ntate Mali dumelang.
10: Le kae Tuli?
3: Ke teng o kae ntate?
10: Ke teng Tuli.
3: Ntate.
10: Ke tsona re ka ratanda.
3: Eh ntate.
10: Ka se go hula o swa Paulo ke sonki a o sonki mo training. Ke mo lagale tsa mathlono ke re a hole a le tsa le monnati ba na ba ntate mali mo a hole ngwana wa ntate mali thank you Tuli
3: bye papa hello
11: hello next to the time man is
3: ke tengwe ka me
11: a mamtina wa tsira tane ya thuno wena
3: ha monate mme
11: a go re ke tlo mo le dimpopo ke re mo tse go le ya motena le Michael motena mo spinning ke re a hola go la bone le motseng tsengata kupela ke ngwe tsa ofela ka mona ka nne ya Thoni thank you ena mwana ofela
3: ke lebile hle mme tsatsi le monate
11: thank you baba ne
3: baba ile sedi dumela
12: go tse tshili le kae
3: ke teng o kae mme
12: ke teng o le mo le bo ntse mme ka tlo le Paris
3: eh
12: ka jeng lena go hola no mpana zibo go ka mona ka tlo le Paris ke go hena happy birthday mwana mwana nna ntate mo ntse mme mathe
3: ke lebile mo gatse thank you mme baba
12: thank you
3: bye
13: Basotho kopana
14: Basotho kopana lo nalile
13: ya ho Pina ingwe mere khoella ne dikopo

Hasmohe wena mo mamedi motle ere re nke bohle ba ketekang hore letla keteka ha monate ka jeno e be letsatsi le monate le hlokang tsitsi ke sa tsho hape ska emela ho ketekwa tso mang ha nthekela eng mang o lebetsetsatsi la ka latswalo iketeke wena iketeke ithabise wena etsa se ratwang ke wena ka jeno lena o tloela ho lla batho ba ne lo lla le ka matsatsi a monate a bophelo Nzula le kana tsi la hola tswalo ha unga khali taba heli letsi ruri batho ba sa hopola hore wa ketika watsa batho ba mba kwata akwate hore ha wa ri le thoka birthday yaka akwate motho iketike wena o khamane le hore mang o ite happy birthday ka pa hacho hai le letse ruri man ba go reda dile yes tloelang ho lahle a ke le thabeng wa tsa bophelo bo bo bogutshwanyane jwang hore be batho go duletse o lla re tletle ba re ngongwe re ka nthotse re ke ken ra di fetola bophelong thaba mo mamedi motle ke yona molaetsa wa ka wa letsatsi lena la laboraro kgwedi ya phopu ihlola letsatsi Vosinova Memeza.

0: Dikolo dikwetse ke tlokoka le metswalle ya rona ke batla ho bua le lona hleng dumelang dumelang hle le tla ntetsetsa re ke re bua be ke nye fitile ne ke botswa batswa di ba lona hore na bakile babitswa sekolong mane hona le ntho e yentseng jwale ke batla ho tlo bua le lona be ke nye ke batla ho bua le beng ba ditaba be ke nye na hore na o kile wa bitsetswa ofising ya principal o kile wa ya for di bakensa hore o lo patala o patalle mopuso o patalle phoso e o yentseng lukise phoso e yentseng ka ho fuwa mosebetsi o itse mane sekolong ba re ke detention o kile ya detention ha hona le phoso e o yentseng sekolong mane kana kongwe o na le ho fuwa mosebetsi o thwe wena a sekolo setso wena o tla tla ka mona ka phaposing yena o tloetsa jena kampa kana kwa ngwe fumane hore o ile detention mono o entse ntho kgolo nenne ba o jwetsa hore thena e o yentseng re sa o beella ka thoko sekolong mona hanyane o kile ya detention empa he bana ba o ke buang le bona ka jena ha se batho ba o beellwa ka thoko hle bana ba khotsi bana ba ka bona ke diphoso nyana tse nyane fela tsa gore ha ke a etsa homework e mong a re ke ne ke fuwe detention bane ne ke bua haholo ka classing a kontetsetse he wena motswalle wa ka re ke rutlwa fela hore na ebe na o kile wa ya detention na o no entseng mogotsi o no entseng 0860003084 ke tlo bua le wena mono he o kompolelle hore na ke phoso e fenye o kileng wa etsa sekolong ya ba o punisha ka o etsang ba ile ba o punisha ka hore ba re o etseng 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala nke ke qoqe le metswalle ena ya ka mono he lapeng ba ke a tseba bana le difounu tsa bona bana le difounu tsa bona batho ba babe hampe ba tsamaya le ka difounu tse fetang tsa rona batho ba sebetsang bona dipungapunga tseng o bone fela motho wa lemo tse hlano tse tsheletseng tse supileng a tsamaya ka founu yane ya maemo yane ya leihlo yane wa e hopola kere ba babe hampe ba kotsi hampe batho bane jale ntetsetseng he ka mehala eo ya lona e kotsikotsi ntetsetseng 0860003084 mamedi re ke fetisa fela hle molaetsa kuona wa letsatsi la tswalo hothwe ka jeno ke letsatsi la tswalo la nkgono Gladys Molejane o dula mona Rockland Bloemfontein mme nkgono Gladys Molejane o kopelwa ke bana le ditlogolo tsa hae kaofela ba re a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate a tse mong hape ya ketekang ka jeno ho thwe ke mamiki mathetau ke ngwaneso hle ke molakaletsa sentle tse molemo bophelong molaetsa ona o tswa go maki mnweba Raymond Lethato ba re a hole a hole a bona dilemo tse ding tse ngata ngata re he ke fete mabenkeleng ha ke kgutla ke nna le lona ke teng ke tlo qoqa le lona ke tlo qoqa le lona ke la boraro ka jeno ha le ya sekolong ke tlo qoqa le lona
1: with big slap e se e qadile jalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Qala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Qala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
2: Wa ratwa wale sedi FM.
0: Hey ke bona ka re ba se ba le teng ba se ba le teng ba khotsi ba ka ke bana hello Dumelang hello
3: le kae
0: ma my darling ke kopa ngwana hla e seng wena
3: o ke ya bana sa pelo mme
0: le sedi 0860003084 gore na ke tsebe batho ba baholo ke neng ba kgalemellwa gore ha o thwe re bua le bana ha o bue bana hle seng lona batho ba baholo wa tseba batho ba baholo bana le nako e ngata jwang mo kgasong jo bana le nako engat a ke le bafeng monyetla wa hore ba ke ba bue le nna hle e seng lona batho ba baholo bo mazali bo razali butlempile he ke bue le metswalle ena yak le said fm dumela
4: dumela mmane ba di
0: hello ho joang
4: sha
0: ho sharp ke ma
4: tumuya
0: ka se ka mona ga di mesong vuya ka se kwala wa ile kwala wa ile se fela nna le wena re qoqa mo nnati e kwale fela wena mogotsi ke uyemetse
4: ke kwe
0: yes vuyo ka se ke le bua o tla
4: eh ha le mangi
0: o ke na sekolo ka imedaling
4: met maport kona ga school
0: e o kae
4: e di best drop to say
0: e di best drop jale o ile wa ya o kile wa ya le wena o bitswa mane officing ya ya mosuetlo o no entse mogotsi
4: ke ho pula ntse mo ni mongi
0: yes
4: ke ne re fwa di script ka classeng ke ntse ke bua ha ho lo ka classeng ga mo mama le bongi ya wa ke fumana 36 le ka keep up 86 out of 100
0: ke bile ka e kopanya ke ena mwana ka ke e re 86 ai wena ai koda eke and then
4: and teacher ene bulo ga hona Magritena fumaneng 88 u ya udimo.
0: Mhm.
4: Nya ga ke fumanisa 86 ha ba rizo office ya principal outle. Re fuwa mangolo a yang ho batsadi. Ha ba ga tloma ho pasagelo ba le bongirelo la lo la ka bona ka principal.
0: Ai nu ena ke le le ya tla ka pelinyana jwa. Wa nka 3 ena wa yetsa 8 ya ba fumane 86 boy man. Ai ba ya ba hoting he qetellong ka taba ye.
4: Aba go ya ba go kopa tshwarelo ba mali wengi ya ba re re hleretse ho ntwe ene ne re yentse na ene le ntjongwe e kotsi ene tlo re kenya ba mistress ka hare. Ya ba go kopa tshwarelo principal a re tshwarela re sa tloze ga Peter. Ge Peter a pete story ngola hape.
0: Wa ngola hape wa fumana bukae jwale.
4: Ha ba ga fumana 46 that time ne ke sa bala ne ke fumana 36 ya ba ke a e ke lo bala ka fumana 56
0: a hle ke taba tse bona tse jale yi u rutileng le wa ithutang buye mombo
4: ke le re ithuta hore ke ikemele mama ni bongi e sa hlola ka ropa ke bona di ke sa di mistake tsa ke bona mo ke na le poso teng ke nyolole dikausi tsa ka ke tsamo
0: eh ya hle o nyolole dikausi ah ke thabetse bua le wena utla
4: eh mama ni bongi thank you bye
0: wa tla nkabula he mogotsi wa ka bye bye le sedi fm hello
5: mama mama ngo
0: hello wena ho jag
5: a ho sha
0: ho sha po wena o mali bitso la ho
5: le thabo mpaka
0: le thabo o dula kae le thabo
5: e dilo velko
0: welcome wena o kena sekolo kae
5: welcome for school
0: all right o ile wa ya le wena wa bitso
5: eh
0: o no entseng
5: ke ne ke shapile ngwana wa le go wa sekolo
0: o mo shapelang le thabo
5: bona go wa ka family ya ka
0: e butle butle iri ha wa kana ralo ska ba ibisa khapa yeno moye mona utla le thabo
5: eh
0: o ola ona gwa ka le lapaleno
5: eh
0: he mona jole wa utla o kwatile
5: nna ke mo shapa ke mo shapela pela ba khotsi ba
0: kwa mo shapela pela ba khotsi ba hae
5: eh
0: ehe ine skolo ne ntse skene ka pa ne se swile
5: ha ya sike
0: Nessa skin.
5: Eh, and no lucky for ban TV.
0: He no lucky man ba o TV le yong. O ka bo mwentse ha iphiti. He?
5: Eh.
0: Oh, I would like die man. Jo a empa he wena le thabo ere ke re wena mogotsi wa ka le ha o ka ba wa kwata joang le joang wa gopise ha joang le joang sekolong. Ha wa tlamea go tshwara ngwana e mong ka matso o rua mo shapa o utlwa boye
5: eh mon bon
0: eh ha wa tlamea ke ntho e sa dumellwang le melao ya dikolo tsa rona e teng tweno hore ha o shape bana ba bang sekolong empa wa batlalea o ma teacher hore motho ke ena o re jena o nkentse jena ebe o muisa ka o principal ka pa o jwetsa teacher ya ha wa utla mogotsi o ska ba hlolwa o ietsa kana go etlang wa utla papa
5: e ke mama ni bo
0: eh jale ba le ba reng ka moramo
5: am ka moramo wa ba ke so ofisim ba re ntso ba tshika mushimano ba ho yena tlo wa ka ntotse em mistress wa ka one to one meter one to after before that day are we say na kimo sharp magazine haul akhono yet go ba lekelelo
0: o a go mo sharp magazine haul a khono ba lekelelo
5: eh
0: empa he o mamele nna utla mamele nna o ska ba hlola o ietsa ntho sekolong wa utla ngwana
5: eh
0: eh o tsaba hlola o ietsa o motlalehe hona le rumo shape ka boena utla papa
5: eh mama le
0: bo eh bana ka nna mo shapa ya ba wa molematsa ya ba o iphumana le spitlili ha se nthotse monate tseno ibile jalo ka ha ke tshulo le dikolo ha di dumelle hore bana ba nne ba lwane sekolong wa utla boy
5: eh mama le bo
0: eh o ratwa ke nna he ke o rata o lo fela o tsaba hlola o lwana sekolong wa utla papa
5: eh mama le bo
0: bye bye Ahle. Ya re rulla ke yo. Ya, ke thuto ntwana, ke thuto ka nnete ha ha ngwana a lwana sekolong. Re tshwanetse re mo bontsha hore mm. Ke nnete o la gopise ya o la utlwa bohloko empa ha sentho dumelletsing dikolong tsa rona. Re a tseba melao ya dikolo re a e bala re le batswadi re a tseba ntho e tshwanang le eo ha e ya tshwanela go etsagala sekolong ka tsela efeng kapa efeng re tshwanetse re rute bana ba rona gore la o ka ba o kwata tlaleha taba eno go ba okametseng sekolong mono titšhere kapa o ye ofising ya principala o fitlhe o tlalee taba eno e seng a lwane go gang le ka motlha re se kebe ra ba kgothaletsa gore ga ngwana e mongwe a o etsa gampe go tlisetsa ka se kebe ga etsa ga re ba kgothaletseng gore e be ntho eo ba e tlalegang e sekasekwa ke ba boholong ba sekolo tsamaisong ya sekolo ba tla e sekaseka ba tla ka tharollo ntho ya dikgoka sekolong ga ya loka re galemela ka metlha gore ga ya loka ga ya loka ke a kgola o ithutile nnake gore a se ka tlhola etsa ka nako e tlang ga re fete mabenkeleng ke ya go itlala utlwang ke tlo bua le lona gape
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: 0860-000-3084. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Dumelang, le kae?
7: Ke teng.
0: Ke bua le ma?
7: Re itumetse tlhalakgom.
0: O dula kae, Itumi?
7: Ke dula kae?
0: O dula kae, Gele?
7: Ko extension 5.
0: Extension 5 e kae?
7: Ya ko Pretty.
0: Okay. O kena sekolo kae, Itumi?
7: Kala sekolo de BF.
0: Alright. Wena o etsa great man sekolo, Itumi?
7: Grade 2.
0: Tumi le wena ka grade 2 o so ile wa bitsetswa officing hona le phoso ke lengwa yetsa sekolong.
7: Ke la ka tsang.
0: O la etsa phoso sekolong.
7: Ke la ka dlala monate le nem.
0: Oh, ke la Ha ba dlala monate le mem. Eh, ne le dlala eng le mem. Ke
7: dlala mo koko.
0: Eh. Le bana ba bang ba le teng kapa le two fela le mem.
7: Le two.
0: Oh, ne le le two fela. Eh. All right, ba khotsi ba hauke bo man sekolong ba ne wa ke a utla wena o motho wa diposo sekolong. Ba khotsi ba hauke bo man tumi. Di
7: chomtsak.
0: Eh, di chomtsa hauke bo ma.
7: Di chomtsaka ke mpa ente.
0: Mhm. Ke na fela.
7: Eh.
0: Okay, okay. Ke thabetse o bua le wena wa utla tumi. Bye bye.
7: Bye bye.
0: Bye bye, Mugele. Hey, arene ki papa lamnati di me mi kia tsi bora agri tu a ikon asi muto ubiti swa ofisi yet. Lesa di FM du melang.
8: Tuma mama litu.
0: Du mela se ho juang.
8: Ho sharp.
0: Wena umali bisola ho.
8: Rea boka mohat.
0: Rea boka mohat. Udula kai.
8: Idila zelo kama ki chake tsong kuna kama flat.
0: Oh, check it on Kuno Maflap.
8: Maplasing, I say.
0: Oh, Maplasing, ah, Papa. When I would do like I would talk, I.
8: It's a welcome.
0: All right. Who can ask for a guy?
8: See, our primary school.
0: Where's a great ma?
8: Five.
0: Always a great five. Do I know so killer at a post of school?
8: Mama, little.
0: Who killer at a post of school on a beat to a key principal?
8: Ah, mama litu.
0: How so bitu ki principal?
8: Eh, mama litu.
0: Ki mangulo mona bitu ki principal?
8: Mokhotsi wa.
0: O na yentse mokhotsi wa hao.
8: Ba na shapa bana ba.
0: O na shapa bana ba bang. Wena o boreng ho yena ha o bona a shapa bana ba bang e le mokhotsi wa hao.
8: Na ke mo blela a tlo o bula bana ba bang.
0: Hobane o tla tshwariswa le monyane. Hey papa, wena ke o rata wa tseba ka re o ka bola ha o fikitlo o fa hake wa tseba. Ha wena ke o rata. Ah wena ke.
8: Nna fela jalo.
0: Lo wena fela o batla mpha hake.
8: Eh mama le tshilo tsa go rata.
0: Ah re tlo kopana wena ngwana ka re tlo kopana re tlo fanana di hake ha re kopana ke.
8: Eh mama le tshilo.
0: Ho sharp he o beletsa tsile monate o tla ba khotsi ba o ke bo manda ma plasinda.
8: Ke nna mwana le tshilo.
0: Ko ene le mwana no fela.
8: Eh.
0: Okay. Ke thabile utlwa.
8: Eh mama le tshilo.
0: Bye bye. Oh batho. Yo ya Carlo engwe monate ke ena he. Carlo engwe monate ke ena ya ho bua le bana. Yeah, no. Ba bitse motle itseletse metsotso pele ho rra ya le shebele metsemedi. Ke le bo hahle ha ke qoqile le lona ha monate empa ha ke qetela he ke re letsebe hore sekolo mane le tlohele ho yetsa dintho tseo e leng hore sekolo ha se dumellane le tsona. La utlwa he le mamele ma teachere le etse dintho ho ya ka mo sekolo se batlang le etse dintho ka teng. A ke re o rate bana ba bang o ba hlomphe bana ba bang a kere ke tabile hle ke tabetse bua le lona ha holo la ka le biso ke tholwana moletsane ke tuli baby ka sibile moletsa tsisi ja ke bile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers in Aliena ya hlophisitseng mino mamiti refella mona he ke tlo sia kapina ya whispers I'm gonna make you my wife sala hantle.

ha re le bohe ntse no rantwa ka ditaba tseo tsa hora ya le shume le na le metso mmedi tsela tlantsena ke tsa karetsa ntse le fatse hore nya pele ha re le kule tseo ro hlobisetsa ntsona ho le nala ka jeno. Vusimusi Kate Matlala o fuwe ka hlolo e sisingwang ya dilemo tse le shume le na le metso mehlano tshankaneng mo ka hlolo ena e fanyeliweng dilemo tse supileng a buyela pharwa ka ka hlolo ya dilemo tse le shume ho qoso engwe le engwe eo a tobaneng le yona ya boqhekanyetsi. Baetapele ba lekgotla la naha la dikereke SACC ba etetse setsi sa ho kgutlisetsa melata naheng tsa bo yona se Musina profenseng ya Limpopo. Imameletsena le tse ding ho lena la imatlafatse ha le ntse le tswala pele.

0: mamedi re he pele re kena go tsona ka botebo re fetele go Ramatheula.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka tjuranta ka paofeta, dipapading tse kgethileng tsa Playtech, laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu, le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu, bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save, ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice, ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka 299 rand boraro ba tsona. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo sena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save go fela mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla.
0: Mamele metsotso e leshome ka morahora ya leshome lena le metsomedi o mametse lenaneo la dimatlafatse. Tshebeletso ke ya Lesedi FM. Maobane re bone moporesidente wa naha Cyril Ramaphosa a etsa diphetoho kabineteng ya hae. Me hara matona a teng mono ke letona la mehleng la lefapha la tsa dikgokahanyo e leng Mme Dina Pule ho tswa mokgeng wa ANC, mme mekgatlo e kenyeletsang DA mmoho le mokgatlo wa Forum for Citizens e kgatlhano le ho kgethwa ha letona Pule ho ba letona le letjha la lefapha la ditaba tsa ntshetsopele ya setjhaba. Mme ba re mona moporesidente o kgethile ditabatabelo tsa mokgatlo wa mafumahadi kapa wa basadi wa ANC ho feta ditabatabelo tsa setšhaba, ka ha Pule o ile a tloswa kabineteng selemong sa 2013 a tloswa ke moporesidente wa ka nako eo e ne e le Jacob Zuma, ka ha o ile a hlahella hore o ameha ditabeng tsa botsamaisi bo bohlaswa ba lefapha la hae mmoho le manyofonyofo go latela ditlalego kapa dikgothaletso tse ileng tsa etswa ke mosireletsi wa setšhaba ka nako eno. Re hatela pele he mamedi ka ditaba tse ding tse etsalang ka jeno. Melata e senang ditokomane tse e dumelelang go dula kwano Aforika Borwa ka molao e tshwere maobane nakong ya letsholo la seponesa la lekgatlhano le ditlolo tsa molao le bitswang Operation Chanela le ebile lekgotleng la motse la Mangaung Metro ba lebeletse gore ba hlalele ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata wa Bloemfontein ka jeno. Ho utlwa tsa moraorao ka tabena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya lekgotleng la dinyewe ena ke Kamohelo Tsotetsi. Kgotso Kamohelo, ga re leboe ga le mona o re fa tsa moraorao o tswa lekgotleng. Hopotsa momamedi gore melata ena e tshwere go kae, e tshwarelwa mefuta efe ya ditlolo tsa molao?
4: Melata ena la yona ile a tshwarwa gona Bloemfontein in the CBD moo he bo ile a fumana gore ga bana ditokomane tse e leng gore di ba dumelela go ba ka gara naga. le bona re ile ba tshoga ba mashuna mabedi le metso go bedi ha mmoho le emong o tshenke monna wa motata majogo wa hona mangau metro municipality monana ho bulelang hore yena ona ba file bodulo hona guest house ya hae le hona Bloemfontein monana me ka jeno re le letse go mela tena e ta hlaela pela le khotla le nana ha jwale ho se ho hlaeletse e mmalwa e leng e tla na e Ethiopia e leng e tla na e Zimbabwe le bona ba ile ba bolela hore bongata ba bona ba ile ba nyahlatsa kopa bona beng o bani babulela hore bona ha ba ditokomane mme jwale le fapha le nana le la Home Affairs ke lona le hore le tla hlokomela hore banna banana ho etsahalang ka bona ho latela hore ba nyahlatse kopo tsa bona tsa ho lokollwa ka beng mme ha jwale rona re emetse hore yena monna enona o thinki wa motlatsa majoro hona masepaleng onana o tla hlahela a jwale re metse go kopa rona ya hore re phatlalatse tsotlhe tseng go di tla etsala le go tleng yona la ya dinyewe re metse gore magistrata a e amogele mme a e nana a ananele go latela moo he nyewe e tla dula
0: kamogelo thaselelo ya setšhaba gagologolo mo Aforika Borwa nyeweng ena e jwang go e tsalang go tla mo bateng ga bayo thaselelo ke jwang
4: lo go tleng la dinyewe ona jwale ba ntseng ba tlhaelela ke yone melata e nana ga mmogo le ba malapa a bona go bua nnete fela legotleng le mela la dinyewe go ne go sa tlala go gang empa fela go ne tlile ba lelapa go tla malapeng a melata ena
0: kamelo ga re leboa golo ka nako gago le kamoso mamedi metsotso leshome le na le metso e mene ka mora hora ya leshome le na le metso e medi eo ke moqolotsi wa rona wa ditaba ka mohelo mbel ka mohelo tsotetsi a re fatsa morara go tswa lekgotleng la dinyewe ka mona ka Bloemfontein re sa le go tsona tsena re hatela pele ka tsereng ditho tsa lekgotla la naga la dikereke SACC ka bokhutshwanyane di etetse setsi sa go khutshetsa melata naheng ya habo tsona se Musina porofenseng ya Limpopo ka jeno sena se latela mehwanto ya boipilaetso ebileng naga ka bophara maobane moo ba ipilaetsa ho mmuso ho busetsa melata e hlokang ditokomane naheng tsa habo bona tikoloho ya Musina ya ofile diboho la Bed Bridge e leng borogo bo hokahanyang naha ya Afrika Borwa le naha ya Zimbabwe re tlo buisana jwalo le Bishop Mokgothu yena o tswa ho SACC fela he e ka re pepetswa jwalo e santsane e le mohala wa hae hang ha re mofumane re tla biela re hatela pele le yena hona ka jeno pejana mamedi re bone ha lekgotla la dinyewe ka Pretoria le dia kahlolo mabapi le nyewe ya boqhekanyetsi ya kokonono ya lequlwana la ditlokotsebe la ditlo tsa molao tse hlophisitsweng e leng yena Kat Matlala mme ha mamorao he ke nngwe ditaba tseo re tla buisana re tla fetela ho yona re shebe hore yona ebe entse e tsamatsamaya jwang
5: ke ha o mametse go ntate ba hlalosa ditlhatsa bona ka mokgwa wa ditlhatsa ya ntanka ke ntlhatsi le e go bona ke taba go maikutlo a go tlisa ka tsa bo ntate ba le ba tlisa
6: mokgatlo ona o tsamaiswa ka tsela e fosa e tsing ke ka ona ke reng go na le batho ba babedi ba ba kadima matla mme matla ano ba a sebedisa kgatlhanong le mogatlho is one of the people ba neng ba le ka pele ba le ka gara komiti e ne re leng ka gara yone ntseng e phela le gona jwale re bone ka mora nako gore ka gara rona re na le diphiri tse e keneng ka gara matlalo a dintsi ga ba tlameya go tlowa tulong ba itshwareletsa ka mahuduki ba se ba leka le go ya makgotleng a dinyewe mme ge a sene ba bantse ba tla leka le go re senya le dijo empa tšhaba dintsi be tletswa so ntho re e ba entse mo ke serekisi fela ka nnete ra ba lebontsa ka serekisi ya bona empa ba re thusitse gape gore re kgone go ipona re madimadi fela gore sena se tlisa pherekano e sa tlhokane ka gara setšhaba sa
0: mabedi re ntse re tswela pele ka la ditaba harabeke lona ke la imatlafatse moqosiwa e gotlalewang ga e le yena tlhogo ya letlolwana la dinokwane la ditlo tsa molao tse e tlhophisitsweng e leng bosemose Kat Matlala o fuwe kahlolo e sisingwang ya dilemo tse e leshome e lena metso mehlano tšhankaneng ka qoso ya boqhekanyetsi mo kahlolo ena e fanyegilweng dilemo tse e supileng le go pharwa gape ka kahlolo ya dilemo tse e leshome hokoso engwe le engwe e wa tobaneng le yona ya nyewe ya boqhekanyetsi e keletsang company ya hae ya Medicare. O tla opolela ba medi re pejana matlala o ile ipolela le molato le kgotlena le nyewe tsa ditlolo tsa molao tsa dikgwebo le Pretoria ka maikemisetso a gore a bo bofaleletswe kahlolo. Matlala o fetoile paki ya mmuso mo a ka nnang a ntsa masa a kokometse ka bahlanka ba bangwe ba ka setlhogong ba mmuso. Kahlolo ena e dilwe ke magistrata Ignatius Dupré wa lekgotla dinyewe la magistrata wa Pretoria pejana ka jeno. Go tlisa kutlwisiso go wena mamedi ka kahlolo ena re buisana le setsibi sa ditaba tsa molao ke Leqwetha yena ke mme Nthabiseng Dubazana go tswa go Dubazana Attorneys. Kgotsa mme
7: Ndete moloi tumele mamedi ba gago.
0: Ga re lebo mme. Mme Dubazana, bekeng e fetile nna le wena re ile ra bua ka taba ena ya matlala ya bapaki ya mmuso. Mme maikutlo a gago ka jeno ke afe ka kahlolo ena ya magistrata? Nna ke kahlolo eo o neng o e lebeletse.
7: Ne ntse re lebeletse ka nnete gore ntate magistrate o tla ganana le sentence e dumelaneng ka yona pakeng ya state le baemedi ba ntate Cat Matlala. Ga e be wa gopola kebe ka sho ke ka fanneng ke tlhile e kare batho ba state kapa bona NPA e kare ba fane ka ntho tse ngata gagolo letlhakore la ntate Cat gore fela ba tsebe go ba mo secure e le ena state witness ka protection 204 witness. Jale ka jeno ga re bona moatlhodi gobane ke ena qetelelong ya diqetelo tshwantseng a fana ka kahlolo ya moshelela o bone gantle gore a tshitshimelano ena e le fanang ka yona ga e tsamaisane le ka mogonde tse Cathy a itseng ditlolo tsa molao ka teng.
0: Ai, Medubazana, kopa o ebe gotlo mono fela ebile seng gotlo feelwane ka re gotlela go yona feelwane ka re gotlela go yona a re gotla go Ramathebola.
3: Ke tsodi tagoha. Tshudisano ya season of champions. Ikete ka 2026. Followed best 7 July. O ka ihapela karolo ya 2.5 million rand. Le meputso. Ha o betcha ka 50 rand ka bofeta. O ja ongwa dipere online. Ka pale kale la Hollywood bets. Le ha o finyana le wena. Betcha ona jwani. Mme o loko le tholo. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mamedi metsotso ke mashema mabedi ka mara hora ya le shume ile le metsotso mmedi mametsi matlafatse tshebeletso ke le CD FM. Ka hlo ena Medu Bazana ha se e o matlala le Maqwetha hae mo le yona NPA ba ne ba dumelane ka yona. Sena se tla ama bopaki ba matlala ka tsela e jwang ha a ka tsola pele ba paki ya mmuso.
7: Ke tshepa gore ha ile mona e se e tshefile morao gore ba tsoe go ile ipisana e le NPA le ba emedi ba tlo bua yona e no taba gore na e tlo affecta jwang ka mokgwa ka fana ka bopaki go ya dinyewe tse dingwe tse yang pele gobana ke re jwale tumelanne ka mogoki nana empa jale magistrata keo yena o kgethile go nka tsela e sa tshwanang le ya bona jale ha e be ba ka gotle ka di-15 tsa July ba rabanne ha ba tswele pele ka 105A then go tswa go rabanne se le kgethong ya hae e le ene ntate Matlala gore na o kgetha go tswela pele ka gore e be state witness ka bo go tla tswela pele le mokosi wa jole ka hantle le mokosi wa hajwale so o tshele go fela re bone re emele go bona gore na ka di-13 ga re gotlana o tlebe le kgetho e seng e nkuweng monono.
0: Ka experience ya hao mme Dubazana, ka tsebo ya hao go tsebile ngwa feta go tsona tsa mofuta ona ho ke tsa ha le hore motho a khutla re ha ke sa bapaki ya mmuso tsa se o le setsang he ho ba njwa le ha le ya petition ka mo re re dumela ka teng
7: ha ho lo ntate e bile tsa hala hangata e be ne motho a nna lona ne re dilo ena ka teng ha ye hane motho re tsantsa a tsantseng a fana ka ka hlolo ya mo felella o hana le hona empa ne re na le o le petition se ho ba ne kwena sebetsa le motho enwana o feta nna gore a ka nna ya le gona ka tsela e nana ha ile mona sa ya le gona e tsa so le fietsa ga tla bona gore na ga tsa le kae go bana ha se gatlwa la pele e lo ga ba 105A ya e tsa hala le email lane e le mo mong ke ka re di family members tsa di petition tse se lo ga ba nneng ba a me ba a se tsa 105A e be ne ha e sa gutla ha e sa ba 105A e be nneng mo khutsiwa o dumela molato fela jalo e be le gota le fana ka sentence e tlase tlase go feta yo lona le le dumelane ka yona ka 105A. So checka nnete se le raba nne re tla bona o tla e tsaya empa yena ka nnete ka se makala ga a ka kgetha gore ga a sa tswela se empa nna ke go ya ka nna ntate molei ke le moeledi wa gae nka re go yena ke re sentence ya gare tsela e ba 15 years ka 10 years tse dingwe soka onese bile bo ma 25 years mono 12 years is half the sentence e accepte o se mogo wat.
0: Medu bazana ha re le buwehle ha u ile wa re fana kwa re buwe le wena ke a tseba no ntso hlile o le maphate phate television mane
7: ke a le botsa tsebolo
0: le ka mo somme
7: le ka mo botsa
0: ba be di ratela pele ka ditaba tse re ndi thotsa le gotlana na hala dikereke SAC se ka mkhutshwanyane di etetse sitsi sa go khutsetsa melatana hentsa botsona se mo sina professional Limpopo ka jeno se se latela mehwanto ya bipilaetso e bile naga ka bophara maobane re buisana ka taba ena le moruti Seduel Mogothu go tswa go yona SACC. Kgotso ntate moruti wa metso tshebeletsong ya lesedi.
8: Kgotso ntate moloi le kae le ba mamedi ba lesedi.
0: A re petse ka mahawa modimo ntate moruti.
8: E ya ntle.
0: Re bolelele gagolwanyana ka ketelo ya lona sebakeng sena sa Mosina.
8: Ketelo ya rona ke ya ao e itseng ya lekgotla la dikepe la Aforika Borwa SACC. SACC e bopile seo ka setshware ka reng ke National Crisis Center, ke kopano ya boeteledipele ba lekgotla la dikereke go tswa national go ya di-provinceng le mekgatlho e meng e e sebedisanang le yona go tshwana le bo Lawyers for Human Rights, Doctors Without Borders le eme mekgatlho. Ketelo ya rona mona ke gore morago ga pegelo re fumaneng ya gore mmuso wa rona wa Aforika Borwa o kwetse di-centra repatriation centers tse ne di le teng Durban, Pretoria le Cape Town gore botlhe bao ba tsamaisiwang ba tlisiwa mona Mosina. Ke gona go haiwang centera eo. Re tlile mona jalo ka boeteledipele re tsamaya le beso ba provense modulasetulo le mongwaledi wa lekgotla la dikereke mona go tlo iponela ka maso, go tlo batlisisa, go tlo tlhokomela gore na e ka ba centera ena e fitlhela maemo a setho main standards sa gore e ka etsa mosebetsi ona.
0: Jale
8: go bona rona government e tsweletse go fitlhela kae le gore rona maikarabelo a rona keng, ke kae mo re ka thusang teng.
0: Jale na le kgotsofetse ke seo le se bonang moo.
8: Ke gona re fitlhang ntate moloi re a kena ka Mosina jalo ka ke bua le wena. Sa pele seo re lo se etsang ke o kopana le di-stakeholders dikereke tsa rona tse e leng mona Mosina, mekgatlho e neng di-partnera tseo re sebedisanang le tsona. Morago ga moo re kopane le ba mmuso ba re ise ba re tsamaise ba re bontshe e be le rona re a bona re itshebela re kgone go tshwaela ka moo re bonang ka teng.
0: Mo le bonang mathata ntate moruti ha le se le shebile le thusa ka tsela e jwang le fana ka dithusa mofuta ofeng?
8: Rona seo re se etsang kore re buisane le dikereke tsa rona le bao phutho wa rona le bao re sebedisanang le bona. Sa pele ke gore re be le batho seo ka segware ka reng ke human resource, batho ba tla bang teng ba tla lebelelang ba tla thusang ba tla sebeletsang. Moramo wa moo ke ditshebeletso tseo di ka bang teng, dijo moo go tlhokagalang dijo, tsa pholo moo go tlhokegang tsa pholo, go thusa batho le ka gore ga e ba go tlhokagala tsa semolao ka nako engwe o fitlhele le gore ditokelo tsa batho di a gatakelwa ebile gore mmogo le babueledi ba re sebetsang le bona re kgona go kenelela. Mare jalo ka re le dikereke se segolo sa rona ke tsa semoya. Ke ka lebaka leo re reng ketelo ya rona is a pastoral visit gore re tlo ema le go tshetlega batho bana semoyeng sa bona mme re etse fela ka puo ka polelo ke gore re etse mesebetsi e bonagalang e kgonang go thusa batho.
0: Tate Moruti, ha re phetela maobane ho bile le mohanto dibakeng tse fapaneng ho phatlala le naga e le mohanto e ne le kgatlhano le yona melato e dulang ka gare o naga e sena ditokomane, mme o ne go na le tshabo ya gore go tla ba le merusu e mengata nakong ya mehanto eno. Maikutlo a lona ka tsela eo dintho di tsabileng ka yona maobane.
8: Bonnete fela ke gore ka kakaretso re ka re letsatsing la maobane o bile le polokego ya batho, o bile le kgotso, empa le ga o le jalo go na le ditulo mo re tserang gantle gore go na le diketsagalo tseo di ne di sa loka tseo di etsagetseng. O tshwana le maobane bosio mane Mamelodi go na le batho ba ileng ba kenelelwa matlong a bona, gagologolo batho ba Mozambique. Re sebeditse o fitlhela mesong ya letsatsi la kajeno go ba thusa ba isiwa embassing ya Mozambique. Ba bangata ba tswile fela motho a sa apere se a se apereng, o sile dithoto tsa gae o le jalo. Ba bang ba ebile ba nkile qeto ya gore ba gutlela morao ko ba tswang ko teng, mme ba sia dithoto tsa bona, property ya bona e le fale jalo. Ebile re ipotsa re le lekgotla la dikereke gore na ke ka ba go tloetsagalang ka yona.
0: A Ntate Moruti Mogotho, re lebile ya go le ka nako ya gago.
8: Re a leboga ba mamedi ba lesedi.
0: Mamedi eo ke Bishop Sidwell Mogotho, o tswa lekgotla la naga la dikereke la Aforika Borwa. A ke khutsa mona ke la jwale ke nako fela ga e le tshwanang lena le teng ka jeno gorenyane ya botlhano ka ga go na le papadi goreng ya botshelela e pakeng tsa setlhopha sa England le Democratic Republic of Congo. Ka go la matshoso ka jeno gorenya botlhano e seng gorenya botshelela jalo ka ga re tlwaetse. Motlhophisi wa lona ebile morapedi Segwane Kgaso, ya laolwa ke lebogile Goma Matodi, mme batlhagisi ba lona ke baithuti ba dithuto tsa boqolotsi ba ditaba tsa Rhodes University le University of the Free State. Wena ke Thandi Makibene le Boipelo Mokwena, nna la ka lebitso ke Naka Moloi. Ya re kopana gape nakong e tlang. Etsho kgotso.

ke mashume a mabedi le metso e supileng hantle fela o le ba horenga e ya pele gotso mo mamedi motle o mmileng ke na le wena o kantorong ke na le wena o motsebetsing o spetlele o cliniceng o mabenkeleng o reka ke tsa malwana o ka tekesing hona jwale ke na le wena mo khaniwa tekesi ke na le wena hona jwale lwena ya palaminga tseba rongwana mme ke tsa malwana mo mamedi hona le taba tsengata mo bana o bone me hwanto Afrika borwa o bone spolesa o bone se sole ka mona ka Hillbro ka bo Yeovilla mo bana mantsibuya ho ile ha mengwa se solo re a ke letla bana le tlo thusa le ka mane ka a thekonga Natala ke batho ba magola robonga ba tshwerenga me bongata ba bona ba tshwaretswe utswa letshenyo ya thepa utswa mabenkeleng makgolo a robong re ausekete ke batho ba makgolo a robong ba tshwerweng mme he gona ka jeno ebile gona jwale ba fana ka dipalopalo tseno tsa maobane ba fana ka tlalego ya maobane ba fa setšhaba tlalego ke bona le lekgotleng la kgatso la Aforika Borwa diponing tsa rona tse kgolo ba ntse ba bua taba tseno tsa botlhokwa ke lemo tse masome a mararo Semi Malete a hlokahetse wa mopola monneno Semi Malete o ile a hlokala le monsa 1996 hana petwa ka koloi Semi Malete dumela

0: mabenkele kena a re emetse ngwana mme.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spina Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa ka pao feta dipapading tse hlwauweng. Tsa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Bet Channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Shumane metseropong hantle fela pele ra ya pele. Ka jeno ke labararo bekeng a. Mme dumela motho mo tla hola ka general ka letsa ka tla le mahlonolo. Ha o ya toroponga tswara chelete ya hantle, tswara karete ya hantle. Tloela o pota pota no ye kwana le kwana. Hlokomela le jwala. Hlokomela jwala botla wetsa mohlolo ba tla onkela chelete, ba tla onkela thepa ya hao. Ha o fitla di ATM mo tloela ho pepeta. Tloela ho pepeta ha o radio. Radio ke le sedi fela. Tloela o pepeta o fitla di ATM mono o pepeta o ikentse radio ha o radio radio ke le sedi fela ka tjhelete ya o tso o tsamaye jwale o fumana motho a eme mona a eme mona a etsa jwang hlokomela ho hobe kgwedi fedile mme le bashimane bana a kgwedi fedile tjena ba babe hampe ntho enngwe hape ko kopang yona tloela ho ema pela koloi tsena tse tsamaisang tjhelete. Tlohela ho ema pela koloi tsena tse tsamaisang tjhelete o tla lemala. Ba tla fihla bashimane ne motho etsontse male. Ba tla fihla bashimane mono ha o no kgolwa. Tlohela hape ha batho bana ba ditjhelete ba fihla suta o seke wa ba sitisa o ba fetsela hore ba kgone ho feta ba potlake ba kenye tjhelete mo ba ikenyang teng ba tswe ba tsamaya. Jolo tla fumana motho a eme mono a eme mono a eme mono a eme le pela koloi ena ya tjhelete suta ke a o kopa ngwana mme suta ke a leboha re metsotsong e leshome le metso e supileng gona jwale pele goram ya pele mme ya nako e emetsena he go na le tabe nngwe eo ntate Maile a ileng a bua ka yona mona Gauteng mona Maile ke ena he ya tshwereng dikolo mona Gauteng o lefapheng la thuto. Maile o buile ka mo tshelete tsa sekolo di jwang ka teng. Alla ka di school governing body, alla le ka di principal, alla kore o alla ntate Maile hore tshelete e sebediswa hampe dikolong. Dikolong tsena tse fuang tshelete ke mmuso. Dikolong tsena tse fuang tjhelete ke mmuso ebile hlahisa taba hore jwale o tla hlokeha hore ho ko ho vetwe di principal ho vetwe le bona batho bana ba di school governing body a ba re dikolong tseno mo mmuso o fanang ka tjhelete ai o ya hana ntate Maile. O ya hana Maile o re tshelete e ya jua tshelete ya bohlokwa e tlamileng hore e thuse sekolo nako ngwe fumana sekolo mmono ho sna le ha ile dijo tshelete e ya jua ai rona banna a ha ile rona banna a na re tlamile o na ka nnete nnete tshwantse ka go hlotle re katwe go rena tshwantse tshuna o tshojwa lo ntate mail o re hey huna le mathata mona dikolong are di million tsa di chelete di a jwa are botsotsi bo mo bonnokwane bo mo bonnokwane bo mo o re jwale ha batho ba leng dikolong ba utswa chelete ena ba e sebedisa hampe chelete ya mafutsana jwale mafutsana a tla itse jwang Mwila buwa ka Skola transport Arana kwa mwadi kolo di fuwe chelete Chelete nou Hayngolwe Mbini kolo Di atama di rente di holo Me Chelete tse nou Hau tsu yor hoye tsala yin ha di kereke di file di kolo chelete mmuso o file di kolo chelete ai kitsi etsi fela aranta engwe lengwe tshwantse mmuso o tsebore e etsa eng dikolong di kontraka sa bontate le bomme ba tsamaisang bana dikolong Kengwa pe e mutuse mbohloko bana ba fihla ka mrana ko dikolong. Me ha o le jalo bana ba khone ithuta hantle. Ya re ha qetela re se o re tlamile ngo sietsa. Tshwantse re vete. Di principal. Lidito. Tena tsa dikolo me ba be ba shebe rena ba lokena di banking tsa lona ba shebe jwa lena financial background are tshwantse ba di shebe ntotsi are jwanka pa jwa mba tlamelo jwa le ba di shebe potso ka kiena mo mamedi potso ka kiena ho wena me ke kopa nkaraba Unkarabe hantle re bue le wena re sa bui hampe re sa bui ka otella ha le tuna le la hakana kana ka boshodu bo etsalang dikolong me ile dikolo mo ke namba na barona ba tswa malapeng a futsane ile go bana ke tsona dikolo tse mmuso o di fantshelete re tsa jwang tshaba se setso re tsa jwang tate mme ile re hona jwale jwale ba tla me a tseba hore ha o kena mono o le wa school governing body na mapeni a hao ba tsebe banking ya mapeni ao ba tsebe jwale ba o shebe le ka mo phila ka le principal ba e shebe hore na e phila jwang e para makolo itse jwang e dula mo ho leng jwang gore ke botsa wena mo mamedi mothata bona bo ntate mme ile a llang ka bona rona le wena Ronald wena mmamedi. Re ka botshiba jwa. Re ka itsa jwa. Ronald wena, ho ba nthwena jwa le, e etsala dikolong tsena tsa bana bana ba futsanele. Makation nga rona. O mona so wethu. O thembisa o ka ho tlo tshwere dikolo ka ofela mona ka boteng. O walla. Are botsotsi bo etswang dikolong mo, are icon. Are na kongwe fumana hore le dijo tsa bana. Le bana ba ja fela hlama fela le bana ba ja hlama fela ka bakala bokeleme le botsotsi bo etsalang dikolong ke rona ba me u bua le tona la rona ke rona ba ke swantso se finse re se fambana ha ho jua ho sengwa le chelete o muso o fanang ka yona dikolong ho thusa ngwana wa motho e motsho ke ma bengkeleng a ke khutla ke aleng
3: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Dumela he momamedi, e re kudumedise, re ke re bue le wena. Ngwana mothemotso, kgotso momamedi. Hello.
4: Ndare dzela kae?
0: Ke a phela ntate, o tlile tabe ke buang ka yona.
4: Kana re tlo go tsoka batho.
0: Tanki ntate wa ka ketla khutlela go wena. Bo mama di dumela khotso.
4: Bona ba mo tawo.
0: He ya ntate.
4: Eh ke ba mo tawo lento, ya go ba wa tshilo wa se qalelo wa ke. O qashwa bantu jenga se border gate. Ya bona go isikolo ne sekolo. O kwa bantwana ba fundileyo abahleliyo. A qashwe o wa dinge mali. Le mali ifikele kuye. Ibe nguye onika isikolo ukuthi namhlanje kufuneka into enje nje inyanga xa iphela ase into i statement kuhulumeni ukuthi kusebenze ke kanje na kanje na kanje asayine phansi into oba umakhe kwalahleka isenti ava kule mali uwazi into oba uya ngaphakathi kwahlohlo uyovalela
0: ngiyathe ure hu hirwe bana bana ba ithutile nka chelete bana ba ntsembo internal auditing le haibe external auditing eng ba ho hirwe bona ebe bona ba sebetsang dikolomono ba sebetsang ka cheletena hona lore e tshwarwe ke ba school governing body ka pa di principal ntate o tshojwalo ore khwedi le khwedi jwale a fane ka tlaleo ha re utlere ka thuksa jwa ho ba ho thwi ya jo wa chelete jwale mo dikolontse bana ba be ba hloke dijo mo mame di dumela
5: Dumela ntate dijo.
0: Ntate.
5: Ee ntate ke mota be mo buang ka yona ntate. Ba bona hona ka mo ka mole ke leng ka teng ka mo ka kimpale ka mo. O na le sekolo se se ne ke bereka ho sona le disela te ntate o tshellwa bana metsi le tshellwa ka metsi.
0: Ha
5: metsi ntate dijo ka metsi
0: le disela le tshellwa metsi.
5: Le tshellwa metsi ntate kolong se se mona hona mo ke me ke bereka teng. Ka metsi ntate.
0: Eh ke munda.
5: Ke mo sekolong. Ka metsi metsi
0: bana ba ja le bisile tsetswe metsi
5: bana ntate thuso ba ja le bisile tsetswe ka metsi papa ka metsi ha ke re bare nako ngwe ke la ka isa dijo o botle le tshomi ya ka o botle tshomi ya ka tle ka metsi ya belang ka metsi ya bela o fika topoulela ka mo ka le bese ntate thuso
0: ke o he ke o ta bane mba rona ba nemba rona ba batho ba batsho ke ntate wa bu o rona sebetsa mo ona sebetsa mo ha o batho re entse jwang hantlentle re entse jwang na hana o ile o fa bana le bitse le tsetso na hana mala na na bana bana ba tlo tshwarwa ke mala ha bohloko jwang mntwe o na isa le lebese ke dikolong tsa rona ke dikolong tsa rona ntate ke yona rona uri Kimberley uri mona Kimberley mona yo o moyo ngwe le sedi FM khotso
4: ntate ke go tsola ga ntate waka
0: re a phela ntate
4: re dire dire re ke mo ga tumbuye ga mona ga betle ntate ke so wa tswa bua nnete ngwana mme ntate wa buile ka taba ya gore di dikolo tse ka ntse tse tsonga masipala eng tsa go di audit tsa go di di dikolo mo ke ba ntate ke so o bua le taba pele o tla go tshola shaba hona bo sekolo dikolo mo Wa le batho ba khola ma ya sebetse mo nna ke ba cheke tlo tswa le tsendele tlo. Yo na le batho ba sebetsa dikolong. Ba ya sebetse mo nna. Ke tlo tswa le bo dikereche mo. Batho ba khola dikereche mo na ene ba ya sebetse dikereche mo le tlo. O ke tsani dikgo ga tumpuye ka mo ka betle mme ke.
0: Ho na le batho ba khola ba sa sebetse mo dikolong. Empa o na le chelete ba e fumana. Ke eng ka rona hantlentle? Ke eng ka rona hantlentle? Ho etsala eng ka rona? me o tloa mono re ya gona go lla ka pelenyana bile re gona o bona batho ba bang ka pelenyana hana bibele e reng o gona go bona le hlokwa le ka ihlonla ngwaneno o sa bone tsia e ka ihlonla hao re gona o bona batho ba bang ka mo bana le mbobodu ka teng ka mo bana le mpelo tsempe ka teng ka mo ba sa rateng batho ka teng re sa bone tsia mahlong a rona bana bana ke bana ba rona ke bana ba rona jwale ha bana ba eja le besi le tsetsweng ka metsi hona ho bolela eng ke yona ntho ntate maila llang ka tsona tjhelete ya jua mo mamedi mo yeng khotso
4: le ka ntse le
0: ke teng ke teng ntate
4: le ra mona ati
0: mo mamedi khotso dumela hi
6: mona ke le eji
0: Dumela hello.
6: E di kolong mona na e thata le nna ke nntse ke le mong wa mono ne ke bona gore a go tsuntsu tsholong re tsalo ka morao.
0: E thata

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: O qetela ketso ho ya pineng mo mamedi kgotso.
2: Khotsa ntate thuso ke tshomotso mona mo mangaung. Ntate thuso ne ke sebetsa le nna sekolong. Matitjhere a nna ntate thuso ba tlohella bana ba skete bana ba bang. E re bana ha batla hae mo ba re lapile ke re ha re ka thina le sekolong. Ba re jo ba re skete ra re tshireletse ka nang. Ha hona batho ba ba shebileng hore bana bana ba thusiwa jwang. Ke a leboha.
1: Ba re skepela. Kore o skepela ko etsa jwang banna ba re skepela ko fa mohlomo motho dijo ka teaspoon e ntate maile walla o re tsela yeo sebediswang tšhelete ka yona dikolong o re batho bana di-principal di-school governing body batho bana tshwantse ba fetuwe o tswa o fetuwa momdi ba lo sheba gore na ga ona criminal record ba lo sheba gore na tšhelete eo e sebedisa jwang ba lo sheba ntlo o dulang go yona kolo yeo e palamang o phela jwang o na le bokae bankeng kore ona bolela kore ona le bokae banking ha re ka mona o nona le 550 banking ha re beke ke tlang so bile ona le 420,000 ha jwa ndate maile walla o re tsela ye o chalete joang ka teng dikolong ho ya swabisa ho tlisa bohloko meke dikolong ke dikolong moting ho ya mbana bana ba kujwana di mahetleng mani mo ho ya mbana ba ha wa ha wa ba jankasi bana tshele tse sebediswa hantle ha ba fumane botsotsi bo bokana kana jwalo ka bona bo etsa halang mona mo rereng ke bana ba mafutsana ke a kwala mutemutle dumela
3: that it is okay
1: ke a pelanda
3: wa ka bua le tsena ka muva mo paris ndede
1: e ya se
3: ndo toka na go tsapisa ka mona
1: ke o lukile sam ke to bua le na thabang tla o tshwara bona jwa mo mame di khotso ke a le bua sam thabang tla bua le hello
2: ntate tshiso le kae
1: ke temme
2: te mo bua le mme mapule mo Slovoville ntate
1: Slovoville
2: e ya pela to send bill ntato aka ntate thuso ke na le botshata bo bohulu ntato aka hle
1: all right thabang o tla bua le wena ka moka Slovoville ha monatejwa na ke shebile ntwa di kolo hona jwa le khotso
2: ntate thuso le ka
1: ke temme
2: ntate thuso ke bone hantle tsena na team fishi tshelwa sopo
1: team fishi tshelwa sopo
2: ke tshelwa sopo yona e ba itswa kolong Ile motsuruto
1: king ho
2: stop me tin tshe mathaka ga gapapa
1: ha eman
2: ke mathata dikolong mona ntate thuso
1: ke mathata dikolong tin fishi tselwa sopo metsi a sopo e matha motsuruto nne o tshojalo nako ke hora ya pele o mametsele se di FM khotlana khaso la Afrika Borwa di dabatsa o rapele o di ballwa ke ntsane rantwa empapele o tla o balla di hlotsa tsona
4: modula se dilo wa commission ya madlanga o hlokomedisitse le qwetha Feroz Khan hore le sekela bua menyenyetsi e tla thuntetsa seriti sa commission se thosa EFF parlamenteng se sebetsang komiting ya nakwana ya parlamente se hlahisitse maikutlo ka bopaki ba se thosa MK parlamenteng ho tsa machaba mmuso wa Namibia o gakotsela nane o la go tliswa ga ba a ibaona na eng ya Afrika borwa ka boithaopo mamela ditaba tsena ka botlalo letsa boemo le godimo di alatela hamfela ka

0: Dida bazana tsa hora ya pele tsona di fella mona ferra ripetela ka ka lekola tsa bemo ho di mo rikala ka province ya Gauteng. Le ho di mo le kwaetse ka khata di baka podile Mpumalanga le kwaetse ka khata di baka podile ntle le mo futumetse low field. Northwest le kwaetse ka khata di baka futumetse ka mafafatsane a di a duma ka bophirima. Free State le kwaetse ka khata di baka podile ka mafafatsane a di a duma ka bophirima. Le dikarolong tse dintse bohareng. Northern Cape ho bata ho loka bophirima ntle le mo le kwaetse ho podile ka mafafatsane a di a duma. Western Cape le kwaetse ka khata di baka ho bata ka mafafatsane a di a duma. Le pula e bobebe ka lebo ya botshabela. Karolo e ka botshabela Eastern Cape le kwaetse ka khata di baka ho futumetse ka mafafatsane a di a duma. Athe le KwaZulu-Natal le kwaetse ka khata di baka ho podile. Tsena tsa boemelo hodimo le tsona di fella mona taba tse tla latela tsena e tla ba tsa hora ya bobedi. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa ho wena maloma mafahla ke tseo.
1: Ha ko leboe hle Mofokeng ke leboa phoka mpe metsotsongwe robong le sekoto ka morago ra ya pele. Me metsotsongwe le shome ka morago ra ya pele ke ya mabenkeleng a ke kgutla ke kena metseng le metsaneng mmoho le maplasing.
2: Weed Bix Club e se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Baruti ba tumelo tse fapaneng ba kopane. Ba kopanong e kgolo mme ba bua ka mathata ao ba kopanang le ona le mathata ao setšhaba se kopanang le ona mona Motsekapa. Ba itse ke re kopaneng bathong re ke re bueng. Ga ke re kopaneng re ke re bueng jwalo ka baetapele ba setšhaba re le baruti ba dikereke tse e fapaneng. Re tsebe go bua ntho e le nngwe. Re tsebe go bua ntho e le nngwe. Ke yona ntho e ba e batlang. Gore ba bue ntho e le nngwe. Bothata ba rona mona lapeng Afrika Borwa, pitsa ena e phewa ke batho ba bangata haholo. Jwale ke bona ba kopana, ba utlwisisa buka ya dibuka ha re pitsa e, ba bangata haholo batho pitseng. Ba bangata haholo, mme o teng ya tlileng le ka chefu teng ya tlileng ka chefu mo. Ba kopane mane Motsekapa. Baruti ba re ga re ke re bueng re tsebe ga mang a re botsa re bua eng re bue ntho e le nngwe. Re bue ntho e le nngwe. Ka jeno go na le megwanto e mengata mona Aforika Borwa e mengata bona maobane fela. Lebaka-baka ntho e nngwe gape mmuso wa o potlake. Mmuso le ha batho ba bua taba e itseng ha o potlake. Mmuso potlakang, potlakang, tloelang ho nanya. Mmuso wa nanya. Letlo e le belo ho feta mmuso. Mmuso wa nanya, o tsamaya hanyane, botsa bona o etsala eng. Bona o etsala eng. Bona ho etsala. Maobane bile o ile ba le kotsi ya batho ba Malawi ka mane ka Polokwane. Mokganni o hlokaetse ba bang ba sepetlele. Ke ntho e bohloko haholo eo. O a nanya. Ha ba nke qeto kana go batla melo go nka qeto mang o mang o tsama hanyane mang o tsama ntho e feta mona e fete mana e fete mona e fete mana muso wana nya o tsama hai rata o kopa muso ra le kopa banna potlakang ga lutlwa ntho itseng e mang ka maoto ka yona nako tloela sekgowa tloela o bua so for instance we'll see maybe tloelang botsamang le ile o sheba ga tšhaba selela se re mane go na le ntho itseng ke matona ke bo majoro ke di MMC tse e leng teng ke ma kanselara ke di MEC ke bo mamfa kore fela dintho di tsama dik dik batho ba potlake ba mathele mosebetsi wa bona ba potlake batho ba potlake to tsena ka ofela tse itsalang hona jwale kobane muso o a dieha muso o nka nako e telele haholo jwale batho ga ba sana mamello muso o a dieha ke a kgola rona jwale muso o ithutile ka nto e tsalang matona ke a kgola le ithutile banna le basadi ga e ba le a ithuta tabeng tsa maobane ga ke tsebe ke reng ke a kgola le ithutile mme ke utlwile ba march and march ba re labone le leng le le leng ba tla dula ba hwanta go opotsa mmuso re tshwantse o etseng gobane ba re mmuso jalo ka ba hwantile maobane ga ba ka ba thola le mmuso o tla thola jwale ba tla ba gopotsa he ka go hwanta labone le leng le le leng ke ka moo ba buileng ka teng maobane

wa utla ona jwale ntate maile o lla ka dikolo tsena tse shebaneng le bana ba rona ba kojwana di mahetleng tse shebaneng le bana ba rona ba tswa metseng ya rona mo teng o phelwang ka bofutsana o bua bothata bo leng teng mone ka mo tšhelete e jewang ka teng tlamehile gore jwalo kha ba se ba e leletswe ba se ba bone ba tlamehile gore ba mathe ka pelenyana gobane ga ba sa itse jwalo o teng a tlang o ba etelela pele ga ba se ba bone gore tšhelete e jewa jwang ga ba utlwile le mona sealemoyeng gore bana ba tshelelwa metsi ka lebeseng ga ba utlwile sealemoyeng gore bana ba na le go ja tlhapi ka mono go kentswe metsi ya sopo tshwantse ba mathe ba ye moo ba sebetsanang le dijo mafapheng a thuto ba ye dikolong ba romele batho ba ile go sheba ka nako o ngwathelwang bana go bo o le teng motho a tswang lefapheng a tlo sheba gorena bana ba na ba ja jwang ba ja eng nako ngwe ba fitlhe sekolong se wa ntse o peuwa ba romele sepeketere motlhatlhobi wa dijo a tlo sheba gorena dijo tsa bana ba di butsitswe di nepagetse na ke dijo tse jwang tshwantse ba itse jwalo ga ba sa itse jwalo gape mmuso go na le a tla qala a qale ntho ena dijo dikolong a re dijo dikolong a re ya matha re eme tjena re a ipelaetsa re ya gwanta ka jeno bana ba rona ga ba je gantle dikolong re utlwile mme o buile mo na re bana ga ba gutla ba lela ba re ba re kepe ba baetsa ba re kepa ba re kepa ntho e kareng eo gore ngwana a fitlhe lapeng a lapile mme ya mmotsa gore ga le a ja letlwatso ee mme jo ba re kepile ka jeno ba re kepile ka jeno ba re kepile ka jeno ga ba re fepa gantle bothata bo leng teng mmusong mmuso wa nanya wa nanya ga o potlake ga o potlake ga banke diqeto banke diqeto ga banke diqeto banka nakong ka diqeto ntho e nngwe gape e e tsalang mona Aforika Borwa le gona teng moo ke re mmuso le a bona ntho ane ya gore batho ba reng go ne neng batho ba tsho jwalo dilemo le dilengwana gore mmuso o utlwa ga batho ba ipelaetsa ga tshenyo e ba teng ke gona ba re mamelang ga re sa e strateng re sa chese ditaere ga ba mamele ga re sa chese ditaere ga ba mamele ga re sa e strateng ga ba mamele tshwanetse o che taere go e tsaleng maobane bosiu mane mašišhini mane go na le mme a neng a bua thelebišeneng a utlwile botlhoko go cheswa ditaere jwale sekontiri sena se atšha a ra ga ke a thabela ntho ena gore jwale go cheswa ditaere sekontiri mona ba re senyetsa tsela wa tseba ga o chesa taere sekontiring motho a tlo lokisa mono o tseba gore mmuso o mo patala bokae 1.8 million go tswa gore na tsela eno e senyeile ga kakang ga o qala o nka taere o ya ka yona sekontiring o ile o e chesa mane sekontiring e tuka odima sekontiri tseba gore taere eno ya ranta tse leshome kapa ya ranta tse mashome a mabedi e tlo fa motho wa kontraka milione tse pedi kapa 1.8 million wena o sena yona wena o sena yona gobane taere e cheka sekontiri taere e cheka sekontiri jwale ga le ditšhisi tse di lengata e ka ba yaya go bo 5 million ntho e go tshwanenyana fela tsela e ya tura ga a tla tlo lokisa mono o itsamela ka bo 5 million a ba ipalamela koloi tsena tsa engine e tshosang wena ka taere eno ya gago taere tseo tsa o tse mashome a mabedi tseno ga wa fumana letho yena o tsamaya ka lejwe yena o tsamaya ka lejwe jale mmeno wa mane mašišhine ka mpumalanga o na lela a re a se yona ntho ena la batho ba ipelaetsa ba seke ba chesa tsela tsa rona tseo re di sebedisang o ne a bile a bua puo ya sepedi metsotso mashome a mabedi le motshelo mongwe gantle ka morago ra ya pele jwale ke go wena hemo mamedi re utlwa rona bothata bao ke bofe motse mono go ba re shebana le phano ya ditshebeletso
mona re shebana le phano ya ditshebeletso rona ditshebeletso di tsama joang metseng ya rona le makation ga rona vessels brona kile ka fumana ntate rante ba rong o letse me ke file ntate ka mane ka nala gore a ka e shebe ntate le hlwenya gore a ka ba ka ba etele mono ba tla mphakara bo bo mora le hlwenya gore na ba sebeditse joang ka bothata bono ba metsi mo wena mo mamedi ya batlang ho ngolla ho WhatsApp ya le FM ke tla o bolella ha mfela ha iqala fela e raha ke tla o jwetsa ke re jwale o ka ngolla ka utlwa ditaba jwale o ka ngolla ka utlwa ditaba mushane tswa ko mphe mangolo ke ya no mono a mangata ka tano o na le mangolo mono re ke bone mono a te mo oh pela e ke ya ah simo he o na le mangolo mono ba ba ke mushane tso ke le bo ona le batho ba rengwe le tsenkwano le bitso la ka ke re a leboa ntate thuso o enwa he o kopa dithuso ba mokgethile under 19 netball hore batho ba tle ba mothusa gone go tsamaya hey ngwaneso o ngotso ro thata ha bana tshelete e mong o rengwe le tsimona he re ke bona ke UIF okay a khale UIF ina 2002 jwale ntate mona hampa idea ha ntate wa ka o ja hore fa idea re tsebe o sheba hore na ho etsagala eng ka UIF ya ho baneng le kgolena le saka la ngodisa o ngotse fela di nomoro tsengata tsa mehala ha wa mpa idea ha lo ngolo la raru lona ke lena hem ntate motawu idea ka e blokuwe ka 2000 ha ke gonoetsa letho thotsa ka di eme bankeng tshelete tsa dithotsi ditse tu ke ile ka fana ka dipampiri tsa ka fana ka dintho ka ofela idea ka ntse e blokuwe ho lokile ntate wa ka e re ketse jena hona le ID tse dintse ntse di blokollwa hona joale mme ke batla mushane tsumona le o le kgaitse di aka ba ke ba shebe ID ne ya hao bana o ba file di ntho ka ofela jwale go tla jwang gore ibe ba ntse ba e blokile hona jwale e re ke tse tsena ke ba romela tsona le dinomoro tsa gago ntate o dula Jobetina Thamsanqa o dula ka Jobetina jwale ke a e romela he ngwana mme e re ke bone hantle gore na ID na jolo ka hore e blokuwe re ke romele ba tla ba tswa ho letsetsa ba khone go bua le wena ntate o dula ka mona ka Jobetina o re ntse dintho ka ofela empa ha ba mo fe monyetla wa hore e monna ra e bula ID ya hao jwale Jobetina ke batho ba hola ke sono ka batho ba hole man ndate Thamsanqa taba o ke sebetsana le yona he ke inkile ke fitisitse ke la tletso bana beso ka mona ka Pretoria ka bakopa hore bampe ba shebe botata bona ba ho bane o ba file ntho engwe le engwe e ba e hlokanga ke le bongwa niso e be ka ba ka uthusa hle e be ka ba ka uthusa ke ba file ngwana mme e bile ke ba kopile hore batle ba o letsetse ba bue le wena a utlwa Thamsanqa hei tšhelete ya e bankeng wa e bona tšhelete ya e kena empa a kgone ore ke sono ka bana ba gae a kgone o etsa letho ntate thuso ID ya ka e blokuwe ka 2012 ga ke kgone o nkela bana ba ka di-ID ga ba na le mangolo a tlhago ngwane tso ke e fetisitse taba ya gago monna ke enkile e fetile eno yena o theowa Klerksdorp e re ke bone eno yena o theowa kae eno kwa o tlaile 57 eno o tlaile 82 di ID di blokuwe le yena e re ke tle ke e fetise he ke e latlhele go bana
go bana beso ba o kusebetsang le bona a le ke le thuseng hle idea ha e blokuwe le yena motho etsa maile ka e romela ha ngwaneso ka e romela gona jwa lore e hlene e tsa mae ba gona o thusa re ke fete jwa le ke mo mamidi motle wa busupa enwa e o re sebetsang le yena kwa nmona ke rumela hono jwa le ke o he sa hantle flex job ka feta ka itikina gore ke ketile ke sebeditse ke mang ye mong ha pere ngo letse mona he ndate thuso tsepiso musinki ka tla Goodwin Junior Nkosi ona le tlhopha se wa tsamayng ka sona re kopa Black Ball South Africa re kopa hle batho ba ka mothusang ba tle ba kenye tšhelete accounting ya Black Ball o bapala Black Ball e banna tshepiso Nkosi mme ha ba kentse mono ba re fela Tshepiso Nkosi jwale ke bokae mo 40,000 rand 40,000 dikete tse mashome a mane ke mo he ba ka kgonang o thusa ba tle ba thuse ba ka kgonang o thusa mono ba thuse 40,000 ba ya kae bana ba re ke bona o thuba kae jo ke sono ka bana ba rona mo mamedi ke sono mme wena ngwaneso ke ba dile taba gawe mme ka re mo mamedi ka kopa mo mamedi a ka thuse mono me account number ke banka ya FNB ya 6281 625 2465 ke fitile ho yona e re ke shebe e mong hape ke bana fela ba bapalang mona man ke bana ba bangata fela ba bapalang mona ka bona ba bararo jwale e mong le yena ke enwa le yena ba mokgethile mangaung metro hore a ilo bapala o bapalang yena Netball South Africa o ngotse ba ngotse jwalo Netball team 7900 lona te munu ba kopa hore ngwana ampe a thuswe ke feta he motho motle metsotso e mashome a mabedi le metso e robong hantle ka mora hora ya pele he ke se ke fetile mme ke la ba ka fana ka account number ya moo sankomota.

Oh le fele mo ke tsamayanga mo mamedi re ke tle ke fete ke pina monata holo ena ya asankomota tsapo tsola kholokweleletle wena ngwana tsukena na ro ke tla o letsetsa haibe ndate mtau mutla fumana na kwa ka bue le wena mo mamedi lengolo lena la ngwana sumona jolo kha a re ngolletse kwano o re mme wa hai o hloka hetse jwale kereke hayaka ya tlisa hayaka kore ya tlisa ke bona o fanwa ka kereke fana ka cheletenya na itseng ya tswa chelete mono ke koleke eng jwale ho molemo re kereke impe gutise chelete ka ofela mme wa ya akileng a ntsa kereke ng kore ha sale a kena kereke yo a e bo batho mamela mambena mana mamela mo mamidie eman ke tla o letsetsa ngwane so private thing haibe nka fumana nako kapa ke tla kopa thabang a o letsetse mona ke mo mamidi a utlwileng motlhoko gore kereke tšhelete yone ya koleke ga mme mo ba ile ba isa dikete tse itseng mme yena go mme wa gae ga ba fumana le ga e le eng jalo go molemo gore kereke mpe e tlise tšhelete kao fela e mma a kileng a ntsha kerekeng mme o sa tlhokaetse gona jale ba mo patile mme o tlhokaetse ba mo patile tšhelete ai ngwana mme ke a feta mono ke tla re thabang a o letsetsa bue le wena utlo rona ga ore o batla tšhelete ya mme gago kao fela kerekeng a kileng a e lefa kapa kileng a ntsha kereke mono gore na sa lefo na ntsha e le tšhelete a e ntshang a fa le a utlwa e baruti le a utlwa ntho e tsala le a utlwa gore jale batho ba se ba ya kae gona jale motho ara ke mona ga ba tlisa tšhelete gantle ya koleke jalo go molemo ba gotlise eo mme a kileng a koleka ka yona kerekeng a na e ntsha kerekeng e ne ntshwang kerekeng ena jalo bokana ya dilemo tseo ka ofela sela tsa makereke moo ke a feta mono ere ke fete he ke tlhaya ka Mpumalanga mme lengwelo lena le tswa Aconhook ntate motung ke phoqwa ke NSFAS my student number ke sena le sena ke a lapa ke phela ka slice le seng sa borotho lengolo lena le tswa Aconhook Mpumalanga ke la ngwana sekolo o re ngoleletse wa NSFAS e re ke e fetise walla jwale gore na NSFAS ga e mofe tšhelete go etsela jwang dinomoro tsa e ke tsena fane ka tsona mona ke mona go na le mošhane ke tla mofa tsona gore a ke a motshwara mo letsetse ba fumana rona go baneng go ile ga e tsala eng a ro phela ka selae sa borotho NSFAS Aconhook a lesedi le leholo lesedi FM lenano le nae jwale le ya nqaka go bane le batšha ke bana ba kena ka bongata go lokile monna ga ke a e fetisa taba ya gago ke a e fetisa wena mošhaneso ya thewang wena a buti ya thewang ka mona ka Aconhook ka Mpumalanga le tsamaile lengolo la gago le selile gona jale re metsotsong e masome a mabedi gantle pele go gora ya bobedi gantle re letle re shebe kwano rena re lokela go thetsa kae e re bone ke ena go baneng e etsa jalo e fetile na gantle metsotsong e leshome ka morago ra ya pele bathonga go boima matsatsing a na bophelo bo na le mathata a bona mme dikgwedi ga ditle ka o tshwana empa tshireletso ya lelapa la gago ga e ya lokela go fela ka lebaka lao ga e lelwa ke tšhelete
ke ka lebaka leo Metropolitan e tlhagisitseng no lapse funeral growth plan e ntšha insurance ya lepato e seditsweng mokgwa o batho ba phelang ka ona le o fumana tšhelete ka teng. Ga gona debit order o lefa ga o kgona o eketsa o na le tšhelete e lekaneng mme gang ga se o kentse 1500 fela selemong sa gago sa pele tshireletso ya gago e a nnotlelwa mme ga e sa fela. Ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp mme o ka lefa mo o seng o tlwaetse teng le o reka teng go kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick and Pay. O ka bela wa fumana tshireletso e eketseileng ga ba lelapa kapa metswalle o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo di-insuranceng tsa bona. Nna o batla insurance ya lepato e sa feleng romela lentswe no lapse ka WhatsApp ho 0860724724 ke no lapse 0860724724. Hona le melawana le dipehelo. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng hape e le mofani wa mokitlana ya ngodisitsweng ka molao. Ena e teng moo jale seo ke tlang go setsa sona sena ke tlameha go sheba mona gannyane fela wena momamedi motle ke nke ntho tsa ka ke di shebe mona me re ke di shebe tjena ke tlameha ke tle ka mona ke ke sheba re go tlile jwang gore ena e tlole e a e tlola e lahlela kwana e re ke bone ke batla go bona hantle e hana o bua le nna e hana o bua le nna ho ha aiyo ke pale jwale ke o fa pale ya bo iratang a holo me pale ne hao ke munyaka e re ke fetela munyaka

0: tla ke monnaka
1: mapakiso
0: wa tsewa ka mo go ke kgathatseng ka teng ntate ke metsamo ya hao
1: he
0: ke bona kana kwa ne ha o nontse o seletsa mane renkeng o ne go le betere go go le betere ha le go
1: e utlwang
0: o bane le ha o nontse wa go se o khutla ka mphiphi
1: eh
0: ke ne ke tsiba hantle gore o di sitse tshelete ya lapa lena la go go tla ke ka po so boetse o ma talent ba leng ha ke tsebe na nka reng ha o tshwane
1: wa thella
0: go ya kwana go ya kwana hai ha ke tsebe
1: wa nka ka jwa le mohatsa
0: ha ke tsebe
1: ka go ithalo setle
0: go tla ke na hana go nna lowe re bua sesotho
1: empa mapakiso e ka ka ha o buise sesotho o bua dilotho
0: utlwa
1: toto bala fela jolo ka solo lo hatateng gore o esalang
0: o tla keke re ga o tshwane le motho ya tlileng phomolong ke bona jale o feleletse go feta ga o ne o ntse o theoela manerenke o tla ke wa theosa wa nyolosa o ya godimo o ya tlase o ya godimo phanse phezolo ga ntle bothata ba gao keng ai
1: ga motho o ne o ntse o le mosebetsing wa ditekisi ke ne ke sena nako ya go kenya letsogo la ka ntshetsopeleng ya setšhaba mogatsa a katle
0: o
1: ee
0: e jale boiphumana o na le nako ya o sia mohatsa gao letsatsi lotlhe ebe o ne o lelekisana le mabaka a ntshetsopele ya setšhaba o ntse o ikutlwa gona o ntse ore
1: mamela mmapakiso
0: elek wantelle
1: go na le ntho e bitswang lerato la naga ya heno
0: a ke le motlwe
1: motho e mong le e mong o lokela go kenya letsogo ka tsela e itseng go bontsha gore o rata naga ena ya gabo ya aforika borwa
0: o
1: jwale nna ke kgethile gore ke tla tshegetsa botsamaisi go ntlafatsa surprise ville e le nyeelo yaka ntlafatsong ya bophelo ba baagi ba lefatshe lena
0: o e le gore tshomo ene o ntse o nketsetsa yone
1: tshomo
0: o ikutlwa
1: felatshomo mapakiso
0: ke re tshomo ene o ntse o etsa e senang gutlwa o ipoleletse go le ga lelapa la gago le ka ba la utlwa botlhoko ke bosiwo ba gago ga o na taba
1: mapakiso ee
0: jo
1: nnete ke gore ke tla ba siyo nakwana empa mohla ke bang teng go tla ba monate motseng go be monate ka lapeng lena la rona
0: ntse imametse
1: naka nnete se teng setšhaba se e ka etelelwang pele ke motho ya ntseng a tseka kgarebe le mora wa gae
0: ke tseba ntle ga ntse o tshoba-tshoba tsena ehlile o ntse o di sela tlo ka tsone he ke mangjale ya tsekang kgarebe le mora wa gae re utlwa
1: kapa o iphapantse gobane le sabo fane
0: botlaki ke lona batho ba dulang ba ile kwana le kwana ba tla kopana le tsone tlo ka tsona ya boti ga dikele je ke di lebeleletsa ke go masela ka kila
1: batla botho ya bofane le moraga e thabiso ba ne ba tlobolelane dibaki mane ga modie ye ko o bolelele
0: empa jale o ntse o di bua o di gotlhela o batla ke nne ke o botse re ko o botse he ba tlobolelana dibaki ka mabaka a feng ga o etsagalang
1: e kaka eno ga bofane o ne a ile o ja soporo mane ga modie hi jalo ka a tlwaetse
0: jale ga ile mo soporong gwa etsagalang a se fela ga bofane a nnonneng ka tsela e nnyamisang a kanakana o leititse pedi letsatsi le leng le le leng he ka netamogena a ntle banna ba surprise vile mo leišhere jwane
1: obaneemapakisomane emane ga o re re jwang jwale wankenyeletsa le nna mose
0: o fapana ka e le banna ba mo a kere le wena o monna mo
1: mapakiso wa tseba nna le wena
0: remamela mamela se ka imakatsa le wena o ne o ntse o jaaka tsela e jwalo kwana gante baleng o tlo o kgegosetsa mo naga gago
1: mapakiso man
0: empa re ya koka se ka kwata
1: na basadi le a latelela ga ke re nna le wena re dumelelane ka gore taba ya nte baleng e ne e se yona
0: mpolelele thabiso jale le yena e o tho o ne a tlobotse baki jolo kang tatae
1: o na e tlobotse
0: o ne o tse kwang he morena
1: ga o tse ko yena modiei ba mmolelang
0: nna
1: ga ke tsebe gore na basadi ba motse ona ba sitwa ke eng go tswa letsholo ba yo bolelela ngwananyana eno ba mo tlamelele thotora a tswe a tsamaye ba mo ntshe motseng mono ga le sa etse jalo le tla felelwa ke banna ngwane eno ke seja banna wa phutha ntate wa phutha ngwane eno ga senye nako
0: o tshongo le wena o ntse emelaeneng o mo emetse nna kutlwabele o nkaka ko jetse botlaki nna go ne go sa tho modiei o beelegetse ya go fane ngwana jwa le gona moo thabiso ena o kena jwang tabeng tseo
1: ga ke tsebe
0: obane eno e tlhakileng modiei ke sethiba mathe sa gabofane
1: ga ke tsebe mmapakiso
0: ga o tsebe jwang
1: ebile ga ke batla go tseba seo ke se tsebang ke gore nke ke ka etelelwa pele ke motho ya ditshila jalo ka gabofane le ga e ba gothwe go se gothwe motho o a fokola banna empa o yo o tsekanyatsi le ngwana theka la gago e bitswang tho mmapakiso
0: empa ke utlwa ditabeng tsa gago o ntse o re gothwe nna wena o kile ke wa rwala dieta monnaka wa ka wa e botsa ha bofane jo le ka monna wa motsimo e leng gale ontso wa o tswa le yena he taba tsena ona le bonnete ba tsona tse ontso ha bofane ha o tlwa fela ontso go bare hothe bare hothe o di tsiba o fitlela ka
1: ke nyontse mapakiso ke nyontse
0: utlwang
1: bona mapakiso mo hatsa ka nna le ha bofane ha o sana mo re kopana nteng ha ro khela ni mollo o hang ha ona mo ke kopana nteng le monna ya tse ka mosadi le morahai
0: hela mbathu
1: ditshila ka ofela
0: ntate nyeo e se lwana o so mo hloile ha bofane ka tsela e go mo hloile ka yona putla dina o mo hutije
1: wa nyontsa wa nyontsa bona mo ja o ngona wa dikhetho pere ya ka ke mohale ke phetho ke tu
0: a wa fokola wena.

0: yete bopila etso bolukile
1: fela
0: emba ka mabitso a batho mo tenke a hana ha holo jwang ha o tsena bopaki ba hore na tse o se buang ke nnete ke sa buetse kere ke a hana ke hanana le wena mmabatho boo
1: gore na wa hana kapo wa dumela mebisi ke eo gabofane wa lona o lelekisana le thabiso go tsekwa yena modieng teng o renka yona taba eo
0: wa tseba ke o bitsise je ke re ke tlo o kgalemela le gona ke o kgalemele kgetlho la o qetela pele ke nka bogape
1: okay
0: fela ke bone ka re tsena tsotlhe e ka re ntse ke hamela le tanteng e re ko o botse
1: tsela pele
0: batho bao ba babedi boreng bana ba lwana ga bofane le more nna o kile bona ba ya koranteng ba yo bolela koranteng gore re kopa le re bee front pageng ya gore re a lwana re lwanela modiei mmabatho a ko tswe ditabeng tsa batho tle mmabatho tle batho ba surpriseville le rata ditaba ke letsa tswe ditabeng a kanakana
1: motlho mongwe tla e golo ga o ikwa melomong ya batho ga golo bana ba motse o na ka o fela taba e na e tletse gotlhe motsemong ke a golwa ko wena fela a sa e tsebeng

ke utaba lo sane intselele tsatsi labone o tlamamela pale nawe mo natena tewe ratanga holo elenga mo nyaka o tlamamela pale ne hao mo nyaka hore nge bo pedi mo mamedi o tla balwa ditaba me ka mara o ra bo pedi rona lwena re tswela pele ke tla o fa sebaka hampe ke tla o fa sebaka hampe hore re bue lwena kutlo hore na ke di filter ba tso ba tlang hore re tle re di lukise ke dife ditaba tseo batlang gore di lokise a the ka mona WhatsApp ya ka ha e tla re ha e le o ka fela mo mamedi ke beele ko o fe yona o kgone go bua le nna ngwaneso kgone go bua le nna tlhe ngwana mme re bue ditaba re bone gore na re kena kae re kokota go kae ke kopa gore gona jwale o lokise tshupanako ya gago ha e le gore e latlhile nako gantle godimatlho gorra ke bobedi o mametsele seri FM go tlhola khatso la Afrika Borwa ditaba tsa o rabobedi o di balwa ke ntsane rantwa

0: Somohe mo mamedi wa le sedi FM re metsotsenga mashoma mabedi pelo ra boraro.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ha ke o lebohe tau mo mamedi ke o dumedisa. Ho tshwerwe babelelwa ba feta magolo a robong 900 na ka bophara ka ditlolo tse fapaneng tsa molao nakong ya mehwanto ya maobane e kgatlhano le melata e senang ditokomane. Lekala la nala mautlwela Nat Joins le re babelelwa ba tshwaretswe boshodu. Tlolo tsa molao tsa bofalli ho ntsha dithunya tse seng molaong le tshenyo e mpe ya thepa. Provincia Western Cape, Eastern Cape le KwaZulu-Natal ho tlaleilwe palo e phahameng ka ho fetisisa ya batho ba tshwerweng. Mme Free State e tlaleile diketsahalo tse ngata ka ho fetisisa tsa boshodu. Modulasetulo wa Nat Joins Tebello Mosekidi o tsitletse seboka sa mekgatlo puo a le Pretoria kajeno. Ditaba di sa le mothathong ona, sepolesa sa Limpopo se tshwere batho ba bahlano ba amahangwanga le ho fetlha merusu tshenyo ya thepa e kastana le ho tlhotlheletsa ditlolo tsa molao ka morao ho utsuwa ha thepa mabenkeleng a melata Burgersfort. Diketsahalo tsena di etsahetse nakong ya mehwanto e neng e le kgatlhano le melata e senang ditokomane. Sepolesa se re mabenkele a robedi a melata a utsweditswe thepa ga Mampuru le Tukagomo. Mmoeli wa sepolesa Malesela Ledwaba o re babelelwa ba tshametswe ke ditoso tse ngatanyana mme ba tla tlhelela legotlelela dinyewe haufinyana.
1: Ga e sa le go tloga nako eo seemo se tsepame le ge e le gore mapodisa ba tswela pele go netefatsa polokego mafelong ao amegilego. Bone le ba batlhano ba letetse go tswelela kgorontse kwa magiseterata wa Burgersfort kgausinyana go leba le tsatofatso tseo di amanago le dikgaruru tsa setšhaba, tshenyo ya thoto, go tlhotlheletsa bosenyi le go thopa kgwebo.
0: Mo Presidente Cyril Ramaphosa o tlo tlhomamisa matona ikasana le batlatsi ba matona a sa tswa kgethwa Union Building se Pretoria ha moraonyana kajeno.

0: Omen dogo getse jalo Thames, are me and you. Mizinga na shumele mizu mitlano pele refika ore nya bonera o mema tle. 086-000-3084. Moho jalo le ho 079-758-5066. Me momedi ke laboraro, watse ba hela laboraro tsena, re kena jalo ho buitekolo. Re a itekola.
1: Sho.
0: Tabe re buang ka yona ka jeno. Entla dipedi. Ho ba o tsana la go e shebise ka wena. Jalo ka moetsi. Mme o tsana la go e shebise ka batho ba bang. Jalo ka moetsuwa. Wa ntse wa ba etsa ho wena. Jwale, o na le ntho ya hore o iphumane bophelong bona ba dipidisi e ba motho enwa o teng kapa batho bana ba teng wa tseba gore ke metswalle ya ka, empa go na le dintho tse itseng tse ke sa kgoneng go bua le bona ka tsona. Hobane o nnile wa nna le tse dingwe tse o di bua ka mantswe ba motlho mongwe ka nna ba ile ba etsa go motho e mongwe, mme ya ba ga o bona seware le nna ba ka etsa go nna ena ya ba wa ikhula. Jwale taba e etsang gore ke re le ntlha dipedi momedi ke gobaneng o kekeng wa tseba gore gobaneng ba ile ba etsa motho yo jalo wena o sa bua bothata ba gago, ka mantswe bang ke wena a ileng a ijaja le pele o bua le bona.
1: Nako nngwe o motho a tsejwangana le network ya batho ba
0: phame
1: o tsejwa o le motho ya ka nnang a letsetsa mang kapa mang gana jwale ya godimo gagolo, empa o fumana o le motho ya sokolang ka o fetisisa, mme batho ba phelang le wena ba bang ba bona ba ipotsa motho o a sokola a hula ka thata ke a na le nomoro ya leboma wena, motho eo ntho tsa etsa mothata falela je a na le nomoro ya kore ke bua ka batho ba ka nnang ba etsa dintho tse tsale ntho tsao tsa kore ba nnolofatsa bophelo ba fela o fumane gore o ntse o thatafalelwa go ntse o le jalo, mme ke ka gona re botsang gore nako nngwe o kila wa iphumana o na le batho o potapotiwe ke dinatla empa o ntse o tshwana le gadilisi.
0: Ke rata motlhala wa gago gagolo ba o ya le nthong ya o tswalela pele leshago heno ga tseba gore oe thamela mola ga nna bana ba mo ba phela sechising fela wena o iphumana e le gore o motho a itewa phela bophelo ba gago kwana ga o kgone gore o ye lapeng ore le a tseba ke na le bothata mo kapa gobaneng o tseba gantle gore a bothata bago ga se le bothata ga se le bothata ga se le ntho e leng gore e ka etsa ba onkele tlhogong.
1: Ke rata ka mokgwa o e beileng ka teng ga o kala ona le ka nako ngwe o fumane gore e go wena ntho o keteletse o iphumana o le boemong bo ba gore e ka re heno ga o na letho ba ntse ba eme gantle ka lebaka la bophelo bo o leng o ikgethela bo fela le matlho a ka ntle a shebile ba re ngwane wa a sokolaka ba nang dadae le dadae e le reikimane ga bo ba le je o fumana gore wena o lewang ka diqeto ka nako eo tsa gore ga o bua kwa wena o ikela jale mo mo o yang teng o fumane gore bana kao fela ga ba ye mo mo o yang teng fela ke mang a molae.
0: Yo, momedi ke re iphumana le boemong bona kapa boemong boo ba bonneteng fela gangata re fumane re bua le batho ba fetang boemong bo re buang ka bona kapa ba kileng ba feta go bona.
1: Go na le nako top number 7 mo o tla re ga o thatafalelwa ke bophelo o tsebe gore ke letsetsa mang le mang le mang nako nngwe o fumane gore o iphumana o le tekong e nngwe ya bophelo o thatafalelwa ke bophelo ga fetsa ka tatelano mme le bona batho bana bo ntse ya go bona ba ntseng ba o thusa o keteletse se le wena reng ga ke saya obane ke bone ka gese ke ba kgathatsa
0: goba o shejwe ntho ya gore thaba o sebetsa lesedimos
1: mme sa kile o nna magetlo
0: a thi o etsang ka tšhelete a ke thaba o etsang ka tšhelete sefapano bathong ka o fela gona ntse re kgona go patela dikoloto be re shapa yena o etsang
1: ka nako o setšhaba se o shebile go amagamanane thabo tsebana le dintšha thabo phela le disata bona batho ba phelang le thabo batho bana mana a ba itshwege mana
0: kakata
1: ga o fitlha ka nako nngwe o fumane ka nnete gore monne o ne o imetse
0: gagolo
1: e be nthwane o ne o bua ka yona ya o ikatlhola ba fitlhe bona batho bana ba ntse o tshaba o kgutlela one gape
0: gape nako ngwe o tshaba ka baka la gore ga o tlhaga o le thabo e ba ke o na le bana ba ba ba raro ke na le ngwana le mo mme ke tla o hela ke dula ke tla ho wena ka mathata go jwang ba thule buetsang ka tshelete ana le ngwana le mo ke na le ba ba raro ha o na hanang hantle buetsa eng ha re bua nnete ha re bua nnete a le jwalo ha pata le ntlo jwalo ka nna o dula habo o buetsang ka tshelete
1: o kila iphumana o pota potle ke dinatla empa e be ka ga hona
0: oh
1: wa itwa mo
0: tate
1: e se mo bane le bona mohlomong ba
0: ba
1: phoso mohlomong le wena o se fitle bo mo mara ke ile hanga go bo mme a tsa go ene wa tsama ke ke hlokomela nthongwe le matsatsi a mo fitlang teng o re ire ke ke ba phomo ke mo go thata o fita kana kwa ni le pele ho mona ke mo hloka yang go ye ho bo
0: ho le fi
1: jole mona ke mo hloka yang go ye ho bo
0: hape ho se ba ka ntsa maitsaneng amen ke le braro ke mo engwe tepe
1: se se
0: itlwele o yena mo me di tla go tswara di le mo go ntsa mohala tsa 086 000 3084 kapa 07 079 sa supulisa mo me fela he re tswara 086 000 3084 ke di nomoro tsa rona tsa mohala ka nnete tse leng gore o tla tshwanela go tshwara go tsone go fepa le ya gago o go fepa le ya gago ke nako ya boitekolo
1: re ho bongane he mabaleng a dipapadi re utlotsa pele tsa dipapadi le bona France yaka
0: hai
1: le bona France yaka
0: ayayayayaya wa tsana na sa tropa sa mo na re tsoga 29
1: na ke le gale mali mami
0: yo
2: a tsa dipapadi ho re ya tella le bongane tshabalala
3: all of us all in kaofela tlhulisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport Ibu he ho SABC 3, we mamele di alemoenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Kile bili ya holo banabesu, mamele wale seri FM, tena ketsa pele tsa dipapadi ho Riatella. Haritikale ka tsa Riatletiki, semati sa mabilo ama lelele, se sebetsa nkabu khabani bona bae sali ufkele hakana, kwa anu na henya Afrika Borwa, Taylor Kavana, uike miseri tse ho roba rekoto, ya di kilomita ratzele shume ba sading kwa anu Afrika Borwa. Kavana, ube leletsi SABC Sport, hore o batla boetsa nako ya metsotso e 30 a motsumong le metsotswana e le 10 e leng rekoto e leng ya behwa ke Clan Rose Tlaba ka selemo sa 2024 le bilong la Absa Radio City 10 km le leng le ka mona ka Durban kavana ya dilemo tse 20 a le metsume 5 ihle o na le tshepo ya hore o tla fihlella seo ha holo ka mora hore a tle a sebetse ka bagabane le ho hapa Spa Women's 10 km challenge makgatlo a 20 ka ofela ka mona ka Durban me tshebetso ya ho fihlela kana ke yona e mogothatsang ntle le mohe o shebile hore a tle a sebetse hantle mane Glasgow dipapading tsa Commonwealth mo a ikemiseditseng hore a tle a phunyeletse bakeng sa magaolagang a lebelo la 5000 meter ha re utlwa hore o di beile jwang Taylor Cavan
4: Going to Commonwealth Games, I'm not trying to be too ambitious, but my best goal is to go there and produce the best time I can. So, you know, how low can I run, you know, time-wise? So I want to possibly get, you know, run really, really fast and see how much I can challenge myself. When I ran the 5,000 at SA Champs, I ran that race solo and I managed to do really well and produce a sub 15 minutes. So, you know, if I'm running with a bunch of girls who are running way below that, how far can I push myself and, you know, how much further can I go potentially below that 15 minute mark? Let's see what we can do on the day, see how well my preparation can go. But I know by the time I stand on that start line, I'll be in the best possible shape that hopefully I can be in. And I will challenge myself as best as I can.
3: Ati haratso tseno sa di atletiki mo mari wa le seri FM re kena go tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa Junior Springboks Kevin Food. Ore ba tla nne ba sebedise mogwa bona wa tshebetso ka re so shopa wa hore ba nne ba fetifetlwe di papadi le ha ba kena papadi nge matla ho sane ho Junior World Championship e ba tle ba pala kgahlano le ba mo di ba baeti leng se shopa sa Georgia Foot o kenyeleditse di papadi tsenne fela se shopeng se tlo ba le kabelo papadi nya ho sane papiso le se shopa se ba petseng papadi ya pele tlhurisanong eo tsapasana sa Afrika Borwa he mamedi sa bakatla studio le motse 20 se tlo thulana le sana ha ya Georgia sona sa bakatla studio le motse 20 mane a Vachala Stadium ho sa ne metso tsunye 30 ka mora hora ya botselela thapama ho ya kana ko ya kwano Afrika Borwa mo kotlisi yona he ya dilemo tse 40 ana le metso supileng le Kevin Foot o boletse a e le gore ntlha ya bona e ka setlhong ke gore ba nne ba fetofetole setlhopha pele ba kena jalo mogatlhelong wa bobedi wa dipapadi tseo e le gore ba tle ba fumane setlhopha se maatla se e leng gore ka nako eo se tla kgona ba sebeletsa le gore se tle se ba gapele tlhodisano eo futu lebeleletse papadi e maatla golo kgatlhano le setlhopha sena sa georgia se e leng gore se sa tswa tlholwa jalo ke sa wales ka dintlha tse 20 a nang le 25 go tse 20 a nang le 40 empa gore setlhopha sa gae se malalala go tswe bakeng sa papadi eo ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo galala ya setlhopha sa Orlando Pirates e leng re lebogile Mofokeng go setsanyane fela pele a tekenwa ke setlhopha se bapala leakeng ye golomane Belgium sa Union Saint Gilloise mme sena se tlhalosa gore a ka nna iphumana a bapala go Champions League setlheng se tlang galalena e dilemo tse 20 ya motsomong o sa ba le kabelo tlhodisanong ya mogapo wa lefase setlhopheng sa bafana bafana mme ga jwale go utlwala ha lebile mane naheng ya Belgium mo e leng gore o tlatlhe a kene ditekong tsa bongaka tsa setlhopha seo pele a ka tekena kontraka mme ba ntsotlhe di tsamaya gantle setlhopha seno se lebeleletse gore se tlhetse mo tekene ka tšhelete e ka leka ngwang le diranta tsa kwano Aforika Borwa tse dimilione tse 20 supileng kaofela e leng tšhelete e ngata ka go fetisisa eo sebapadisetswang go PSL se tekenwang ka yona mane naheng tsa Europa mokwetlisi wa bafana bafana Hugo Bruce ke mongwe wa batho ba thabetseng sena gagolo fela mme o re ka nnete o tshepa sebapadiseo se tla sebetsa gantle empa gore go na le nthonyana tse pedi tse tharo tse tlolokela gore di tle di sejetswe go yena mona gagolo tabeng ya maatla gae jalo ka e le gore mane Belgium bogolo ba dibapadi bogolo ba ditlhopha mono di sebeditsa maatla gagolo e leng seo a nanang gore Mofokeng ga ka sebetsa gagolo sona le ba thusang go mo kwetlisa ka nnete ka ba sebapadi se maatla gagolo fela mme ba Mofokeng he a tekena le setlhopha sena sa gae seo re nang le tshepo ya gore e tla ba setlhopha sa gae le legae la gae le letšha go tswa jalo ka e le sebapadi se tswang kwano Aforika Borwa ka nnete tshepo ke gore a tle a sebetsa gantle le go phamisa flaga ya naga ya Aforika Borwa go na le dithonyana tse mmalwa ka gare go setlhopha seno sa Saint Gilloise tse wa tla go kopana le tsona tse e leng gore nakong e fetileng di ile tsa nna tsa sebetsa kwano Aforika Borwa tse e kenyeletsang technical director ya setlhopha seno e ileng ya sebetsa golo setlhopheng sa Orlando Pirates e le motlatsi wa mokwetlisi e leng Chris Ologlin e ka sena jalo le mokwetlisi ya kileng ka kwetlisa setlhopha sa ba banyane sa Mamelodi Sundowns e leng Sean Bishop ka bobedi ba sebetsa mono setlhopheng sa Union Saint Gilloise mme ke difatlhego tse e leng gore sebapadi sena se tla di gopola jalo ka ga ba ile nne ba sebetsa kwano naheng ya Aforika Borwa nakong e fetileng dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tse ding dimetsetsong ya 30 ka morago ra ya bone bana beso ketseo
5: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gokela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: Hakule wethu bla mahlo na bongzi thoma bene rekela ka N1 northbound pulu fela jalo ma Raysbeck honona lokoloika honona lokotsi ya ya makoloika mono almalala hlateng a hlekile sephalla ha mona tsana sepitipiti che ko tswa ke tsone na ile ngwe fela hore ngena e bona tso di bona nga sa di bona ga tswa ke tibos underscore mokone @limola1x #ratella traffic
2: Basotho kopana
6: Basotho kopana
2: ngona le le ya mo Pina ingwe mere khwaela ne di

0: moment again, I know who I be. Davi Dawes of Alija's World. Le GL CJ ho ratela afternoon drive e le shumele metso metlhano metsotso pere re fika horeng ya ne ya bone me re sentse go mema 086 000 3084 kilo ipumana o le buye mo bona bo leng hore ho bona o imeke me o tsama le batho ba ka o thusa o na le mogotsi wa psychologist ya ka reng to ho ba ke la sa tshwenye fela ha o nana go ntlalo o seba yona ho ba ba kile ba nna ba seba bo mamang bao ba seba
1: jale rona bi re o botsa monna wa imelwa tse o na le motswalo wa psycho jale o botsa ke ona ona ke re se be tse
0: botsa
1: re motho a khona ba nna ha ti batho ba ba etsa mfuni tsa rona ba matla tse
0: jale ba sa tsu tsane
1: he all right hari 086000384 le City FM drive mo yeng khotso
2: hello tao
1: tena kana o
0: mo yeng khotso
3: Hotel Auntie. How long are we here?
1: Hey.
3: Yo.
1: Hey.
3: Kubusuku. O tla bo tshwe ke mogotsi ona wa hao ona yena motho ona na o bo re ska bua taba tsane ama.
1: Yo.
3: Ke ba no ho tsela la hore ha ke na le bona mo e ka re ke jwa lo khatse aba tsene. Mwana ba tsene le sekolo o tshwe ke mogotsi.
0: Jo.
1: Thank you. Who tsa la dintso sa ditloela ho ga mona se ba fitlile
0: wa kala gala ka dikolo mo eng khotswa
3: mo
1: tele ga ndat
3: nani
1: ei
3: ha ona ntse go supela lo ka yeo bana beso ya di le ko o mane ho le thata ho le jwang o sna bana o na le bana beso
0: e bohloko ho ba ile wena a sheba maemo ebe ha o e ho bona kapa e bohloko ba o tseba seo ba sietsang ke batla re utlwisise mmo
3: e ba seo ba sietsang mmane ha ntho ha a pete ka bona ndi ona o mo o tla ba sheba o mo
0: ba
3: o itwa ha ini wa no we na so thaba go mo tlhaka ka ya mo bana ni bona go se ba yena ba yo
1: ke nete ke nete
3: mo go ho tsa tsa le fa tsa mo na ba le
1: ke tsa tsa le fa tsa thank you o
3: ndi
1: e ntshare la skisi o tsebele bo ha yetsa hala pela ha o ka mothimo le ka wena yetsa
0: ha mona divam
1: ha yetsa hala pela ha o ka mothimo le ka wena etsa wa bona o ka bona ai wena wa tine tla ne ke mo
0: o tsebelo wena ha ba ya ho etsa i jwalo
1: re re ba benkile
4: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile chalet le di bonus bets ka Hollywood bets le spinner zonke mystery puzzle betsa ka tshuranta ka pofija di papadin se khetsileng sa playtech laboraro le leng le leng ka half past 2 thapama ho fitela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 thapama ho fitela ka half past 10 bosiu bakeng sa moetsa o hapa mputso e baba te hang betsa hona joale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tsena tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Mamedi bitse tse go bonga ga le bile go nyane ya bona ke ratella afternoon drive re buite kolong mo eng khoso Hello Rafe tse mo eng khoso
6: Hi ladies and gentlemen Good morning again
0: Re tle le kae ma
6: Re teng La we are so same tsa mo re ba ratu Mm Eh hi listen tsa ka go ke la ka ba le go le mo le wa bona How to say no? Ina hanga ka wa bu 8 hore batho ba bantwa ba bantwa ka never ntshotsa ka dikwala ka hare le nna ha ke tswa mo ha wa ngetla ka re nna na wa ngetla le nna ha ke tswa mo na hai hanyane hanyane hanyane kana ka nka ziko kana ka nka ziko o peteletsa bona ho tsebile lutu le ridike
1: o wa nka ka ziko
6: ta Hello
1: ke wa nka ka ziko hanyane hanyane wa nka ziko
6: Eh ka ka tsa ziro o sa ite ha se tawa baiti anta ga bampa zwamba zwamba zwanga sa ipane ka ziro ite ke bitsa ziro nya bone aba bona lutu fa le nyane ka ga segetsa ba kidike
1: mogati wa go utlila uk
6: dandi hem so ka libitso ka mo
1: thank you hlokas
0: a ga ziro tseka
1: anti ona di bala
0: mm a ka ziro tsa pitlo ya bone ka kidike O mayang khatsa?
7: Eh, letsa.
0: Itele ke nga deso.
7: O sharp cable motine.
0: Letsa
7: ba me le tibos. Ba tsaba kana go tedi ndi ntshotse na nal mo dikalante. Ha motho a qala are nkepe kaya, hona le mo ikadilente. Ene o tseteletse wi ko hlaile hore le pele na o nontso o kopela nthuso family. Ba ba. Ene tibos family ha tsoka e weiwa e kore e bega. Thuso ha ona le mesebetsi malapeng mo lapeng head office member ya family be o jwetsa gore mari mang mang o file 10,000 ba bona
0: jo batla le nonse 10
7: ba weya gore ba o bega le gore ba o tshwantsisa le batho ba bang ba o bega le batho ba bang so go kopa fa so ke le ka hlapa matso ke ra betere ke itshokolele ke le mo
1: o tlile cable
7: e thata tibo
1: tsona cable
0: Moyo khatso.
8: Eh, lebza.
0: Ngwaneso.
8: Tibos.
1: Abuti.
8: O shapulwa.
1: Amana tujwa ngwaneso.
8: Ke mo hloka le bitso ne.
1: Sokas.
8: Eh, Fundabel Park.
1: Yeah.
8: O tsa mo re tsalang.
1: Eh.
8: Ngwanelo le dibudi le le babedi ne.
1: Mm.
8: A kampa a kadima batho khada koloi instead a kadime wena ngwanelo. Ba ukwa ke ka gore so hlosa lona la success ya kae.
1: Mm.
8: Ya gamba tsusa ba tukhada isimwela.
1: Hmm.
8: Eh, thank you.
1: Thank you ntate. Hlokase bani. mo tlhoka le bitso a e otla phatlang tshotsa nna ke be a ile jwale ene nketsalla ene nketsalla
0: re sebetsa le babeng
1: ona yo yo ke topic ya letsatsi le leng
0: a rima motho a le wa kaise
1: yo ke topic ya letsatsi le leng go bane hontse hona le batho ba kentseng metswalle ya bona mesebetsing ba sa kenya bana ba bo bona ke ke topic ya letsatsi le leng
0: ha jwale o tla ka engwe ntato wa ka
1: ke topic ya letsatsi le leng
0: jwale tsena wa nkimetsa wa nkimetsa moyengkhotsa
9: hello mama le ga
0: ke dile ga ntate
9: I was a little bit of a ke a makala le ke ipotsa motho a go so buile to a re so tsabane o sa ngadile o sa ile ha bo ke ba tlo utlwa taba tse randle ho etsa hala jwa a o fitla ha ka mosadi wa go o khutlela peng a khutla e mongwa le lapa hore no bo ga batswadi ba ka ba ya ho yena ba he o makoti o khutlile ka molo ga o right utle monne wa hae lora ne le re ga ga re sa mmate go re ke le ke so tuka na go ntse ke dulo o fihlela le mo se hlahlamang mo ina ga nyale ene wa bona motho a nyala ka sputu a nyale ka nnete o be hantle go nyale ha mo ina ga tlo nyala mo sadi wa ka ka mojetsa ka ratana ke ga re mo ina ga wa nyala ene la pe mo re ba shanyana fela ke kopa re thole bodulo ge hire wa sa rena ha rona re hire la teng tsa tsaka o tshaka fela mona mo ena ga o nyetse mosadi a ya hlokala tsela mo sofe ko ke batla go dikgo go pale go batla di baga hore mosadi wa ga ke se ke mo tlhisitse la teng ga hore mo ena ga wa nyala ke fa bona stay ke dule mo lante a teng ha re ya o ya le nna ha ke tlile ha ke tshakile then re ya ha re lo ba bona empa ga ga o yotsa hore moena ka ntlhatlhamang sebete sa o ntsetsa madongo ka ga wa loe o tsa gore mosadi wa gae o balauwe ke mosadi wa
1: gaeaaae
9: kore ka tswalelapeng tututu ka tswandate um go tloa ka nako o fitlhela gana jwale le mme kidang le ene

0: Ke a lakatsa hore nka etsa empa ha ba ndumelle. Ntate Pepi ka lebaka la nako re tla e beha kgutlong mona. Fela Pepi ntate, Pepi fela re leboha ha le ntse le phela le mme le tshwarane le tiile le ya pele.
1: Jwale bothata bo teng ha jwale, ba ena ba ka ke hloka ho ba thusa bana ba bona ha ba kene dikolo, ba ena ba ka ha ba sebetse. Ho thata hore ke ba thuse moholo wa ka. Ka baka la ditaba tsa hore ho itswe mosuwehadi wa ka ke moloi.
0: Ba thuse ntate.
1: Ba thuse ntate.
0: Ba thuse.
1: Wa bona mme wa ka, ke yona ntho e ke tjho ke re, bona ke hloka ho ba thusa bana ba bona. Ke le moholwane wa bona, ho tshwana le ha e le bana ba ka. Ntse ba

0: mo botsa di pele mo me di mona ke gaogelo ke kana a re di khorobile
1: Jesu o ye
0: ke mo rena wa
1: machaka mme di re tsera re ke ro fe mmino re ke ro fe tsona re a tsiba hore gore ya bohlano ka labara re o irata jona mme re re ke ro fe ro pidise ke mo madima be fela hore ha re gone hore re tsamaisane le wena le etolena ka tsela ya melaetsa kgatiso ka lebaka la gore ntse re na le bothata ba WhatsApp ya rona re a tseba gore o rata gore lentse la gago lebe le kena ga dintse di otla tjena o bua bophelo topola masabene ebile a ke bua ka go bua bophelo ka baka opola mafelong a beke e re tswang ona ke mametse monne mong a bua ka gore ga re le batho re lokela re seke ra gola passeng fela o seke wa gola dilemo fela o gole le ka kelelong ga o ntse o gola o le motšha go na le nako mo o fitlhang o se o sa gole dilemo fela se o gola le ka kelelong le maikutlong go na le mo tse dingwe tsa dintho di se di sa o fe energy yane o na le yona pele go na le nako mo ba se ba re ga re o sere ae nna ke sa ya kwana ke ya gobane o godile go na le nako mo goreng ga o thwe re etsa moferefere re etsang gore nna ke kopa le ntshe le mpelele ka thoko gobane o godile kelelong le maikutlong go na le nako mo ga majita re mona tlwelela medina yao ore nkampane ka kotso malateng gobane ke tseba se ke lekang o se aga ke godile ka kelelong le maikutlong go na le nako mo bagotsi ba ba re wena tlo utlwa ka moshimane re ya kwana rona re a seleya o re tsamayang ba re jale ke eng o re tsamayang gobane o se o godile di-priority ga di sa tshwana ga o e tshwara ka letsogo tšhelete ga o sa potlakela gore re etsang di-ten ten up eo ka di-priority ga di sa tshwana o se o sheba gore ke ntlafatsa ntlo ya ka jwang kapa ke ntlafatsa CV ya ka jwang kapa ke ntlafatsa bophelo ba ngwana ka jwang kapa ke intlafatsa ke itshorisa jwang ga o nang one sa re saperetsa ma
0: momedi e mashobile metse go bommetsotso mme metsotswaneng e sa fediseng pele go tlaba re fetela go bongane shebelala a o fa tsa dipapadi jalo ka gabeletse he re a tswa gore nya botlhano ka nnete mme re sutela jalo nano le matla la ditaba e leng matshotlho e be o tla fumana dipapadi he ka nnete re bone le mao ba nne di chesa ka kang ba ne papadi tse ke di shebileng di ne di chesa bona ba haesale
1: a tsamaya ba nne di tuka
0: a ga itse ka go na le mo ke neng ke bone ka reng France ba bangata ka go lebala go feta Sweden ka baka la tsela ene ba bapala ka yone
1: monna ne re bua ka yena mao ba ne Mbappe re wa tseba le bophelo ke maobane re ne re nana gore Mbappe o tla batla gore le ena itshupe a kore a kore ya be o dinka o di fa dembele a tseba gore nako ya ga ya a iketlile fela a tseba gore le nna nako nngwe e tla ba nako ya
0: mamela ntho ke e ratang gagolo ka ena ke gore ge di superstars ka o fela mamela ganya ya gago ha e timi ganya ya ka e bankire thabonika nika nka tshwara a o bulele gore ya ka e le bone la ka le se le timme o fedile mme ke ntwe ke bone le maobane hona le moshimane o le se o ho ine se bo suba hai fela ho ha ona mo ile ba ile ba mo fella peloteng ba nentse ba e le nika nika mme ho ba le mo ile ngore ke yena neletsang Mbappe a hlabantla
1: ke thutwe golo ne re thutwe ne re bua maobane tabang ba maobane gore maobane tse ha Mbappe a hlabantla tsena tsepedi wena le buka ba ka tsho ka re wa tseba ene ka re raitse ba thu ne re bua maobane ne re bua maobane ke wa hlabantla tsepedi maobane mo batho ba bangata ba neng ba sa lebala
0: a ga itse daka o yentse mosebetsi motle mme bile o lenaneng la ba hlabantla ba se mahlabele dintlha tse ngata World Cup ngena re bone hore ke yena le Messi
1: re tshwantse re ithute ntho e ga itse daka hore ha ile nako ya o mong re mo pele di a
0: eya
1: re thabele re tshwantse re ithute ntho ya re hlula ntho ha ile nako ba bongane na jwa le ke batla le nna no ke pressa no ke batla no no ke batla na kwa le ha le nako ya mo ntshantse re ithuti re rope ya
0: bo question go ba neng ile nako ya ha ha wa tshonela
1: o ntse eng ga ka ifuma
0: eh
1: o ntse eng ga ifuma
0: mm fela ke ratile papadi eo mabane ya Sweden le France ke ne tswile matso ke magabane ke go kile ka bona mono ka ga se ba ha ke nna ne ke bona re sho 20
1: France ntse e ba bo mmamorato gore ba ka
0: a le nna ke bona ba lo gaitse di aka arch fela ke tla shebella tsena tse ding fela arch ka nete
1: o monga tsona o ke
2: a tsa di papadi ho riatella le bongane tshabalala.
3: All of us, all in, kaofela. Tshirisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport. Ibu heo SABC 3, we mamele di alemwenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Mamadi wale sedi dumela, riku unele tseta, ukatela ka jenu kwa anu reatela, sa dipapadi ritale kato. Nata 2026 FIFA World Cup. Setlhophasana ha ya Mexico se a pile papadi ya mokgatlhelo wa mantshano tirisanong ya FIFA World Cup lekgetlho la pele ka mora dilemo tse 40 ha se ne se hlola sa Ecuador ka dintlha tse 2 ho noto mane Estadio Azteca hoseng hona ho ya ka nako ya kwano Afrika Borwa. Julian Quiñones o beetse o hlabile ntlha gape ha yengwe ke ne jalo ka Raul Jimenez. Papading e neng e le matla haholo e leng gore setlhopha sa Mexico se ne se lokela gore se gape jalo ka re tseba gore ke se seng sa tse amoetseng baeti. Papading eno e leng gore e le a qala ka mora nako ka lebaka la pula ya diaduma e neng e le sebakeng seo e bapaleletsweng go sona. Mokgatlhelong wa tse 16 tsa go qetela setlhopha sa Mexico se tlo botsana dipotso le mohlodi dipakeng tsa setlhopha sa England le sa DRC. Nalane le yangolo wa papading eo jalo ka ha Gilberto Mora ebile sebapadi sa bobedi ha esa le se senyane ka o fetisisa se qala le papadi mokgatlhelong wa mantshano tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe se le dilemo tse 17 fela ka moragalala ya mane Brazil ya mehleng e leng Pele. Mane Dallas teng Ellen Haaland o hlabile ntlha e ileng ya thusa tlhopha sa Norway go hapa papadi motsotsong wa bo 80 a na le metso e tsheletseng ga ba ne ba hlola setlhopha sa Cote d'Ivoire ka dintlha tse 2 go ile nngwe. Antonio Nusa o hlabetse setlhopha sa naha ya Norway ntlha ya pele ya ba kamora moo Amat Diallo o lekanya dintlha go ba 1-1 mme ya ba papadi eno ya bapalwa jwalo go fitlhela Ellen Haaland a tlhaba ntlha go elela pheletsong ya yona. Tlholo ya tlhopha sa Norway ke ya pele e sa le mokgatlhelong wa mantshano tlhodisanong ya mohope wa lefatshe mme mokgatlhelong o latelang wa tse 16 tsa go qetela ba tlo thulana le setlhopha sa naga ya Brazil. Papading e nngwe teng eo bana ba se ba ntseng ba bua ka yona ke ena moo Kylian Mbappe a tlhabileng dintlha tse 2 o thusa tlhopha sa naga ya Fora go hapa papadi ka dintlha tse 3 noto kgatlhano le setlhopha sa Sweden le o fetela mokgatlhelong wa tse 16 tsa go qetela moo ba lo thulana le setlhopha sa Paraguay. Mbappe o sa ekeditse palo ya dintlha tse ba di tlhabileng go ba tse 6 go fitlhela kana tlhodisanong ya setlheng sena mme o batla ehlile a le lebelong la ba gauyane e golo ya sebapadi se tlhabileng dintlha tse ngata ka go fetisisa e bitswang Golden Boot. Mme o sheba dintlha tse wa sena di tlhabile ka kakaretso ga e sa le tlhodisanong tsotlhe tse wa sena di bapetse tsa mohopo wa lefatshe di se di le 18 ka ofela mme o morao ka ntlha e le nngwe papisong le rekoto ya Lionel Messi. Sebapadi se seng se sebetsang gantle se ntseng se bokella go thusa dibapadi tse dingwe tlhaba dintlha e leng di-assist tse ngata o sheba ke Michael Olise jalo ka e le gore maobane o ile a thusa gore o tlhajwe dintlha tse 2. Ha re shebe hetse bapalwang bosung bona gona tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe go kenelela mesong ya o sane re fumana gore gona jwale o renya botshelela go tla bapalwa papadi e dipakeng tsa setlhopha sa naga ya England le sa DRC e be ba goreng ya leshome bosiu tlhopha sa Belgium se botsana dipotso le sa naga ya Senegal. Go sane o seng go renya bobedi tlhopha sa USA se tla isana godimo letlase le sa Bosnia and Herzegovina mme kwano tshebeletsong ya lesedi o tla gasetswa papadi ena ya go renya botshelela pakeng tsa tlhopha sa England le sa DR Congo yona o tla gasetswa ke Thabiso Mafrika a tsamaya le motlhophololi Ernest Makhaya. Ha re kwala ka tsa papadi ya tennis Matteo Berrettini o sebeditse ka bagabane bone ba e sa le lo hlola mo ka Uberre Stan Wawrinka a mo hlola jalo ho tie break papadi ye ba petseng di sete tse nne ka ofela mme tlhodisano ena ya Wimbledon he mamedi e ne le ya ho qetela bakeng sa Wawrinka jwalo ka e le hore o tlo beya mejafatshe mafelong a selemo sena. Hona tlhodisano eo ya Wimbledon e kgolo e ntseng e bapalwa mane naheng ya England re fumana gore sebapadi se maemong a bobedi ba nneng mona lefatsheng Alexandra Zverev o ile a lokela gore a sebetse ka thata o hlola sebapadi se dilemo tse leshome le motsirobong sa mane naheng ya Belgium e leng Alexandra Blocks ya mo hlotseng disetteng tse nne kaofela. Athe basading se ileng sa utlwisa barati ba Serena Williams bohloko kore gotla ga gae pele tlhiga wa tla le taba tse monate jalo ka gane ya gotla ka mora dilemo tse nne go di-singles papading ya tennise a le dilemo tse 40 a na le metsemene o ile a hlolwa hema obane a hlola jalo ke sebapadi se dilemo tse 20 sa mane Australia e leng Maya Joined. Lalo jalo leeto la ga itlhobisanong ya Wimbledon ga le so fele jalo ka e le gore o tlo ba le kabelo go sane go di-doubles mo a tlabeng a bapala jalo le ausi wa gae Venus Williams. Dibile ya kalo mamadi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona tsa dipapadi ga re beele re teane gape o sane kwano go re atelela empa jalo ka tlhalositse go se ka ba lebala lebaka le etsang lenaneo le fele pele go nako ka jono ke gore go tlo o suthelwe manane wa manghe ebe ba goreng ya botshelela papadi teng e o tla gasetswa le Sedi FM ke Thabiso Mafrika e dipakeng tsa setlhopha sa England le sa DR Congo. Ga re kopane ngosane bana ba e supitse
1: lebile go lefela bongzito
3: ke o ta
1: masatsi a leshomele metse supileng pele go di-final tsa dipapadi tsa mopa lefatshe ke ka 18 ake
3: e ka di-90
1: ke leshomele metse robedi pele go dipapadi tsa magaolagang ba nna potse golo ke gore ebe go ya naga dife
3: se ke se tsebang kore naga ya France e tlabe le teng mo
1: tojisa batho ba bangata ba babetang
3: hai fela ke sobodi ke santse ke batla tse ke jotsa KG bale ke santse ke emetse gore setlhopha sena sa England sekese ke bone chepa papading ya pele ba bapetse hantle papading ya pele ba bapetse ka bogabane bone ba e sane ke santse ke batla ba buele gape ba mpontshe gore ba ka kgona bapala hantle ga ba thulana le setlhopha seo ke nanang gore se tlo ba fa phepetso sa DRC bosung bona gobane le bona ke ba bangwe ba batho be ke shebileng gore ba ka finyelela papading ya magaolagang
1: ga re beele leitlho bongsa
3: a re beele leitlho bana beso se re mpa re bua fela empa he taba e ka lebaleng
0: All
3: in coffee. Yeah, that's why I got it.
0: Yeah, that's
1: why I got it. Yeah, medical testing? Really?
3: Hey, Mushimani can eat the Habakena Sufan and Setua Mona, Bakua Man, and I am one. All right, but not Nagagan.
1: The Kiata Waka and Baraboise, and Nagis Baraboise.
3: I can alone
1: ke bona setlhopha sa Orlando Pirates since the statement gore go tloga gale re dumelane le setlhopha sena re ne re dumelane fela gore re se ke ra phatlalatsa pele o dipapadi tsa mopo lefatshe mme ntho e nngwe leng gore dumelane ka yona go setse fela gore moshimane ga a ka phasa di-medicals jale o ile teng moshimane se re beile matso ditlhong fela gore di-medical di tsamaya gantle a o ile
3: a o ile ngwana mme o ile mme re na le tumelo ya gore ka nnete re tla utlwa phatlalatso ya semmuso e tswang tlhopheng seo re ke yena se gama tsiri o ka rona ja
1: lo ja di calamari kwa
0: a fela sa u tla ka o so bua sgo sinye sman la tla bona una le motho wa bona ke yona ntho ke ratang ya mo be ntshwa le brand alignment ha ona le mo ba batlang ho isa teng o tshwanela go hlobontsha go motho ona ke ding ka o
3: ka mmona mona
0: ga go sa bua sekgwa o le ka di-interview ya mme
3: ga ba petse ba petse chap mme le Bruce we thabetse tabeng
1: thank you
0: all right
4: when it

Gut.

0: Or WhatsApp a hashtag doing too much with 087-240-5777. Or Obel Monego have a 4,000 rand. Honalimilawan. Devon's Pizza. Try something amazing.
1: The scrum half di hloka di fly half. Fynberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mrs. Hlopha sa Mabokoboko se hloka Siya. Mrs. Tini se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahludi. Reka mikotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa o ba le di Springbok mmoho di dikete tsa di-voucher tsa ho aha AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ho kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke metsotso e le shomela metsume raro ka morao ho hora ya bohlano. Ra tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa le selengkile semmuso. Taolo ya sitse sa tlhabollo ya batshwaruwa sa Mangaung se Bloemfontein provinceng ya Free State. Mokomishinara wa naha Magothi Thobagale o netefaditse hore setsi sena jwale se tla bitswa Grootvlei Maximum Correctional Center. Thobagale o re company ya private ya G4S ile ya laola setsi sena sa batshwaruwa ka dilemo tse fetang 20. Setsi sena ke seo ho sona moqosuwa wa nyewo ya peto le Polao Thabo Besta a ileng a baleha ka kgwedi ya Motsheanong selemong sa 2022. Ho ya ka lefapha ho nka taolo ena ho ne o tshwanetse hore o etsahale kgale ka ha tshebetso ena e qadile dilemo tse pedi tse fetileng pele kontraka e fela. Ishmael Modiba o tshware dintlha tse feletseng.
4: Mokomishinara wa bosetšhaba wa ditirelo tsa dikgolego Makgothi Thobagale o hlwele a etetse kgolegelo ya Mangaung yo o ikilego ya ba ditabeng di gana go fela. Thobagale o be a le ka lefelong le pele ga bosigo gare go netefatsa gore dilo ka moka di sepela ka mo go bego go rerilwe ka gona. Se ke ka ge lefapha le tsaya tshepidiso ya lefelo le go tswa go khamphane ya G4S. Lefelo le la batshwariwa le tlhoiwa e le lefelo le lengwe la mafelo ao a tlo go lebelelwa batshwariwa ba kotsi ka nageng.
5: Le gono re wa tsere marapo ao bjale ka lefapha la Correctional Services because kwano ya rena or kontraka ya rena le PCC e fitlhile mafelelong ka iri ya lesomepedi. Bjale se se leng gona ke gore diboswa tse di leng ka mo ge re bula matlho go sasa fro ba tla ba ba pere diaparo tsa ditronko tsa Correctional Services.
4: Hlogo ya ditirelo tsa tshireletso ya batshwariwa a re go na le palo ya go feta 250 a batho bao ba bego ba šoma G4S bao ba ilego ba dira dikgopelo tsa mošomo. Thobagale a re ke palomoka ya batho ba 535 bao ba bego ba šomela lefapha le. Thobagale a re ba tlo tswela pele go ka thiba diphatlha tsa mošomo ka lefapheng le.
5: Se e ra gore ba e leng gore re ba hirile ba ba fetang 200-250 ke ba leng gore go ya ka dinyakwa ba kgonne go feta ra feleletsa re ba file mangwalo a gore setse e le bašomedi ba Department of Correctional Services ka baka la gore kontraka ya bona e fedile ka iri ya lesomepedi 30 June. Ba bangwe ba bona setse ba thomile mmereko wa bona.
4: A tlhaloša ge bakgolegwa go tswa ka Grootvlei Correctional Maximum Center le bona ba tlo thoma go apara uniformo ya mmala wa namune yo e swanago le dikgolego tse dingwe ka nageng go tloga ka letšatši la pele la kgwedi ya July. Ishmael Modiba, ditaba tsa SABC Bloemfontein.
3: Ke metsotso e le shemele metsotsiletseng ka morao ho hora ya bohlano. Mamedi nakong ya jwale re kena se kgotlhwaneng sa rona sa dikgetho seo re se tlisetswang ke komišene e ikemetseng ya dikgetho naheng ena e leng IEC letsatsing le leng le leng la laboraro.

0: ga itse ele ka ke lebuile
1: ke lebuile a go lo sebetsa ntle roi
0: a se moo he mabedi e ge gampha dithapo valo Thabiso Maferika ke fetise taba ena away mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 o fitlhile re utlwisetsa motšheso Coca-Cola Fan Park e gaufi le wena se fetwe latela Coca-Cola ZA go di-social sebakeng sa 411 le ditekete ikutlwele tsotlhe ka Coca-Cola ke boele ke fetisetse na kgetse ba mofuta e wena setlhopha sa gago sa bolo ya maoto seo o ikapetseng sona se na le mabitso a magolo ka o fetisisa papading empa phitlhelelo ya gago ya bolo e qala e be e qetelele gore wena o hweletsa TVng o na le mahlale a go manolola papadi o isa qetelelong empa bogaufi bo o ka bo atamelang go papadi ya nnete ke ga tekisi ya gago ya meter taxi e robegile ka gara sephetephete sa lebala la Soccer City se etsa halang ke sena Coca-Cola e phethatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le ditikete papadi tswela pele scan up ikutlwele tsohle ka Coca-Cola beso Kiatseba le bone hore shield jwale e se bitswa Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa ho qapudisa lebiso lena le letsha e mong wa metswalle ya ka o ibitsa Rexona empa beso e bitswa Rexona jwalo ka ha o ka re Rex owner e Rexona lebiso lena le letsha le tla ka tshebahalo e ntsha le technology e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka hoo e sebetsa hang fela ha o sisinyeya e o boloke o itshepa letsheare kapa letsatsi kaofela motshetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke ya o phoqa mabedi ke ne ke re ke fetise ditaba tseno tse nebile e le tse tsheheditsweng ha re tswa mono kgasong ya papadi ya bolo eo ne re tlisetswa ke kgaitsedi ya ka Thabiso Maferika ya re ga ke rata ma ne ke tlo fetisa ditsheetso ha ebe tšhe ne ke dibala ebile ke gokela go ne o ntse o se na le bothata mabedi ge tlolokela ke ye tshwantshisong ya rona ya monyaka ke kgaolo ya 3684 ya monyaka nna le wena ge lokela hebe sentse re ja ka tsebe re bone na ka mane ka surprise ville taba di tlile di kgatlhakgatlhampana ka mokgwa letsela ya mofuta ofe re ke tle ke bone ke sebeletse nakong ke gope ntho tsaka di nkise mane go monyaka go be a golo ka nnete bo modiei o pana ntate le ngwana le ntata e ngwana le ntata e jeke ga re tse bitsa la sebetsa banana ba ka mane ga re tlole go ita ntho engwe le nngwe ba re ga dijue dithotho o fitlhela di tlwaetse mamedi e re ke ye go tshwantshiso ya rona ya monyaka o tseke ke rate o shaya fela ga ke a tseba ntho di hantle.

0: ana go nnalwe re bua sesotho
1: empa mapakiso e ka ka ha bui sesotho o bua dilotho
0: utlwa
1: toto bala fela jolo ka solo lo hatateng gore o etsalang
0: o tla kike re ga o tshwane le motho ya tlileng phomolong ke bona jale o re feleletse go feta ga o ne o ntse o theoela manerenke motlaki wa theosa wa nyolosa o ya godimo o ya tlase o ya godimo phanse phezulu ga ke ntle bothata ba gaoke ai
1: ga motho o ne o ntse o le mosebetsing wa ditekisi ke ne ke sena nako ya go kenya letsogo la ka ntshetsopeleng ya setšhaba mogatsa a katle
0: o
1: ee
0: jale boiphumana o na le nako ya go sia mohatsa gago letsatsi lotlhe ebe o ne o lelekisana le mabaka a ntshetso pele ya setšhaba o ntse o ikutlwa gona o ntse o reng
1: mamela mmapakiso
0: elek wantelele
1: go na le ntho e bitswang lerato la naga ya heno
0: a ke le motlwe
1: motho e mongwe le e mongwe o lokela go kenya letsogo ka tsela e itseng go bontsha gore o rata naga ena ya gabo ya aforika borwa
0: o
1: jale nna ke kgethile gore ke tla tshegetsa botsamaisi go ntlafatsa surprise ville e le nyegelo yaka ntlafatsong ya bophelo ba baagi ba lefatshe lena
0: o e le gore tshomo ene o ntse o nketsetsa yone
1: tshomo
0: o ikutlwa
1: felamapakiso
0: ke re tshomo ene o ntse o etsa e senang gutlwe o ipoleletse go le ga lelelapa la gago le ka ba la utlwa botlhoko ke bosiwa ba gago ga o na taba
1: mapakiso ee
0: jo
1: nnete ke gore ke tla ba siyo nakwana empa mohla ke bang teng go tla ba monate motseng go be monate ka lapeng lena la rona
0: ntse imametse
1: na ka nnete se teng setšhaba se e ka etelelwang pele ke motho ya ntseng a tseka kgarebe le mora wa gae
0: ke tseba ntle ga ntse o tshoba-tshoba tsena etlhile o ntse o di sela tloo ka tsone he ke mang jale ya tsekang kgarebe le mora wa gae re utlwe
1: kapa o iphapantse gobane e le sa bofane
0: botlaki ke lona batho ba dulang ba ile kwana le kwana ba tla kopana le tsone tloo ka tsone ya boti ga di ke le je ke di lebeleletse a ke go masela ka kila
1: wa di batla go thwe ga bofane le moraga e thabiso ba ne ba tlobolelane dibaki mane ga modie ye ko o bolelele
0: empa jale o ntse o di bua o di gotlela o batla ke nne ke o botse re ko o botsege ba tlobolelana dibaki ka mabaka a feng ga o e tsagalang
1: e kaka eno ga bofane o ne a ile o ja soporo mane ga modie hi jalo ka a tlwaetse
0: jale ga ile mo soporong wa e tsagalang e a se fela ga bofane a nnonneng ka tsela e nnyagamisang a kanakana boleite tse pedi letsatsi le leng le le leng he ka netamogena a ntle banna ba surprise vile mo ditšhere
1: jwanemapakiso mane emane ga o re re jwang jwale wa nkenyeletsa le nna mosa
0: o fapana ka e le banna ba mo a ke re le wena o monna mo
1: mapakiso wa tse banna le wena re
0: mamela mamela se ka imakatsa le wena o ne o ntse o jaka tsela e jwalo kwana gante baleng o tlo o kgegosetsa mona gagao
1: mapakiso man
0: empa re ya koka se ka kwata
1: na basadi le a latelela ga ke re nna le wena re dumelelane ka gore taba ya nte baleng e ne e se yona
0: mpolelele thabiso jale le yena e o tho o ne a tlobotse baki jalo ka ntatae
1: o na e tlobotse
0: go ne o tse kwang he morena
1: ga o tse ko yena modiei ba mmolelang
0: nna
1: ga ke tsebe gore na basadi ba motse ona ba sitwa ke eng go tswa letsholo ba yo bolelela ngwananyana eno ba mo tlamelele thotora a tswe a tsamaye ba mo ntshe motseng mono ga le sa etse jalo le tla felelwa ke banna ngwane eno ke seja banna wa phutha ntate wa phutha ngwane eno ga senye nako
0: o shongo le wena o ntse emelaeneng o mo emetse nna kutlwabele o nkaka ko jetse potlaki nna go ne go sa tho modiei o beleletse ya bofane ngwana jwa le gona moo thabiso ena o kena jwang tabeng tseo
1: ga ke tsebe
0: gobane eno e tlhakileng modiei ke sethiba mathe sa ga bofane
1: ga ke tsebe mmapakiso
0: ga o tsebe jwang
1: ebile ga ke batle go tseba seo ke se tsebang ke gore nke ke ka etelelwa pele ke motho ya ditshila jalo ka ga bofane le ga e ba gothwe go se gothwe motho o a fokola banna empa o yo o tsekanyatsi le ngwana theka la gago e bitswang pheo mmapakiso
0: empa ke utlwa ditabeng tsa gago o ntse o re gothwe nna wena o kile ke wa rwala dieta monnaka wa ka wa o botsa ga bofane jolo ka monna wa motseng mo e leng gale o ntse o wa o tsoa le ena he taba tsena o na le bonnete ba tsona tse o ntse o re ga bofane ga o tloa fela o ntse go bare gothwe bare gothwe o ditse ba o fitlhela kae
1: ke nyontse mapakiso ke nyontse
0: utlwang
1: bona mmapakiso mogatsa a ka nna le ga bofane ga o sana mo o re kopanang teng ga re okgelane mollo o gang ga ona mo ke kopanang teng le monna ya tsekang mosadi le moragae
0: helang batho
1: ditshila ka go fela
0: ntateng eo e sadi wena o seo motlhoile ga bofane ka tsela e go motlhoile ka yone potla dina o mo rutije
1: wa nyontsha wa nyontsa bona mo ja o ngona wa dikhetho pere ya ka ke mohale ke phetho ke tu
0: a wa fokola wena.

0: Thabiso, wa kena go etsa jelo ka e ka reng ha se officing batho mo etsa lang ka bona.
1: Eish, mpo, mpo, nna le Spanish se sengata hle monna.
0: Mara ke mang ya sena mosebetsi Thabiso? Ka fela rona re phathana ke wa re bona. Empa re ya dumedisana, re etse small talk mona le mane. Thabiso, wa hlokahala gore re buisane ka officing. A ke re sebetsa mmogo.
1: Eish, mpo, mpo, ntho di tshintshile hle monna. Ha o ntwana, hle monna bophelo ba ka bo upside down hle monna ke a o kopa sentho.
0: Ai, o le kidding, bona, dula fatshe. Dula fatshe. Nka kofi ena ya, nna ke tla iketsetsa eng.
1: Jo, mpo. Okay, mpo, ke dutse fatshe hee. Field questions. A ke re no wena o se iphuretse se ntho ya ne ka reng journalist so se your friend. Tso, tlo, ke mametse.
0: Nna se ka nteka, bile ha o jalo, ha o jalo wa tse.
1: Fela o ntudisitse fatshe ke re mpo. Tso bua hee, o no batla eng.
0: Thabiso, a ke re wa tseba hore o ka bua le nna. Re ka bua ka ntho e nngwe le nngwe Thabiso mane. Re discussa ntho e nngwe le nngwe mosebetsing mona na le wena.
1: Mpho man, mpho, fela wa tseba le wena mos. Mpho, ntho tse ding di-private life eng wa tseba ke se bue ntho e nngwe le nngwe le wena.
0: Mpho. Ho lokile. Let me shoot straight. Taba ye ya hore wena le ntate wa hao le tsa ka monte ha e sa le private matter Thabiso. E bang ke teng. E se le public domain go bolela. Ke ka hoo ke reng ha e bang o batla go bua ka bua le nna jalo ka tšhomi ya gago.
1: Yeah, okay, let me set the record straight in bootlo. Taba eno nong ya gore ke batla modi ke leshano. So wena o reng?
0: Eya, le nna ke re ke botsa gobane ke sa e kgolo. Ga ke e kgolo le nna.
1: Bona tlhemo, ntho ke batlang gobele yona fela e one ne ke gore time laka ga le yantreata sharp wa bona. And-e wa tseba go a bole. So o se ile mesistera gae a utlwa o tlo bolelela modie and-e wena o a tseba gantle ke gore modie ke free agent. Ga o tsebe
0: Thabiso, ga ore modie ke free agent o bolela gore le wena o kana mofere.
1: Exactly my point.
0: Thabiso, o ikenyeletsa palong ya lwena.
1: Ehlile e banna, ga ke re le nna ke shaile di-qualities tsa modie mpho and then ke a bona gore no ke samoane e leng gore nna le ena re na le dintho tse incommon. So why ke sa fuichanse ya gore le nna ke ipuele.
0: Mara ga o e bone taba e kare e tla ba ntho e kotsi Thabiso. I mean o tla shebana jwang le ntate wa gago o so moshapile ka
1: steng. A ona nix between batho bano nompho utlwa ntho e one fela between batho bao and then ke ngwana. That's it. Ana ke ta ngwana e ntsweng ka phoso a sa planong le o plano nogale. Mpho butleng pele.
0: Mara ga o bone go le molemo gore o ikgule ganyane tabeng tse tsa bona tse. I mean for peace sake.
1: Ha o tlo ba possible mpho. Ha o tlo ba possible mpho. Ntate wa o ntsepisa o nthuwe. Ha o tlo o re ke tsweng tlong yang re ke tseng yona.
0: O tla fela, o tla fela.
1: So re ke blomeka. Kapo yena he o re ke blomeka. Bona, ke nna ke re thamala ka mpho. O declarele wo. Ha o tlo. Ene ke re le nna ke tlameha ke itshireletse ke monna jolo ka e mong le mong. Ha o tlo.
0: Thabiso. Thabiso.
1: Bona. Exactly. And le ntho tsantsa ntshosa ka tsona ke re ke ntho tseng nyane man. Ke a tseba gore gano nthunya le nthunya ke tseba antle cause exactly a ka nthunya ke motlatla a batho ntse career ya gae. Ga utlwa thamalaka le ke sephele ntle le gore e be majogo. Ga utlwa. So that position I know he is gonna defend it with everything he has. Wa bona ntlo e yona a reng reketse yona seka waga ke re bona SIU ntse tlo eng ka mpho ke re ba ntse ba tlo eng ka ntlo ya ke tshwe nix.
0: Thabiso, ke a utlwa mara nna ntse ka o kgothaletsa gore se ka lwana le ntate wa gago.
1: Mpho ke tlhoke di-advice nna ke re motsotsong wa ona jwale ke sharpo ka di-advice utlwa ntho ke tsebang ke gore nna ke tlo o ba sharp
2: ona se ka waga ska waga ntwana
1: ke re nna ke timene ke Thabiso ke ikemetse mpho utlwa ke re bona ke a dependa o mangka ke nna monna ke one.
0: Thabiso.
2: Ke.
3: Dula fatshe. Mme re ke re bue ka pele nako ya kgefutso e fela.
4: O lokile. O tsebe gore ke soje le go ja. Ga o mpona ke le
3: mo. Ka mo ratang dijo ka teng.
4: Ke nako ya ka dijo.
3: Ke ne ke re he ke mpe ke arabele tabenyane eo o sa le o itlatlarietsa ka yona ya gore dipelaelo tsa gago ga di sekelwe tsebe gagolo jwang gobane a gantate ranteng ka gane
4: ga ke batla ga o bua lentswe ka itlatlarietsa empa ga gona taba temo jalo Louis e jalo tai
3: na o ile wa hlokomela di article tse ngotsweng ka yena
4: ke re ke di bone di le pedi ka bobedi ba tsona je letse ka yotlhe
3: mistress ke lebo ha ile mo wena o sobile o nketeletse pedi mamela he go na le article ya bohlokwa go tsena tse pedi gobane yona e akagetsa gantle ditaba tsa ya pele ga e qeta moo e bontsha dikgeo tse lebisitseng gore koranta ene e a inyatsa
4: empa go ne o ntse o tla ba jogalwa kere ona re mmaketse gore na modie ka ga batho ka go fela a ka ngwela jalo ka bofano ke a gola o ngotsa taue ke ka go itseng ga a tlhaphoelo a hula mantswe ae
3: ore mang o na taue
4: ee ga ke re le ga batla etsa ngwana o na ntse a taue nna botawa ke a borata gobane nako yo motho a tshwereng ke ntho tsa gae go bua nnete o gosane a swaba moteanya matlho le yona ga ke rebja le botawa o etsa go motho a phatlhe makunutosi
3: gore ntse ke kgathela matlabo ya pele fela o reng ka ntlha e tlhaitsitsweng ya gore modieng ga a ka a batla letlhakore la majogo la ditaba tsa pele gore di phatlhalatswe wa tseba ke nna ga ne ke le wena ke ne ke tla ipapisa le molao ke tlhomphe mabitso a batho ee ke nnete bopila etso bolokile
4: fela
3: empa ka mabitso a batho mo o teng ke a gana gagolo jwang ga o sena bopaki ba gore na tse o se buang ke nnete ke sa buetse kere ke a gana ke ganana le wena mma batho boo
4: gore na wa gana kapo wa dumela mebisi ke eo ga bofane wa lona o lelekisana le thabiso go tsekwa yena modieng teng o reng ka yona taba eo
3: wa tseba ke o bitsise je ke re ke tle o kgalemela le gona ke o kgalemele kgetlho la o qetela pele keng ka bogape
4: okay
3: fela ke bone e kare tsena tsotlhe e ka re ntse ke gamela le tanteng e re ke o botse
4: tsela pele
3: batho bao ba babedi boreng bana ba lwana ga bofane le more nna o kile bona ba ya koranteng ba yo bolela koranteng gore re kopa le re beye front pageng ya gore re a lwana re lwanela modiei mma batho a ko tswe ditabeng tsa batho tlhe mma batho tle batho ba surpriseville le rata ditaba ke letsatswe ditabeng a kanakana
4: motlho mongwe o tla e golo ga o utlwa melomong ya batho ga golo bana ba motse o na ka o fela taba e na e tletse gotlhe motsemong ke a gola ko wena fela a sa e tsebeng

0: Khela buile hle nthabise mmoja ke le moifo wa monyaka bakeng sa gaolo ena dikete tse tharo magolo a tsheletseng mashuma robedi a nang le metso e mene ya monyaka. Mamedi ha e dula go ye mashuma mabedi metso e mene tjena metsotso ka morago ra ya borobedi ke fetise kgwebo ke atla.
1: Lenaneo lena la re mmoho o letlisetswa ke BB Funeral Parlour. Re ipeile setlhotlholong ha o bua ka tshebeletso tsa mapato. Majabajaba ke ntho tsa rona. Lebaka ke hore re kgema le dinako. BB Funeral Parlour ha se phala fela ke lelapa.
2: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
3: E se e le nako ya ho etsa haholo jwale.

0: barbecue chicken, Debonairs chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Tabela tsenga, taka 35.90 fela, ka Debonairs pizza real deal loaded. Hola libela ola dipehelo. Debonairs pizza, try something amazing.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Habu parabose ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdrop. Rekisa majo a granite le eme bala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone etla o sebeletse.
3: Ora hulo ha Shoprite lika shop ka di low do my deals jalo ka 750ml efe ka paife yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 le di 6 packets e pedi sa di 355ml sa birria corona extra ka 195 rand ka fela o boloke 45 rand di fumane o fitela ka di 18 July ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18
1: na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona. O shebella mananeo ho ya ho ile. O ithatela drama. O rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale, ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hae ka WhatsApp ho 077-6069-060. Fumana balance ya hao. O etse ditefello kapa o hlophise debit order. Ka puisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele. Hona di tswara hanyane monnato wa tshebeletso o utlwang e ka reng ka bele gale e le teng hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala mme sa hao sona se kganya le ho feta jwale o sa emetseng romela hi ka WhatsApp ho 077-6069-060 mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno hashtag your screen your story
5: Tebeletso e ratwa le sedi FM
6: Rimoho le ntwa ki ruika ti motlotlo Haile ya robetinyana ke bohlasong ba ha
7: di go ya batse mono
6: le sedi FM ke molelo
8: eh ina ke hitse ke go ya tsetsa tsumo mwanaka ke tsumo ya le
9: Mama me ba le se dia fa mo dumelang. Ke botala ba nna. O mametse go ikate ntswa ke motlong. Ke mmoho go le se dia fa.

jwalo ka ntja jwalo ka mmao jwalo ka bosiu o lekeile motho motho nyala se nyala se ngwanaka aye tsentwe a ke na motho kwa moghalo motho wa matjotjo motho wa mafukutsa a o behela ka engwa hola letsa bela di chachane na ke motho wa maka ibe se fo motho wa mama go podi ya pula motho wa bong khatlele le baka ke motho kwa so tedi ka sebe ha se hanga to ka mpona nko tswaga go tswagolla haimo ke le wotlela na he ke nka motho le mmata le baka go go ke ngwana madi a thata a diboko tse le khuku ke se tlolo sa bafukeng bafukeng ba mahwana mahwana bo tlalane ba hasa ba ka mpona ba hasa dikgomo ba hase le batho ba qetelle ba hasitse dipudungwane na he go bane ba mahase ka re dikepolana ka re dinkuditswa mogwabo ke bona ba khabela tsatsi mo ga modikeng khabela tsatsi se khabelana mahwana mate

na e bontswa ke boko dingata dingata di boko ba ne kile ka ge e ya ba ke a se jagalla le sena sa batlong ba ka ndo buzihle khane swelebelu si batho ba sebesane sebesana malapula e batho ba go mo di fula ha e ke hona o hloka ba disi ka jen boya benya jwale ha ba mpona tshwantse ba fetulele ba go vangile lo vangile mme wa ka gabelo le pali bana ba motho tswana matle mai nna ke nkhono wa bana nyana fe ke khola ntwa di ka fetwang ka itsha hloe ke nkhono wa kananelo ke yana ne zigatang le ge fentse di fertilizer fe fe mwanana ke fe fa nkhono ntswa le ga go tshewa ipaka hatsa ke nkhono wa ge ya ga bilwe le thabo la mmae ngwana nyana a tlhafutse ntla mmopo le ka le bonyo itshwanela le nna je ei ga khadi wa tlokomela le boka mo so ke gaitse dia le fule ka moe a u sia selwane le Saul ke nna mo tswaka teu wa tapala ntate go bana ona ka lo bona ngwana ngwana nyana ka nna ka batswa ka banana le bashanyana ba Awek! Ntswa ke ke nna mo ga le bitso go hong ko mafamo tsena go lelele. O tshabile le fatse. Mo hatsa monna. Wa ka ona le motla ntshwanele. A ke letsweng ha ke a ke nako a foka. Kala valo he ha metsotso le mashuma mabedi metso me hlano pele ho hora ya borobong sentse ke ho madume me bang ma metse se ya le mo sena sa le sedi o le hona teng ge lo thijwa ke hora ya le shumele na le metso mebedi ke bua ka dinoto tse nne ka ofela sibili mo le fe thabiso motlong thabiso mafirika NS Makhaya ke le lebile bana be sohle ba sebeditse ba ne ba hlile ile moifo o bo go tlisetsang gaso ya papadi ya bolo jwale le nna ke a di nka ke a di tshe ke di sa go nya le shumele metso mebedi mo ke tlang ho di sia ho tsholo le o ka oke ka lenano la re khoba bosibu kgaitsedi ya ka le ga tompopo o entse tlhophiso ya mmino e matla ditaba tsona ntse re di balwa ke Kenny Makenzo Modupi o tla di balatsa hora ya borobong le tsa hora ya le shumamedi dumela hle re tlhekile tsibule ke iqale ntwana ke a iqala ke tla bona ke iqetella va ke la tepineng hey e motho ke a mutlwisisa ene he motho mpula hlo yena ka lentswe la hae situmo sa matshega phaila nomoro wa bohlano ke legato le biso la hae e la tlhago mona o re mme wa ka yo yo ha bo phelo bo tlile botshwagatshwaga bo subukanya o tsama o pudukana o bo so hopola mme go bantseng bana le bo mme ba gateng ba feng legato go ba senang bona phephi bana beso go tsibile modimo.

0: Lena ke le show du ke motho wa mabenyeng ke a leboa metsotso le shemela metso mehlano pele ra borobo mabedi ke kopana le ba di gabane herbalist ke sentse ke na le ntate semana makakwano ntate dumela wa mohetsi sebelezong ya lesedi le nana la rmo
1: khotso khotso mentswa ke hle ke sentse ke re madume hle ho mamedi wa lesedi ka lefatshe lena jikele hohle hohle mama metseng a le hona teng wa lesedi ke molelo ya melo hohle
0: ke a tshepa ontso phese antle
1: ha monate mentswa
0: a ke a leboa hle o tshwaretse di feedbackeng
1: ke a leboa hle mentswa ke tshwere meriana yane e matla matla ke bua ka segele di super health care ke bua ka segele tsana sa bana moriana wa bana ke bua ka letswai la tsela tshweu letswai la meleko ko go le bulang dikgoga o thudikatilwe wena mmamedi ya motle segele di super health care ena ke nna ke moriana o entseng ka legola ditlama tsa tlhole wena mmamedi ya motle moriana o tla o thusa ha ona le bothata bo re ba high blood letsikege melengwa ha o mono moriana o tla o thusa go hlatswa dipio tsa hao re bua ka majana a dipio re bua ka majana a senya moriana ona wa segele di super health care o ipabotse o tla o thusa le ha ona le bothata ba ne ba pelo le ha ona le bothata ba stroke ka pa ona modiko a dikwa ane o nna mamedi ya motle pelo e titibelang ha botlhoko e ba pale ya maobane ka moriana ona wa segeledi super health care mo se sone o tshisang ha botlhoko ono wena mamedi ya motle e ba pale ya maobane o no mo sehla o piteletsang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa se phekola se jiso le thabe wena mamedi ya motle ka sitana le tsona di alsa ge buye hape ga gauti wena mamedi ya motle a sitieno e ngatamelo ha o mono sebedisa moriana ona wa segeledi super health care o tla o thusa ho phekola segame seno se masapong manonyeletso le misifa yeno e hulehang mangole ano a ruruang wana mamedi ya motle ka lebaka la segane e ba pale ya maobane segeledi se tlotla nyoko le se so se betaolong ya mmele wa hao wana mamedi ya motle se betse se hlatswa pelo se tlotla leleta wana mamedi ya motle mo mamedi ka ba ona le bothata ba botsikinyana magopo ditshwele sa ke tseno ka bothong ka mono mašwa ka pa ona maqeba le go keleno le kgitsang le sa o jiseng ditheuelang segeledi super health care se temong ko ono o botlhoko e tla ba pale ya maobane segeledi ke mampudi wa pheko ye ikgethang ya lefulena la mofetse ka nke gona mamedi ya motle ka mefuta yohle sebe se tla o thusa go hlatswa madi go bula methapo go hlatswa letlalo la gago sebe se sentsa hlala ya popelo di period pain se lumiseno se matla dinako tse sa tsitsang e ka bona o la ka ba le miscarriage jwale ha o tsebena o nka ngwe kopanya le nkire le sia le a hana go bateng sebedisa mogeno wa segele di super health care o tla o thusa sebetse hape se phekola le banta diso magopo le mathupa melengwa ha mono segeledi se fana ka matlana mmamedi ya motse se tla o thusa le bothateng bane ba ditipatse ntiti re buya hape ka segeletsana sa bana moriana wa no matlafatsa masole a ngwana moriana o ntsha manyo wa ngwaneng moriana o lele o ntshang le leta le bese tsilana ka sitana lo hetsa ngwana no a jele ho ithuma hantle ka dina go tsohle moriana o wa segeletsana sa bana o phekola le badi ditlapedi diso e ka sitana le mathupa le letsojane ngwane mmono le holaola mochiso le ho ka nne go tsetla ngwana na wa tsi le o tla hantle o ska nna tho wa tshikeno e o tla lafatse ka po sa tlotse mehlala ke moriana wa segeletsana sa bana moriana o ka o sebedisetsa mogadi ka po moga haola pe mo ri antse nga hola ke bua ka letswailane la meleko letswai la tsela se uri toile tla o thusa o ntsa senya masekgetho meleng wa ha mo nena mamedi ya motle mothata bono ba mo sebedzi ka po mo sebedzing u dilela u dilela majwana sebedisa letswaila tsela tse uri tla o hlolela le boetse hape le tla o thusa ha ona le bothata togo tse mona tse mpe re bua ka togo mona e madimabe ya spiritual husband togo o kenyang senyama ka nako ngwe mofufutso ona o na le o nkga o keta o tlapa ke go gana dikonkosi letswaila tsela tsheo le teng le tla o thusa letswalo le leng botlhoko le e kang ga le fitlha le gago ka ba phaphatheya sebedisa letswaila la tsela tsheo le tla o thusa o segeti se sebe ke re le mesebetsi ya go e fumane ke re le di-relationship tsa gago o lekile tsotlhe ka mahlale ya gago ke re ga di last letswaila tsela tsheo ke mmampodi le tla o thusa go leleka meeno e mebe ke re ngwaneso sekolo ngwana ha o pase ke ga ga selemo mona o tla bo pasa hantle a dia magaola kgang o a feila letswaila tsela tseo le tla o thusa tšhelete eo e tswa dipakeng tsa menwana lapeng moo ditšhelete tsa gago tse fasitseng kgwebo ya gago e kikitlelang maoto a botsikinyana maoto a go uwang ke ditogomo ke letswaila tsela tseo le tla o thusa ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba yona le ga e ba ba o kwetse yona mmamedi ya motle o ngaka jale ba se ba o kwetseng ka dinomogo tsa gona o tlo ogeletsetse 072 020 2371 072-020-2371 +266-6212-0662 +266-6212-0662 0662 ke re ditogo tsena di se di fella mesamo bona mamedi a motle ha o sa bona ha o sa hore hopola le hore hopola sebedisa letswa ile tsela tse o ditla o thusa hopola go ditlhagiswa tsa gone o di fumana hotle ka go South Africa ke letsetse dinomogong tse latelang re tle go jwetsena o tla di fumana go kae go qoba go tlo qhikellwe 072 020 2371 plus 266 6212 0662 menjaki
0: ntate se manama
1: ke le bona
0: ke le buile ha holo o be le busi bo botle
1: ke le buile ha holo mme ha o be jwalo
0: asimo
1: thank you.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelo a metsotso e le shume pele ho hora ya borobong, ho renya borobong o tla ka balla ditaba Kenny Modupi ebe ka mora mo no re wela mo kgatlelong wa bobedi wa nana o lena la remoho. Hle sentse ke tsa tlokomediso ha e bontso ngolla WhatsApp nya rona hle e na le mathata. Ha ke tlo kgona ho ha ke tlo ba le monyetla wa hore ke buisana le wena ka mogwa wa WhatsApp sa le ke tlokometse e fane ka mathata ho tloa mane le nana la re ya thella jwa le he itse bo ntso ija na go mo nna ke ntso go apenya wa ngola wa senda wa ntso bile o ri senda o etsa le thetha male le kana la melaitsa ibe ha le tlo sebeletsa jwa le WhatsApp ya rona mothating ona hai ya kutle ke ibe ka bokhutshwanyana ka tsela e jwalo jwa le he ke tswana ditaba tsena ke re ke di go hlokometse tsona ibe ya qala mo nka dile ho ntate motau nki hlokometse jwa ngwane so ha e bontso ho ngolla mono ho go ikate ke ngotsi mona ha ke tlo ba le monyetla o bua le wena o tlo buisana le nna ha o ka ntetse sa ebe ke le ditse pina he ho 0860003084 ke mo nna le wena ga ka bua ntle le mana ha se ke builela mehala ke utlwana go riana o e jagile o le ho ka lala ho nna sehole sa thaba mazimaka e ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena tlo lale ho nna.

Re ke o lebue roika te momamedi ke o dumedisa. Modula studio wa komiti ya nakwana ya parlamente e fuputsang ditlaleo tse mabapi le sepolesa sa Afrika Borwa Soviet lekganyane. Ore bopaki ba dipaki tse amahangwang le ditlolo tsa molao empa di sa fumana monyetla wa ho fana ka bopaki. Butlo kenyeletswa tlaleong ya ho qetela.

0: re mmoho lentswa ke rui ka motlong ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba ha
1: di go ya ba dimono
0: le sedi fm ke molelwa
2: mamedi ke metsotso e le shemele metso e mene ka mora ho ga ya borobong ke ne ke nkile pine monati ya hlasi sebata masene nomo ga bobedi go bona ba go tsa masitsutsi Udazi ngwanena. Bo hlasi motho. Mamedi e ke kitlo ya kgwebo metsotsong e re shemele motse mhlano wa tseba he. La boga go tsena ke bua tjhelete. Ha ke shebe ka mahlong. O tsaka ke jwe ke tjhelete o se ka nkgwatla lo nkgwatla ke bodutu ha ke le balo. Ha ke gate lo ikoloto bane ke tswe senokonoko. E ke sende ke kene teng.
3: Hey, Ke se tlolo se bitsa makgona tsohle a ikhe mogiana wa mahlo bjale mahlo ke mahlo a wisi nyana mahlo a lampone se se fana le ga le itse mang a go ntse mogiana wa mahlo go thetse ka mahlong ga o fela ga o go bala ja o etsa ba go thile mabedi ka ditlong ka leng o pulise mahlo le ra tsenga petse hantle o hlwekisa mahlo ha nka mogiana wa mahlo o fitlo go thetse ka bo hela mafu fela se nthwa bana. ma vo fela senta wana ka bala tenga mo ba ga ke di pele sana tshwa seng kodu e hana o to po se dire wa ka go bona botswa ga di
4: o rwana ba ba mi
3: o ke re to e re ke be go fana mo go tsa mahala o tlo bua le gore mo e ba mfela o tlhoka go botsa jolo ka hele go Dr. Makwa ke ngaka ya moetlo ya sebetsang ka sesotho impasa la sa qobole nka no mo go tsa mahala di botlhokwa di bole mo o bo kena WhatsApp o mo tsela tsi tlang ka
4: zo 064 948 8339 Gary Beta 064 948 8339 Kappa 064 982 0967
5: 0614 82 0967 O setela buikemisetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biria semmuso ya FIFA World Cup e etse di se bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
2: Mamedi ke ke fitise ditaba tsena. Khanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofitsi hlahala go beha tswikele high blood taolong e thusa le bakeng sa batho ba nang le mathata ho kwalana ka bakala asthma. O na le mathata se ga mesa masapo e leng arthritis. O hloka khanya e tla o thusa le ha o na le dipile se di le ka gare ka pa ditswetse ka ntle. Le boemong be bang o lokela hore dilo seuwa. Sebedisa khanya o pholohe e thusa ho bomme ha ba ile matsatsing bakeng sa di-period pains e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare le mathata a diphio le senya se sa sebetseng hantle bana le man power au he mona he ke gola ka diba bontate man power e ntle hangolo bakeng sa o le o tsa dithipa ha se dithipa fela tse mona tse ntiti e be ka nnete le ka se sa team ho fitela boemong bo man power e leng teng ka nnete mehabo lona e ke kenya lesota bolehe sebedisang man power le bakeng sa bana ho na le khanya special baby aid ba thusang bakeng sa ho ntsha tshilana le leta ditlapedi ngwaneng ngwana a sa holeng hantle ko kgathatswa ke manyuwa le ho ntsha lebese ngwaneng ha huswa e etsa ngwana a pele tshweu hona ho o thole ngwana a hola hantle le poropotlwana mososo a motla ditshobotsi tsa masea a sa haelweng ke phepo bana le sehwasho le se sepa sa nthabeleng di tlosa senyama o thole nako tse ding o nenwa le ke motho e bang ka boyena wa itlhola di fana ka mahlohonono pudusa metsi o ka nka le se sepa sa mabusetsa bakeng sa olele ka meliko di teng Bloemfontein batho batso botshabelo kena mono Motheo Pharmacy Thabantsho Bahlabani Pharmacy Welkom ya Lucky Boy Medicine mono le patelong la banana le bashanyana o re khale ka container e tshu yenu Bethlehem Balakathaka ha re ho baxa cosmetics BB Kitchen Carry o kaya kwa Harris Smith le Ritzi o tla fumana di shopong tsa teng Ferry yena geng Tuxedo Pharmacy Pija Marisberg makoti muthi shop baletsetse bana ba khanya ka po baletsetse ka po ba WhatsApp le ho 073 525 3583 073 525 3583 khanya herbal remedies

ha tshoje na busi u busa tshege mola mua le ga sha bo mathamona ba ti ne patsi nwanaka ka u susena di hlaile mo ho tlue ka ka boje te ka semati maguzume mabedi ire ha metsotsi le o ye mashoma mabedi metsi mmedi tshena pele ho hora ya le shume ke tlo fitisa kgwebo metsotso nyene mashoma mabedi pele ho hora ya le shume ha ke khutla kgwebo mo he ke ntse ke le hona mona ke a shapa ya etso le na tshwantse ke utlwe ho re nya le shume le mtsimedi ke sitwa le o le phamisa e ke utlwe le nkimela ke ke bone fela ntho tsa ka mona di dutsi ba. All right. Thushalla ntswaki. Ha hona le letho mona. Ha re tlo tshoswa mona. E motho la ka iwa ntwe no a qala le ho ya kwa kwa. He ka ukwa sa tellatse. Ha re tlo tshoswa mona ke gehela ukwa. Na ke bone ha ifufa. Pikoko.

0: Libile valo morena ntho me hlanya la gabisilitsi ka abapepa ka mora lampino mo go ya hai ya bohlan marata helele matswakutu ke ngwana ka makatsa ka sebe chu ke motho a pina ya ne ha mama bolo thabe a bo khom Sione, Sione, Sione, wa. Yele ba tlomile se boka. Yele ha mama bolo thabi. Yele ha mama bolo. Ha mama bolo thabi. Chu. A re ke mang ya ka nyologelang sa halalelong sa Jehova. Go tshwe ke motho ya matso wa hlokile nya pelo e se nang molato. Pelo ya ha e hlokile matso ha na molato. Go tshwe motho ya jwa le o tla bona tlhononofatso ya modimo le go loka ha modimo mmoloki wa ha. Ke e o kabelo ba ithaisang ho yena ba batlang sefatlo sa ha. Modimo wa Jakob. Hallelujah. Hai hai hai. Ola pepa ka mora dinare special number 4 ba ri di mu a ja tsela ele ga tsi ba we ba tlakae ha o ntso o thwi di mu ha e ja tsela ni ha mo qeta ere he ke ne ke itse ke tlo yetse sa tshumo ngwana ech ke tshumo ya le shala le nawa ha we ba tle ho ba tla ya di mu le tsela ni E dimu a ja tsela kore
1: Tata
0: Bona na ka le bona we

0: ke mo haisane wa ka kwana ha bia le so tshikela le se sa le so thumo dumela mo ha bia ba isane la nkuta ke na le se sa le so thumo no ha bia ba isane la nkuta
1: cha cha
0: no nom to be dikile buile hle kile bohe mokwena matsiye ka mane ka ntsha ka leng aga hayate e a u saga mashia o re ka nnete re se thepu mmele ha o sa tsebene ga uvetse a hana ngumang e la ngodi godi wa peka sesolle sesolle ke tla go mamang a theko we Gogomente mokwena ke lebuile ka mono ka Vogelfontein. Batho ba Vogelfontein blue ka mono ka Bethlehem Vogelfontein who handed? Who handed jelly? Tsantsile borate ka. Kapagata ka baka hopola wise man wise man o kai wise man o handed buda did mama di mitsusunye ne mashuma bararo ka mora ho raya le shume o tlo buisana le nna ho 086 003084 kutwe na we jakile o le ho kai wena go kgia ka mo hello mo fukeng ke le buile hlepho ka njame Jembanna Luna ba sa di lentshe be fela gona le lona ge tlatiana pitiking a ke le yatso le lengope o ba ni etelele ka tlola lengope e khutshwanyane ka we ke di khangwa ha bo le fule ka mo ya kae khangi khaulwa ke lengope

re santsaneng re le diphihlello mono o no lebe modimo ha ntsona le nthotse bang di a otlela ka po fa tsona bophilong ke ka hona ke re ke tswa ke thabile ha ke tsebe na be nka busetsang ngo Jehova khimani le humani ngwana na weso mbetsi molo gona le bomawela basadi in music award o kgethuwe ke motho ngwa e nominee Lebu mawela mothongwa Ho Entertainment Radio Presenter of the Year Bela o gitse o tsohle di phethale ke ha e ba ka nnete ge mo voutela hangata ka mogore ka gona nka khietse di SMS tse ngata tsa mahala ha di a dumelo Radio presenter and lebu mawela mawela ya haika M A O E L A ya sesu Isi mawela ya W ya O E M A O E L A 4 3 2 9 ha SMS eng hangata fela hangata

o fitlhela gore nyane ya o qetela leshome le metse medi e re ke re kgefutse ke etse ke shebele lo molo ilimpina di khalala tsa orange fa mogile ga batse ba ka pine na Cecilia sa phila hle moya wa ha no iphumulele nna ke motloka wa eso mona ne ba bua ka gabaki ke motho e bang o iphumana o di dikamano le yena ba kena lapeng la monne mo so ntse nthong le ngwe feletse o le ntlo le thepa o le bana wela ba batla o fetola melao ya mono o sa ikentse ntate wa mono ba jwale bomme le ha ebe ka nnete kore e be le ukwa ego ga le sa kgona go betegile tse dintho ka boitlhompho e seo so etsetsa matlhong a bana mo seboka gae ntata bana baka ga ke nyatse ga o boka ke nyatsa thotlolo matlhong a ikele nkwana gobane fa le motho ena o tlo batla o laela mo na a kene le ka baki e di strepe e kwalang TV eno ke bosibu se le bula frigi gangata e papa a ko seka tlo ge le kahle o tsebe ga a sa etsa valo baneng ba ga o tsebeshe mogotsi o gaile fatshe ka mona nono o motona o gotshu ka gona ga o ile wa gotshwa ema o itlotlhoo ga ke ke utlwe taba tsa tira bake

le sedi ke mollelo a metsotso le shumele metso mehlano ka morago ra ya le shumele na le motsolomong ne le pine monati ya musiwa ha sa phela hle phela mona ba ipitsa una ipitsa le dimula qatsha sikokotlelo a o ya tshintsha nthwana.

ntate gift hlasa ka mo ka fanda ba ile phaketa ba di fihlile hle ka mogamo ko ena Parks and Park. Tebulo

Mabinda lepo are o ke e ya kgetha e kgetha kgetha di baka jena. Gona re na pula mona e sebisihle. Tshari a ke buwana re khoma haiyo. Fela mo ina haine pula. Kya khwala mo khathala ontso zwa bindase wa kana wa kwana Sun City. Hi. Unali mona ka siqo mabini. Utlwile ha sa nere a re mokgoba o teng Sun City siya khala.

个穷黑呀、啊、慢挖出光圈那一家人刚刚睡那个盖叶子机

Mamedi metsotso e lompe hantle ho ye mashume a mabedi pele ho hora ya lshimele na le metse mbedi e bile valo he hle ke le bile hle le ga tompopo ya ba re ya phuthulla ka nnete ga utlwa mofollelo wo no wa mailo manatsa mali khomane le soluta sapo holy wave rider le khomane e le sanere ke le bile ha holo hle le ga tompopo ke le bile mwana mme ha ne si se valo fela e che wa tsaba ke go o khamo wa se le taba o tlatsa le ekele le ha bile moketeng ha se taba o ba no tsweletse mono ba no lapa mpa o luka na go ya khutla ri ke bone na ki ya jwang pijana ki ya bang pijana ki la de go mo phatswa mo eketse 3 pelo ya ga e ho puse ha yentsa. Musi go ngwadita.

0: Ke kopane le ena ka mabaka ke pine monate ya seiso tshwana mangtata nomorong ya leshome le menang le metso e robong pejana mono ke la ka adnyolwa le gomuphatswa mo iketse 3 pelo ya ka e bohloko ke tlo ya mane metsotsong ya leshome pelo ho hora ya leshome le metso mbedi ke fetise kgwebo jwale ke ntse ke bua le ntate tshwane molala ka kwano are ibe empa fela ka gore SABC mo sena ga ntse ba re pula ke lefafatsane fafatsane la Maria Tsheole ke pula ke ilele e hle bontsha e etelela lehlwapele ka nako ena Maria ha se pula fela ntho ya teng tshwantse masenke mono a lona ke ya gole go utlwe ka gore tshetshetshetshe ke ka gona ba latlha ba lepa go tlo bata gona go lebeletswe lekgethi ya ka tsela mofuta o jena ke le fafatsane la Maria Tsheola se bula lo taba ena ntse ke utlwa ka ntle ke atla
1: kora hulo ha Shoprite liquor shop ka di low do ma deals jalo ka 750ml efe kapa efe yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 le di 6 packets epe di sa di 355ml sa birria corona extra ka 195 ranta fela o buloke 45 rand di fumane ofishala ka di 8 tsa July a o rekese sebaka tla 15
0: Mamidi metsotso e le shume pele ho ralo shume le metsi mmedi ya ntsa itwa hlasa kwano ka magethe ntate molala ga le fafatsane le le ka ntle le ke le fafatsane le etellang le hlwapile fela he ya ke ga tseba go ha se dibaka ka ofela motla thola le githile ho o tla thola le githile dibakeng tse phahameng e bile ha go lotsena le magalla dithaba o tla le bona mono he hore e be le bafatshe mona na ke ka swelo pele ga tsa batho ba dilang ba di bakeng tse ona di dithaba ho tsona ba ke ba shebe o seng ba tlo bona no wa bo le hotle thaba le magalla di a pere boshwe e fafazane le ke le batampo le etella pula le etella le kgethi ya pele ha ntse utlwa ka ntle ka montsi o ha ke tsebe ba ntse ba tsama ka ntle ka nako ena fela ke ke re motho o ya motho ka lebaka gore ge ke bega o bona ka ntontso phaila mono o sa tsebe nao ya ka ntle le ha bona le lebaka le utlwana ke a tsiba la ke tswa mona go ntse ke tlo bona tsile mmone o thole motho a ithopile o o ya kae ha ke tsebe gore o bone wa ba wa hatsetse go bo mona motho ene o hatsetse fela che o sa lopetha mabaka ha bana ba ba ntse ba tswela o tswa ga batho dipogo tsile mmone
2: wena si sa phone wena
0: o tshwara mang o hatsetse o nka phone ya mang o hatsetse hey o ntsha dipanyana ka posibetsanyana
2: ska ka tlhanye wena tsitsitsitsitsa phone
0: o hatsetse o mo re hehle dipakeng tsa dintsi mona a futhumale pele ko o kolo tshwara po o hatsetse a che bo sebetsi bo ka Tsa chelete, umpile chelete. O se mo sheba jena ka dinkong, le gale majaga. Ya.
2: Tsa chelete wena.
0: A ke go tsaba wa tsetse na u bile wa thutumela.
2: Tsa phone ye wena.
0: O mo bone nki. A futhuma lo go bua lo futhumetse boy. Come on, man up. Tlokwa. O go ntwa le mosebetsi ya ka. A ke batle, ai, na motho ga mpana re ke bo. Ntwa e mosebetsi ya mpotse wa safola dipakaje.

Jwale ba e kene ka tsebe, ba e kena ka tsebeng bana ba Belgium. Fela ha e monate Belgium, yona ha e monate ka nnete. Belgium e hlile ya khona ha e monate ya kalo, ka nnete ha e monate ya kalo Belgium mamedi, nnete ya sala. Bile o sadi omane banna ba mmeletse ka ntle ba, monna ko dule ka ntle re ke re bona rona re ka sebe sebetsa le mogotlo ona jwale. Ya ke shebile mamedi o tlo ntshwarele, ke motho le papadi ya ke bale, ke motho le bolo, ke motho le bolo tlhane. Ke akgele mahlo mane ke kgutle ke ye kwana, ke akgele mahlo ke kgutle ke ye kwana. Ke nne ke shebe-shebe rona dintho di batla di eme jwang. Yona e jwalo tabena ka nnete, yona e jwalo tlatle di tsamaye jwalo. Shume le metso mehlano mabedi ke metsotso ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ya, nna le ntho tse etsahetseng.

Kiona elintaba kiona elintaba hema bedi usikaba le balahle ro khodi le mo hlekere tshebeletso na le sedi e katadi le motse ma 16 a metso tsiletseng e ntse wa tla ka mogaolo mong fela ke le mosana ya keteka e ka ile o keteka khodi nye neftile nyena ya botshelela selemo ya le se re tsheletse ka mona se re tloletse ka mona ka nnete ho ya busupa fela ntse le mosa rona se ntse le mosa rona ha o ka mogomo ha ho ka mogomo re a hola mo mamedi re a hola ya e se bile nthwengwe mo se bile nthwengwe mo se bile da ba bere gore nge ke bue mantsi kiana gore nge ke bue mantsi kiana wena hona le ntho eo re e bitsang katse ye phoofolo ntho ene e bitswa katse be re le ba le phoofolo e bitswang tau ee re na le katse e bitswang tau e bang katse e ka ya lora e ba tau o nkutlwe e bang katse ka lora e ba tau kapa e le tau tsholo e bang katse lora e se e le tau ho na le ntho e katse o tlameng ho re tle yetse katse o ho na ntho e tlameng ho yetsa e tlame re e lahlehele ke takatso ya re e je ditweba ee ba ntho e tata ba tsholo e bang katse ka lora e ikutlwa e se e le tau nna ntho e tlame gore te yetse e tlame gore latlhele ke tatso ya go lakatsa go ja ditweba o nkotlwile ke tlhalosang a ke tsho jalo mantswe ke yana go ka fitlhelela dintho tse setlhotlholong tse kgolo o tlameya gore o lebale dintho tsa gale tse ileng tsa etsagala o tlameya go lebala mekgwa mekgwa e ileng ya etsagala pele e ileng ya etsa gore e tle e hulele morago o seke wa ba le katle bophelong kapa le tswelopele bophelong e bang o batla go fitlhelela dintho tse kgolo bophelong ba gago ngwaneso o tlameha go tlogelela mekgwa ya gago ya gale e ileng ya etsa gore katlego ya gago kapa tswelopele ya gago e hule ka thata e bankatse ka lora e ba tau e tlame go tlogelele taba ya gore nna jale ke ja dikatse ke ja nyeo ke ja ditweba e tlame e suthe mo netlheswae tlogelela mekgwa ya gago ya gale e sa kang ya o isa pele e bang o batla o atlega o fumane dintho tse ntle tse kgolo tlwella mekgwa e ya gago e nenye o setisa re o atlega o fumane ntho tse ntle tse kgolo tlogela eyabo ke jerio wana madube ona le aya msani

re di wa tlatse ut e ke jere madube rona le aya sani kanana e ga ba ka opula mama ke mantu e Adoni nalipina mona ta kala ubina e kanana nako e dula gantle mabedi metsotsong e mashome a mabedi a metsomene ka morago ra ya leshome le metsomedi.

0: FM ke molelo.
1: Ho jwalo fela, ho jwalo fela, ho jwalo fela ngwaneso le sedi FM ke molelwa. Ke molelwa nete ya sala. Ne ke re ke lukise ntho tsa ka mona ke bona na di a kopana na. Ai, wale ntswaki ya hana ka mona, ntswaki. Ye tsa jwang wale ha isa re isimane di enge senza hona bana o bana. Ntswakana. Ye tsa jwang thwena, ya na ya ka kwa. Eish.
2: Mela ka ke tsholo le kae?
1: Re phetse motswadi le kae?
2: Ka mo ha o da ke tsholo.
1: Mme.
2: Eh, le ka tsholo le ke ya ka mane ka na first breath. Ke ga masirami a tu ya patine. Le ngwana na wa hai ke wa rona mothijwa ke qetelle ka bophilo. Nya ka lo mothijwa o ke ne spetle le mao ba nda ke tsholo ka fole.
1: Bophilo.
2: Ke khono ha jinete ka batsana.
1: Ore ke ntate tsholo o tla bo fumana bophelo mme a ska ba tshwenyeya
2: ntate ke le wile ha holo
1: ke le wile hle mme wa ka
2: thank you ntate
1: tsebele so ke le se di dumela
3: mme ntate tsholo lu ka ke
1: ntate wa ka
3: ka mo ha ntate
1: ka mo ha ntate
3: ntate ke tsusa mona ntate ngwenya mane ka mona ka mahala nenga ntate ngwenya ke wa mo mzwake ke wa ntate kene ntate o fikile mo la ka hola tiki ka fani ke mre dilo o bua ja o pula iwa tungwe nya wa tsanda wana wa mbela park ke le go ntse ke tsholo le go
1: ntate ke le wila ho lo mambe le khotso
4: le nna ke tsholo
1: mme
4: ntate tsholo wa phela
1: re phetse le ga mme
4: ka ma ntate ntate tsholo ha ke batso ha ke qhebe bosiu le ntate le John ntate ga mpa John ga tsini ka patsa ma fiteng le sotho ke ga atu ke tsebe go sibo le sibonelo le ballo ka mo ka jetena ke di ke tsebe go sibo le 90 gone ka tsebe ana ka tsela ba tsosa ke na mamo ga na mamo ka tsena no bentse ke tsantsa ka tsentse ke tsheka ga ta se
1: ke le wile me le sedia fa mo tshubela
5: mera tsholo
1: halala
5: hamna tuba
1: mona te fela
5: o kore ke tshwese batho ba nale ke ba thotseng sa city nale ba go tsire ka ba ba tsha taba mane ga le city
1: e u go tle ka nye ka ka pine ntsha le ke
5: e le re sa le re e ya khala ka ofe
1: ke ne ke tshwara
5: ke tsena la ke mo kwena le si se bo le lo tsala di tswe di tswe di ke se
1: ke se ya ka
5: di ya khala sa city wa lawo a ke nna go le ditse mwana go nna ba kena ka go ditsa.
1: Go o ketela ke ma.
5: Ke ketela ka o sirisi se ga pelo. Ke nna le ke thotse mmane sa ntse.
1: Ba mamela le se.
5: Ha mo natso.
1: Ke bona ntwe ke batla.
5: Ke tshwara ba ke.
1: E ha o ile bona o tlele mabitso a batho ba go sa ba tsebi.
5: Ke ka le ba mamedi ona mme ba ba tsha.
1: O itswere.
5: Ke no khwa ka ke.
1: Wa utlwa. E
5: ke khwa ke le kube.
1: Eno ke mabinda mabedi tumela hle.
6: Mngani mngwena go tswa mthombei
1: ntate wa ka
6: ha gore ke ke ba nke ke bana ntate go ke go tsela ona tinga go bishia mona ke mona le ra mohomane ka mo ka go bishia mona mona ga u tsaka tsena na ka tla jona ga na number tsa ha ke ba dira ka mana ka really port ka mana ka ka le mo le fo tinga mona ke re ke nna ke nna ka mafatsa ne ka mana ke nda ke bisha bonza la rata jina ka le bua mari mngwena go tswa
1: ke le bile ntate bishop mabedi khotso Le sedi khotso. O dumela hle?
7: A ya tsela.
1: Mwaneso.
7: Ke tlile go.
1: Ha mo nati.
7: E go re ke ba tsofe ke mane re itiketsana. Ke a ke ntse ke ntlaung. Ke re Lucas ke tsholo le ntlaung. Ke tsetele ka mbeni mbatha. Ke ra ba tsofe ba tsofe ke mama a di mbe wa rate. Ma plastic kalambazo. Ke a ntla tsholo.
1: Kalambazo. Dumela hle.
8: O tsholo.
1: Dade.
8: Angela ka mota pele.
1: Monate.
8: Ke tsheke ga le ka mona ka nna la ka mona ke ntse se se rolo tsa ba bona. Ka gona ka mona ka mona ke ntse se se rolo di a di ke tsa ke di tira matshidi. Ke ka pota yena si o mtsabanya na ke tsheke di tsa mtsari ke a tswa go si. Ke ka mana ka Peter Marisbe ke dire a leta futhi mosolo di ha tswa go si o tsile moye. Ke tetele ka machiro ka mara ka le ratswana ke mo rena ra ntiba ka mona ka munye ke ntse se se pole 89.4 because thank you tshile ke le bona metate ba ka
1: mona ne tla mebe ke tlile o ntate ra matshwele mono ha e seng ke tlile ne tla mebe ke tla ho sane
8: e yo tshilo
1: e fela ke tlo ya jozi maboneng ke tla mona la bokae bana o vese se bona ke munya ke mo
8: ka munye ke ntse mona ka tlokong a botsuri ke tla pata o yena thatsile ke tlile go ba mona beke ka ofe
1: o do tsamane mo
8: ya gona ho ba neng ke ba tshitse di tanga ka ntle le ke tsama mana ke tlo bona ngaka ka di 15 ya gona ke tsama mama ya bo di 11 bo di 12 mana ka
1: di tla kopana le wena mo tla u etsa mono ke tlo feta ne
8: o ke mo tshila ka bile ke tla u ka bona pele metatu la ka
1: ntume di setse yena mo
8: ke ka pota yena mo le ja gona o tsama ke ka pota ke tlo pota yena ka tshile la botsulo
1: a ke le bo ya mhlomphi wa ka
8: thank you botsulo
1: le sadia fa mo dumela hle
9: ke nna ke tsholo
1: le kae me
9: ke tle le kae
1: Jesu ke morena
9: ke haleluya ntse tsholo go le mo le mo ntse men ka tumo le pagaisa
1: malebza
9: e ntse tsholo e re ke tsofe o khale mo le se ka ruwe reporte ke tsofe ma sitola senda wana ka kwa kwa mako ke qetele ka ho tsofa ntate morena ke morena wa ba ka wa tau
1: ndato o mrana wa taungwa
9: eh ndite tsuru
1: alala
9: thank you ndite tsuru ba ntse le monate
1: eno ke mo le bohenga dumela hle
8: dumela ndate tsuru
1: ndate le kae na
8: re tene ka ndate tsuru
1: amonate ndate
8: ndate tsuru o bua le di ya o morobane mona sekgeng ndate go mametse ka SABC plus botse go pa bo tshoba le ba haisane bana ba ka ndate tsuru bona ke ndate ntala podisane ndate masimo ke tikatelela ka ntate thato hatla ke re ba tsoe ba mamela ntate tsholo
1: ntate wa ka
8: ha ke o renya bo pedi ntate tsholo
1: ha re potla ke re hona mono dumela hle
10: a futhi tsholo go ratmane la mina eka di tsa go ratmane a mna a tiba le futhi tsholo
1: di antsa go jwetse di antsa
10: a se so ke go ratmane
1: a halala
10: ere ke batsoe ke tsosa dilensi ka ordinary stress ke tsosa ngwana molemi ya ka ka delfantene ke qetelle ka magahliso ka ordinary a ke nalo yena botse ka tshela ka 2 o'clock di tsolo
1: yala ngwana malome hana le bitso
10: ke mengene papi
1: halala
10: ke taba e botwa ke
1: le buile mabe di tumela
10: le ka nda le tsolo
1: re tele ka
10: hamla tata ga like go ba go sa tshe tso di khabi ke go palo ho ba di sa bona tata ke tsholo hle
1: ke o o re tsa jang
10: ke go ba ba ke sa thula malente
1: a butle a re tse re batlise mo
10: e di tele le la ha ke tso go makike
1: e la a re tse re batlise mona
10: that
1: o ba ka nyoma ba dilo nyoma mamuleti ha re tsire ba tlise mona
10: o ga tindadi
1: o re ke mamudio
10: ke nyo zo makike o ba ka nyoma ba dilo nyoma le maradiwa hae mamuleti ka ja a to go side ke ja hae o ba ka gapo tsago ela u kutlala o ka bala ka ga still ba ke maile ha e ka la da ba ta ba ta ba ba ta ba ba di nyole mo ga tla hae mamuleti a to sa ye ra tshelete tsa ngwana ha e mona ke tshoze matsantsang o batla ka go tlhago ja le bo antate
1: hey
10: tinda de khali ya matsantsang ga mo
1: ke tso he di taba mo mame re ke tswa ke motho na ke Karen White motho a make him to right. Yes. Can I stay with you so long? No props. No props, no props, no props, no props. Yeah.

Ena ke motho yana wa I'll Rather Be Alone. Motho wa Superwoman. Motho wa The Way I Feel About You. Motho wa I'm Your Woman. Motho wa Nobody But My Baby. Don't mess with me. Hola Sadie FM. Ke motho ya bina mpina tse monate, ke bua ka Karen White. Motho wa Make Him Do Right. Mabedi tlhopha sa Belgium se fuwa penele. A re bua le ena tjena metsotsong ya ho qetela, o ne se bile o kentswe metsotso e mmedi fela hore papadi e tla huwe town ya mekoko. Jwale ba e file penele, o na le sebapadi se bapetseng mamang hampe ka monono. Jwale ba ipelaetsa ba Senegal ba seboko. Ka baka hopola taba tsa bona maobanyana mona le nyeo le Morocco papading ya magaola ga. Jalo bona la itlile molomo a ketlile kapa jalo ntho di fetuile ba le se di shebile ka nqena ya e re tla bona gore na ba tla e sebesebitse ba ngapene lena ko ga ba e beya ka gare o fedile jalo ba dikgoka ba betwa ke pelo jalo mo mamedi ao. Ke bophelo bo jalo bana beso. O no le ka motheo maobane ka jeno ke emong ya ka motheng wena o sole ka moipeng. Bophelo bo jalo mo mamedi. Bophelo bo jalo. Ke bona ka re tla rewa ke Romelu Lukaku. Lukaku. Dala ha ke tse u tla pele ke tle ke. Yes.

Matingos. Le Oliva Mtukuzi. Into yam. Yatanda. Tutu tutu. A 3 Belgium 2 Senegal ba fungana monyetla o katela Senegal mo mamedi ba tla le buimanyana shebele mzimraro mabedi kemetso so nna le wena re ho reng ya pele re ntse re tshebile tsena tsa mohope wa lefatshe ke tlo fa ditaba ona jwale re bona fela bolo ena ya Senegal rona ba tla e sebetsa jwang he mo mamedi ba nyollela ka radio 18 ka mana ba e khalemela ka mana Lukaku e kenya lotu ba nna ha itlwe empa ntse le mautunga ba Senegal e tla ke re bone ba rena ba tlatle ba e sebetse jwang monna ke yone o loka o tlakotisa o loka o tlakotisa bona rena o tla diela ntho jwang ka di 18 o e diela jwalo o e diela ka di 18 ka mane e ntse le Senegal mo mamedi hei ba e batla ba batla o lekalekanya dintlha ba e mane thaong ya mekoko wa hana ka mane Thibaut Courtois o e nka monolo ditlhong tsa bona odimo disololorong o e nka disololorong kona Thibaut Courtois ba ga monna rabolo ba re rabolo o ise pele monna ba tla etsa huku e ha o sa etse ka pelenyala ba e tabola e se ba huku ei bolo e thata mmamedi ebile bohloko ka nako ngwe monna ke yane o fohla batho o e ntsha mpe e ne le gore motho wa bona o eme gantle ka lephion le letona ke bolo ntho ela mmamedi ke bolo jale Senekane e potlakile mmamedi e tatile e batla go hlaba ntlha e fumana phoso gantle mane molengwane o re reng o gopame sa kgwedi le kekema boitlapele ke tsoganyane bono mmamedi tsatsi le na ka jeno tsenaga ke World Sports Journalist Day ke letsatsi le batho bana ba ngolang ke letsatsi ba tla etsa penele motho ena banna jo bolo ke ntho e jwa manna ke letsatsi la lefatshe ka jeno mamedi la batho ba ngolang ka dipapadi ka ba koranta e ka ba di eng ba ngola kae ka ba hlaisa kae di-radio mona ba ngola batho bana he mamedi go tlotliwa bona ka mosebetsi wa bona otle o ba o etsang gagolo ba shebile ditaba tsa dipapadi tsena tseo ke di shebileng le nna dipapadi tsena tseo le nna ke di shebileng jale taba ena ileankua qeto ka di-2 tsa July 1924 gore ka di-2 tsa July selemo se seng le se seng go ketekwe letsatsi leno la bangodi ka dipapadi ebile baqolotsi ka dipapadi bolo ena e tobane le mekwalelo jale ba sheba tshebetso ya batho bana e le gore ba tle ba tlise kapa ba qolotse ditaba tsa dipapadi empa e le ditaba tse e nepagetseng e se ka ba ditaba tse e sa nepagalang tse e sa buing nnete batho bana ba professional ba hlotswe ke monyetla banna Senekal ga ba sa tla fumana o jena monyetla gape le kgale ke ya go tlapanyetsa ke ya go tiisetsa ya ba fela papadi 3 Belgium 2 setlhopha sa Senegal Belgium e ya dikwata finale ya go tsele shome le motsesiletseng hembo mamedi ha re buena jenane re bua ka letsatsi lena la baqolotsi la bangodi ba ngolang ka ditaba tsa dipapadi fela gore ba ngola ka dipapadi tse e nepagetseng mme go the mosebetsi wa bona o motle gagolo re ba tlotle re ba fe letsatsi lena ba seke ba tlia ditaba tse e seng monate tsa lešano wala go the bana ba tlisa tsa nnete tse e nepagetseng tse e netefaditsweng World Sports Journalist a Day taba tsena di ile tsa qala ka mona ka Paris ka di 2 tsa July 1924 yeah o bose Oliva na rata aga yeah ena ke re tabile kuma etso sungene robong a pele re fitla o reng ya pele

Solo on a licking wave. Mine. Re lebuile Mofokeng ke mo president wa 2000 o ya ka Europa ka mona o ya ka Europa ho fedile is ha isa le sebapadi sa Orlando Pirates ba motekenne ntate re utlwile le magopa le yena ba matla kae kae evidence magopa re utlwile le Mbogasi le yena o batlua kae kae re utlwile le ke mang Thapelo Maseko le ena o na le tlhopha tse mmatlang e ka sitana le Tebogo Mokoena o na le tlhopha tse mmatlang o na le tlhopha se mmatlang le ena ke ntho e ntle re lebile Mofokeng maobanyana mona batho bana ba mo potlaketse ba re a tsamaye a tlatsamaye butleng pele o tla emela nako ya gage mabedi ntho engwe le ngwe e na le nako ntho engwe le ngwe e na le nako ya yona ka nako nngwe go potlaka o etsa phoso ne ke bala ntho engwe maobane ya motho ya reng ka nako nngwe ga o siwa ke bese o se ka ikutlwela botlhoko a gona bone ntho engwe o na siwe ke bese a thebese eo ile o phethiwa ka batho ka nako nngwe a ntho di feta ngwana morena ka o seka ska bo soreng kae kae tengwe le ngwe na le nako mme nako e tla dula ntse e le nako jwale ke nako ya o shebana matlhong mabedi ntengwe le ngwe na le nako ee batho ba ka batla o potlakela athe nako yona e seo potlake mme banne ba bue dipuopuo mona ba ka mamang o kgopo gana ka mamang e ngwana morena go na ntho tse ntseng di lokiswa na ntho tse ntseng di lokiswa dintho di a lokiswa go na le ba tla qetelela dintho tse batho ba ileng ba di qala ba sa di qetela bibele e tsho jalo le yona o titemo mona bibele mona lengolo ke la titemo e re lebaka leo ke o sileng kreta ka lona kore o tle o lokise ditaba tse e seng o lokiswe tengwe le ngwe na le nako ntho e nako a tla wa e shebantle e dijo dijo nako mo mabedi o ka nna etsa dintho wa canvasa wa reka batho wa dula dikopano tse sa feleng vorela bona di dule dinako tseno letsetsa manka pa manyo ka moletsetsa ya ka odimo ya tla nne ya lo bua le bo

mang ba o buelle empa mohlanna go e fihla e tlo fihla ba ntse ba le teng ba tshwere ditšhelete ba tshwere diportfolio ba tshwere diposition nako ga e fitlha ena taba gona motho o tshwere ngolo lefeng ga e fitlha ena taba gona motho o na le tšhelete kae bankeng ga ena taba gona o tsejwa ke bo mangolo go kae nako ga ena taba gona ke tsatsi lefeng ga ena taba gona go e tsalang ka wena kapa go e tsaya leng ka wena mohlang e fitlhileng e fitlhile ke ka go mosotho a ileng a e bona gale ntho ena re ntho e nngwe le nngwe ebile ge re tlwelele na ntho e nngwe le nngwe e na le nako se e sa feleng se a tlhola ke kutlwe ba e bue ga botlhoko ba re se sa feleng ee se e sa feleng ntho e sa feleng ya tlhola o ka nna matha wa ya matha wa bua le bo mang wa e tsa jwang na o tsebe gore nako a e so fitlhe nako ga e thišwe bomamedi oke ke wa thiba nako ga e se e fihlhile e le gago tle ke late mmešhele bra as long as you love me too, I'll be okay.

As long as you love me, I'll be okay. I'll be all right. I'll be all right. Yeah, ke bile ntho engwe mona ka sonta ha banna lena leng la dipapadi rela bana ba moreno ga o ntse o bala mona o fumana mang wa bua e ne le sebapadi gale e la re lebohile mo ko wena o itshenyetsa nako ga ntse a bapala mona South Africa even nako a e senyang ga a senye nako o nakong ya gae ga a senye nako o nakong ya gae Mohamedi motho e mong le mongwe o dule a le nakong ya gae no o itshenyetsa nako ba senya talente ya gae athe e bonwe ke mang neng pele tlhopha tse tsa mosedi mmona e bonwe ke bo mang go bona le yona ga se le re jale ba mo senyetsa talente ba mo senyetsa nako ntse le reng le ntse le reng tle batlhompheng e tshwana le ya motho a re modumedisa tsama le lelapa la gae a gone go rona ke mme wa ka tlong o ntse o reng a o tsoge motho ke mme wa ka tlong o le ntate kapa ke ntate wa ka tlong ba tseye ntse o reng o reng o re re naaneng a gore ke mme wa ka tlong nna ke a botsa fela sonna ne ke botsa fela enwa ke batho ba bagolone ba rata gore ke kgomo e kgolo ne ke le kaekae mane ke na le Morgan Mofuke the monks motho e mongwe a bua monare ka nako ke ne ke tsamaya le kgomo e kgolo kere e nyane e kae e kae e nyane e ka motho a ntse yare le senyetsa motho yona nako e feng bana motho yo nakong ya gae ke yone e re lebile Mofokeng World Cup ba lenda kaka ke nako mang ke nako mang ke past one ka six tlabe se rotha mona o R Tambo mo ka six yona ba lo sentse ba fitlhe Mofokeng o setse gobane nako a e fitlhile go monna se ka a kwana tlotle ka mona re sheba pele ge check-eng e gona pele diwo tlantle mangwele jalo ntho tse jalo boko botshe bo ntse bo tlantle madi a re di-hihi tsona diteng kapa dio ditswekere jalo o setse Mofokeng batho ba re o senyetswa nako a bua Mofokeng a bua Mofokeng mo mabedi a re e monna bjale mona moo ke bapalang teng ke bapalela tlhopha se solo number two league ena ke bapalang ke league e kgolo gagolo ke ane o ile Mofokeng jale Europa kwana o ya sa tshwere leake ka nqena nako ya ga e fitlhile mo mambe nako ya gao le wena e ntse o tlo fitlhe ga ona ntho e sa expire mo phelong mona mo mabene ke o uetsa ona jale ke o uetsa ona jale ne ke le Welkom mona maobanyana mona tshwere ntho e boima tle pele ke tla uetsa strong ka morapine ke bua le bana ba sekolo rothe kena mona ntate tsholotlhe a tsa ntse re tshwere pareiti ma re ba se ke thinya fela ke re tshwere pareiti tle ao ntate a mabedi a mararo bala nna ke yangke kae ke yangka bebeleng taba e moo utlwe tla o uetsa ka tsatsi le leng

0: Pinela ke a babi a re se reng linde da leng linde. Wa ye ngwa bo phelo mo mabedi ho engola na.
1: Kethe ho etsa. O lo bo sa yo hlangani.
0: Wa ye ngwa. Ntheda na go ile sa le ntshwaga ke na le kgwedi ka ofe.
1: O linde da.
0: E hina hina na le moya wa ka nthwena na. Mamedi o ntse o tlo rono ke la ka bua ka mantswe a mabedi a mararo Sontaga mo ke bua gore bo Dafita le bona ba ile ba tswa ba latlhetswe ka ga dintho Daniele tsholo Daniele a latlhetswe a tswa Josefa a latlhelwa a tswa Lazaro a kengwa ka mane a tswa. Jwale ga o tlo tswa ke eng wena? Ga o tswe ke eng? Ga o tswe ke eng bothateng bo? Ga o tswe ke eng bofutsaneng bo? Ga o tswe ke eng? Ga o tswe ke eng tabeng ya go tlhoka mosebetsi? O ntlo tlo tswa. Ntlo tlo tswa. Nka re ka tshwara bibele mona ka preacher. Ke tswa ditabeng. O ntse o tlo tswa mono. Ga ona taba gore na. O dula mo o leng jwang kapa o hlaetse mo o leng jwang. Lapa le leng le leng lena le motho ya tlatlang a lena molela e phethetsolo. Mme wa ka ntate wa ka o tshwenyeile, o tshwenyeile. O na le motho, o na le ngwana a tlo na molela lapa leo la gago le. O na le motshepuwa. O na le a tlatlang a fedisa ntho e ne ntse le sukudisa mo. Ha hona taba gona o mosokolela dieta o le o kae. Na ntho tse di ntse re kekeng ga di bua di radio moletla ka jwale re ikgogomosa re iketsa jwang. Mo go tswang teng ga o monate. Fela ne e ne re tlameile re tsamaye mono. Ya. Tsela e ne re tlisa mona e ne tlame e potolohe mono mo e leng ya tsamaya gore na e ne le ditshetlho le di eng re gomelwa mono re etsa jwang ne re tlameile gore re tsamaye mono mme ebile gangata mo mabedi ga ka tla e tlo etsagala go senya o feta e tloele tsholo ga ona taba gore na o tlaetse kae man ntse o tlo popa ntse o tlo popa ke a o jwetsa go na le se molemo se re tlo se fumana mono ntse o tlo popa o tharollo ya lelapa leno ga ona jalo o tharollo ya lelapa leno le o mogale o tlatla o lokisa dintho mono tse e sa lokang ntshwarele mo mamedihlese ke tswile nako fela ne ke tlameile o bua mantswele ga e sale ke na le kganno eno moyeng wa ka ya o bua ka taba tsena tse ke ntseng ke bua ka tsona ona jale kganno e ra o le tjena ke o fe setlhogo mo mamedi kgwedi ena ke yane mo ntate Nelson Mandela e ileng a tlhaga ka yona ka di-18 jale lefatshe ga le tadima ditaba tse ileng tsa etsagala di shebile ntate Nelson Mandela lefatshe ka bophara le kenyeletsa le Afrika Borwa ba ile ba hlokomela gore ke motho ya nang le botho ubuntu mo mabedi o mana ga o ka tshwara ntho eno e bitswang botho go jwetsa ka jeno ke batla o njwetsa gore na go ya ka wena botho bo bolela eng bo hlalosa eng botho ke selo sa rona se botho na mo ke tlatlang ke bua ka lentswe lena silent le listen go gutsa le go mamela silent and listen go gutsa le go mamela tla bua ka ntho tseno nenne sengwana jwa ga bana mamedi ga o batla go phenya go phonyoga dinthong tse ngata kapa o ithute go mamela le go gutsa ntho tse pedi tseo ke tsebe ke jileng ka jenje ai don't know ke tsebe ya ke le bile moruti malau le bile ndatwaka ndate malau o ka re feng khoso ke Dennisville ya ka Dennisville ya le bo a hlenda twaka ya ile kwana na mantsoe.

ngotse mona ne ke a bua ka Welkom ka na hona le se molemo se o re ka ra se fumanang Nazareth na e ho botsa putso motho wa titlo ho tlo bo le na na hona le thole ka tswa mokhukhumu mo di saile mona le pokumu tlo tlo bo na nthe mo di manze nga yetsa mo di msantsana ba tla tlo shine ka wena o yetsa nete rata tsona tsena tsenyatse hantsena he modimo wa rona mabedi ntetsetse hle ntetsetse sehlo sa rona ke seno o ntshwagele se ke bile nako etelele hange ke buitsena lwana wa tseba fela ke nana ene le nako re nge ke bue ka nthwena ha ke ikatella ka sonda ya khona ikatella wale ntse ndutsi mona ya nkokona e tswana le city mwana wa esete mwana esete ya diapa ili ja ipete mhlango go apaga ke masuba fela ya le haisa le nkukuna tabe ne ba tle ke bue ka yona ntshagele mabedi ke WhatsApp ya rona ha e sebetse ho hanga jeno ke na le mathata ka mono he botho keng a go ntlhalosetse botho ubuntu ke ya hona le feme ya monne mo ke mo tsebang eng o se ka botho ka botho ya ke mbotho na la motho mong a ile nga senyehelwa ke lenyalo mme a tswa le mona tsa re ntatenwa a e khona hona le bana ba ba tripile ta u bua tori tsena nneng se kona jwa khawana le mo lekane wa hae ba hlalana ho mongile le motse pedi fela wa khutlela motho nyano a pelo ga e khona ke ne ke nana go motho ano betege a e khona jwa le ho be o feta bothata no ke kene mothong ya senang botho botho ke nthonyanyana tse dintse ngata tje hona ba ka ka re neletse re mo utuye no bona ha o neletsa ke tlame go ke a lebo e songwe nke fela o e chamola ha o e chamola fela o zo ha senze ga sloka botho mono ya ga sana botho ke motho a hweleditse mna yo tsa sketsa ba mona di dijwa tsa restaurant ha o so bui ka tsena tsontso di ya ka tlo na di jwa ro kae ntetse seng he

0: Shumele mesoro bedi mabedi re a horeng ya bobedi e ya ka re qoqa hle ho sane ke labohlano ke tla kena ka 12 ya siu ke tswe ka 2 ka 8 ya bosiu ho sane ka labohlano ke tla be ke ho hasetsa papadi e pakeng tsa Egypt le Australia tse mashuma mararo a metso mmedi ka go hasetsa yana bana le nange ke ke ne hanyane World Cup mo au bana ke ke ke ne ngwana batho ke bile Portugal le wa pala le Croatia le ba thata papa dine bitla pele mo mamedi ke yona wa ntetsetsa ka kwano ka mona dumela hle
1: eh monga pofu
0: ntombe
1: ke tele ka monga ka
0: a bona ati hle
1: re tsholo o tsaya sa lokata la hukala radio mona ka ntlo ha o no qala o bua ka silent le listen
0: e ba julo jwalo se ke ile ka fumana molaetsa
1: okay tsikwalaka
0: wena o ga
1: nna ke ka kwa mona pete chama club view ke
0: mafukela se botata nyala se ke a di ile bo ntate a ka lo tend kanale go tlona ntho di emelwa
1: morena ka
0: o ne ke bua ka silent le nye
1: le listen
0: e ntho tse di a tswana di shebe hantle
1: di tswana hantle tswana hantle le ka palo mantsiano a tswana
0: bona
1: impa bulela ntho sa tswane
0: fela e tswana
1: re tswa
0: ha e tswa ha e tswa nipa ya tswana
1: ha tswa nipa ya tswana
0: umzongu
1: ke ba metse ntenda
0: ndate kwa
1: masukela ka tla view ka mo
0: ke le bile ntate masukela mabele metso sokela shume le metse sele tsenga nna le wena re ya horenye ya bopedi e hle re na le mathata ka nete batho ba na ba mphumane kae kae eno ke jo no chance.

0: Ena ke Joe, no chance. Mabene metso suki ya leshome le metso imeraru. Pele re fihla horeng ya bobedi. Bapadise seng se wa sebatla mose o mawatle kwana ki ime okon. Ba matla ime okon ya mabene. Mshane na, o bapala bafana bafana. Batswadi ba hae ba le babedi batswana eng ya Nigeria. Alo kini.
1: Hapitlo.
0: Ujwa. Batlam. Ontletse. Ontletse.
1: Bo.
0: Ah, chika nit. Ah, tuela o papa. Ma tuela o papa la. Mudamu gagan. Ah, wa papa la ziwa kubitsi. Mganit. Khelek. Batla nya misa he. Ile ke re ke tswe ka mona o sa. Go jetsa nete. Ei fela go sheba la bolo mo nate ka ora bo bedi se ke le lapeng kwana. Re shebe tsena tsa mohope wa lefatshe ka nete. Ya. Ele sheba le metse medi mabedi metso so re ya horeng ya bo bedi o ntso ba metse le sedi tshebeletso ya ne ha o ye mo nate ka tandile motse mashima a seletseng a metso itsiletse. Bafana bafana ba tla fitla Afrika Borwa mona pakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela hona jale o seng tjena ba nyoloa ka mona ka Mexico. Ba nyoloa ka Mexico ba kgutletse hae ntho ya di a tsamaya hantle ba hlotswe ke Canada. So ya Canada e tshwere papadi tsena tsa mohopa lefatshe ka kopanelo le USA le Mexico. Maobane re bone Serena Williams a tla ntshwagisa bogoko ke reng ke ke tlo mo shebelela. Ee a sa gana ma ka moga le motse nne ba mo shapa dikgoneng kwana o se a di ya o fitlha. Hai Serena, ei Serena, nna le wapala le ngwana bo ka jeno o di-doubles kutlwa a salela ka lengwele ke re ai kgona ee fela tsa o ntsa ha se ba mano se ba handle ke mo shebile ka nnete mothata ke a le mo ala le mo isa hole kwana sadi ya o fihla fela he thotse mmele ha monate Serena banna o na le bagadi ba babedi nna le bagadi ba babedi ke bone mo bile o santse a batla bapala tennis gore alright bapala he ngwaneso ke shebile pina tsa ka mona mamedi dipedi ha o sana le thole mehala jwale ha e sa kena jwale le WhatsApp what bona ha e sebetse. Ee re tswere mathata ka mona o tlo ntshwarele ka nnete tle ee ha e sebetse ngwaneso ntlela e ba o tla e etsa ka mokgwanyano mo re sa o tsebeng mono o tsejwang ke lona. Ee ke bone ya hana man ya hana mhlobo e tla batla matsoa mme ga re tsebe mhlobo e tla loka. Sebetsa bohloko ka nnete kobetse ga utlwa ebile ntse ke bua gagolotse fela mamedi ke yone wa letse re re ke re utlwa rena o reng dumela tle re phetse motlhomphe wena le wena o re mathata a sea le moya
2: ae nna ne ke le sesolo ke golasa ke le moranta tetsholo
0: o tla ditaba ke o mametse
2: ea bona letetšhabela ka fijiteng ka mona tetsholo
0: ea balaa
2: ya re bua ka botho re bua ka boemo ba ho itlhompha ka kutlwisiso ya ka boemo ba itlhompha tsela ya ho bua tsela ya ho itlhompha ko ke yona ko ka kutlwisiso ya ka ke botho teng letetsholo
0: jala o letse sealemoya le wena jala botho bo
2: a ona sa bua selafi yo mona letetsholo
0: yaana
2: o jwetsa nnete le ka ka le ha ho ha e ka mpa ba mosompe ke ntho e tileng tsa mogogang ga ona sealemoya onna
0: botho ko itlhompha
2: go itlhompha tsela boemo ba motho ba o itlhompha tatetsola
0: ngwaneso
2: boemo ba motho ba o itlhompha tsela e o itlhomphang ka yona boemo bo go ka e ka baka go bua tsela ya go bua le batho tsela ya gago ya boitshwao bo botle ke qetile ngwanaka ke a leboga.
0: Ke le bile mhlomphe wa ka mabedi tumela?
3: Dumela manga phofule kae?
0: Re phetsele kae?
3: Ka mo ha u hle. U bua le nne ni mona go start.
0: Mme.
3: Ne ke bua ka botho ntate manga phofu.
0: Ke o mabetse.
3: Ke re ho ya ka nna ka tsebo ya ka ho nana so tsiba ke re botho. Ke hlompho boikokobetso. Lerato le kgotso ha ke di kopanya ka o fela nthotso ke botho
0: mme
3: eh ya monga phofu
0: ile wile ka ne
3: constant
0: kubai
3: tsatsi he mona tena tena ati
0: mme wa ka dumela hle
3: tete tshilo dumela mo gatu
0: mme ho bua nga mono ka ntho ana o ka o vessels bo a ha o vessels bo no wena khalo ga mona ka nyei ka matokomane
4: ka matokomane ka mona nte ke ntla ana yo le ke pela mo ne ke blo fa teng ka mo ga stadium sa ka ntle mo le mela ka mona ha ile pe
0: o hona mo
4: ke ho ena mo nna ntate
0: o ntletse o ska itse sa ke ni mo la o ntletse nye ha bile a ba tlo lo hlalosetse ah hi
4: a tsela ke e tlotla ke bile ma jwa ba tswa di ka mona mo tlo no ke ntse le
0: e ya hlemme
4: e ya ntate ya le ke kopa ke ke le hlosa
0: eh
4: le thumo ga tlo ba ka ke le tlo mo tlhomo le mo abuneng ke tsa ho modimo ya pele ke ithata pele ya bubitsi ke ho nahanela batho ba bang ke nahanela o le mo ya boka ke di kokobitsa o kokobele o manele o tlisise o ntano araba tete tsholo
0: mme wa
4: thusa batho go bana le wena o tla thusa ka letsatsi le leng tete tsholo
0: mme
4: ke di le mpatu
0: ho le bile nna hle mme wa ka
4: thank you, Daddy.
0: Eki otaba, shegi me masimama. Mutiona ke Brenda Mtambo. Eh, unalipine nguwa ebina njena, mwana juna. Ay! Laga ebeza ore inyule ndade maroha. Kare mwana gibata nfe. Mwana yolo rikesha la. Uwega ntane nzeri uwega ena mikesha. Dokwala mwana kachoni tlek asimbonanga.